0: namin. Mm-hmm. Pagka ginapangkaon sa mga sapat, yung mga pananong, sa mga ibang nga mga bangunguma man eh.
1: Mm-hmm.
0: So, dahil mo na kay Tropa Erwin na ginalantaw sa kapulisan, pero hindi abon sa pagto kadalong, hindi kuno nga rason ha.
1: Mm-hmm.
0: Para mag-utas ang kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Siyang isikapareho mo, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero kay Tropa Erwin, dipayag man din sa pwede sa hindi nagalira PSC
1: mm-hmm.
0: ng nadumduman sang asawa sang biktima
1: mm-hmm.
0: na wala ko na tabo ng guya sa mga suspek mo.
1: Oho. Okay, so ba?
0: Wala uh-huh. tabo ng guya.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi familiar sa iyang mga nawong no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila makilala. Ang kito pa Erwin, mm-hmm. ang nadumduman ng isang asawa,
1: mm-hmm.
0: ang duag sang boot na ginasok-sok sang sa mga suspek.
1: Oho.
0: May color green po nung abot.
1: Mm-hmm.
0: Well, kaya mo lang ito ang doon nagtatak sa ilang na pinsar.
1: Oo.
0: Kag ilang na nadumduman ka ito pang Erwin.
1: Oo.
0: Sa tiyon, sa pagpadulong sa siling mga suspek, sa pagpatay sa kay Jerry Solinac dito sa ilang abalay mismo ka ito pang Erwin.
1: Oo. Katropa Franz, balik ko lang para medyo maklaruhan mo kami. Ang motibo, probably, ang ginalantaw sa pulista, partly insurgency. It could be personal. Personal grudge. Ang factors is aning sapat siya galagaw sa lugar-lugar na pagkatapos gipangaon sa mga tubad pananom sa mga tubad balay. That could be one. Next is base may intensyon kaya may mapatay gid siya. Do mo na? Way pata kabalo kung sino. So, do mo na ning naka-focus karon nga ang gulo ginatutukan sa pulista.
0: Posible kayo ka to, Farming, kahit regarding sa insurgency issue, hindi pa ginanapod na disclose.
1: Uh-huh.
0: Or masiling ba lang na to na makonclude kita ha, ginangot ang pagpakay sa kay Jerry Solinac.
1: Uh-huh.
0: No?
1: Uh-huh.
0: Kaya ka to, Farming, confirm naman in sa hepe, kung prior sa sining incident kung nakaagi na nibala pahog ang biktima.
1: Uh-huh.
0: So far, wala makulong may nabato ng mga threat bala.
1: Uh-huh.
0: Kung ano nabing ng mga pagpanglabugay dabi sa iya nga pagpakabuhi
1: mm-hmm.
0: na bangod sa munabi, no? So, party to party, winning nga mga bagay do ginakakasa sa kapulisan, no? Kahit wala man sa investigation nila ang pagpamahog
1: mm-hmm.
0: sa kabuhi sa biktima.
1: Mm-hmm.
0: Pero, regarding din sa langapuyan, sa kasapatan, isa ina ka to party, sa hindi man nila madula ng mga balasihan
1: Uh-huh.
0: sa nagpapalain nila ng investigasyon.
1: Uh-huh.
0: Pero katapang window, nagkakaigo, giniguro sa kinangalan siya nagkakaigo pag yun yung mga ebidensya, informasyon,
1: uh-huh.
0: para ma-tumod ganyan kung ano gining matutuwi niya rason, kahit
1: uh-huh.
0: ang inalagin issues sa sapat. So, masiling natin, balang istoryahan mo na. No? Kung,
1: no, pinaranggay mo na.
0: Ipaparanggay.
1: Correct.
0: No.
1: Uh-huh.
0: Kahit ma-istoryahan ng mana mo.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Oo. Oh, kasi do allegedly ka sa Farwin, dumayigin ang kudala na naman natin sa ganyan.
1: Oo. Pero anong sitwasyon sa balay ni nila? Ila giniaduta ka tropang France, no?
0: Doon po simple kayo ka tropang Farwin, eh.
1: Oo.
0: Kaya
1: nakita ko na yun, naka may pinsaman. Ambot ko may pinsan, is kilid. Pero may pananom sa kilid. May duta sa likod niya daw, bulo bakante. Tapos, kung may ara sapat dito, eh, no? Pero kung istorya man lang ng galain buot sang matupad balay nila kay ti tungod sang pangkaon sang ila mga tampananom pwede man naman settle sa barangay mo kantani may kung may reklamo na nakatuan sa barangay nakaistoryan sa barangay pero wala gidabi sa mga amuning mga ano eh mga sahi sa mga nagkakaltab na tabo antes pa lang pagpatay sa biktima.
0: Oh yes. Amuling ka trapa, Erwin, sa karoon ga, ano ba, ng ibibigal na PNP.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tingwa man eh, kay posibleng nga doon magpakigangot. Pansin ako na ko trapa, Erwin, dira sa piyakman nga mm-hmm. sa tadi.
1: Mm-hmm.
0: Sa kapulisan, dira para ma-consolidate tuloy nila sa nga mga informasyon nga, nga natipon.
1: Oo.
0: Kaya posibleng nga ba, si Bala, kung itumpara.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya basi ko may makita sila ka trapa, Erwin, do, the same way, or masaling nato din nga do familiar sa both stories.
1: Oo.
0: Sa sining nga mga insidente, nga mm-hmm. mahimo nila magamit ng investigasyon. Nga tiba, sibala makonect pa nila o kung may makatay sila sa dugang pagiging ng mga pinaka-importante ng mga ebidensya or mga dugang detalye sa sininga maka kilibot nga krimen, no? Maka, nakuli nga pala magkutano naman ang sa kaso naman ni Jerry Solinap kung naamon yung ginigin mo siya sa suspect, sa mga suspect na trumpa-serving. No? So, may interview kita na with the police captain na dyan na Carlo Mania, ang chief of police sa Ibig Magalona na Pente.
2: So, sa 25-30 years old yung mga admin na pumasok sa kanila.
3: May mga takip po yung face nila, sir.
2: And also, sir, din sa boots nung limang lolo, green na boots po yung binagit sa atin kanina ng asawa ng
3: boots. But their faces, sir, may cover?
2: No, no, sir. Wala po sa
3: So, hindi familiar sa kanila yung mga mukha, sir? Hindi familiar sa kanila yung mga mukha? Ng suspect.
2: Yes, so, hindi din sana. First time din po niya nakita yung mga itura nung tumasok sa bahay nila.
3: Ano, paano, sir, nangyari?
2: Hindi po natin magiging sa amin yung kasama niya sa bahay. Nasa loob po silang dalawang mag-asawa sa loob ng bahay.
3: Okay.
2: At about 9 a.m. po yun, then yung bigla po tumasok. Una po ay tatlong malaki. Ang mga tatlong. Tumilabas po yung asawa niya. Siya po naiwan yung babae din sa loob ng bahay.
3: Okay.
2: Kaya nga po ba po, narinig na lang po na nagpaputas ng baril. At may tumasok po ulit na additional na dalawang sa pumunsabi na limang tao yung suspect.
3: So, after sir ng pangyayari, saan pumunta yung mga, ano, sir, mga suspect?
2: Yun din po ay yung hindi maipaluan ng victim ng asawa ng victim natin dahil nga po nasa loob siya nung
3: okay.
2: Nangyari sila yung makalit yung mga suspect sir.
3: Sa pagtanong ninyo sir sa mga sa family ng victim, may na-receive po ba na threat before this happened sir?
2: So, ang mga nakuha po namin information is regarding din po sa pag-aalaga nila ng mga hayop na mapapag nakakapintala po din sa paligid yung po yung mga reklamo sa asawa niya ng po sa victim. So kung wala naman nakuha po ibang nakuha information na may nakaaway o ibang nakakalitan yung victim.
3: Ano sir, may farm sila ba?
2: Well po yung isang bahay nila is nasa taas po ng duroy. So wala po talagang kapitbahay. So maluwang-luwang po yung area na pwede talagang okay. Pag-aalagaan ng mga hayop.
3: So hindi naman pala perwisyo sa mga residente doon?
2: Yun po yung reklamo kasi nakawala yung mga baka.
3: Okay.
2: At nalaman din po namin lahat at siyang mabaka po pangalat-alat po yun. So, ito talaga.
3: So, sir, ano yung decision ng family, sir?
2: Wala po pong na-identify okay. Na kahit isa po sa mga suspect na nag-iwi lang po kami ng additional na information sa kanila okay. Yung pagpunta mo na kami dito. Na time na makapag-identify po kami ng suspect, siguro po magpapahit po itong
0: Katropang Irwin.
1: Oh, Katropang Fans.
0: Nakiyam mo pong pahayag ni Police Captain Mania.
1: Oh.
0: Ongoing ang pag-identify sa mga suspect.
1: Mm-hmm.
0: Kung once na may makilala na, si Tunis na magusto or ma-personis na sa pag-file sa kaso. Sa mga nag-imo. Sinitin sa ina to ni, ano, ni Jerome Ceballos at ni Alex Tunanan, which is the isa dito ang Irwin na na-identify. At isa karoon, bastanteng ebidensya ang kinanglan para papursigin na ning kaso ato sa suspekto, no? Pero katapawin ang pinanglan lang din sa Ibig Magalona PNP is ang ano lang, no? Pagtutukid sa sining krimen or sa sining naman na magbunga shooting incident sa norte ng bahay niya po sa probinsya.
1: Ka very challenging isang ining natabo ka katapaw friend. Iti may natabo na nga pagpaniro the previous days. Pagkatapos na sundan pa ni malapitanay lang if it's in PA next question is anong sitwasyon sa levels ng insurgency sa lugar no if it's ito tawal tapos na tanan eh no? Na kanay-kanay na now nagasulod-sulod na sa mga panimalayo mayara sa nagkaklamatay ho kagapalapit na sa Bukulod basi blabak mga kibot na sa Bukulod may arim di blaw.
0: Correct, Katropang Irwin. Tiyan mo na nga po, tara nga, isanin sa mga palamang kutanon na naman sa bahay sa army. Kung ano ginin mo ang estado sa insurgency, dari especially sa norte ng bahay sa probinsya.
1: Oo.
0: Ito yung mga Katropang Irwin, may ara iba niya group kung na nag-ako ang pagtatay, pero may arang natin, lain niya mga anggulo, bala, or lain ng kabandanan.
1: Mga bandido naman niya?
0: diba, dyan nakabalo ka sa Perwin kung sino na ang mga tao na.
1: Mm.
0: Hindi naman yung masigurado na kung sino na yung tao sa likod sa pagkatay naman kay Jerry Solina at sa Ibi Magalona.
1: Oo. Oh.
0: Kung hindi naman pagkakuod sa Rebel Bank.
1: Oo. Oh.
0: Pero ka sa Perwin, di yan ako, kung sino yung hindi niya maudlotanan sa Rebel Bank,
1: mm-hmm,
0: na sila nang nagihimo sa sino yung mga bagay,
1: mm-hmm,
0: posible ka sa Perwin yung may iba pagiging mga mm-hmm individual o mga grupo na naghihimo sila.
1: Oho. Pero one thing for sure, Katropang Franz, sabi na yung nagagambala sa kalinong kagatawahayan sa aton yung mga residente aras lugar mo?
0: Gani man.
1: Mm-hmm.
0: So, gamo na Katropang ang aton rin nga tutukan, no? Kaya yung nagpagigangot kita si Yakon.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa nag-resident sa Police Provincial Office,
1: mm-hmm,
0: para ma-identify ni Katropang kung ano gini ang tapos sila kasi nilang investigasyon.
1: Oho.
0: At kung may mapasakandit na sila sa kaso.
1: Oho. Anong sistema, Katropang Franz, na ma-file kaso ang pamilya or ang police lang gidya?
0: Katropang Franz, inanglaman nga pa nilang suporta sa pamilya.
1: Oho.
0: Decision sa pamilya. Pero galing siya mo pa na white flag na identify ni isa mo.
1: Oo. Oo.
0: So, sa lima to, white flag na identify ni isa eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Oho. Di, pero ang balaan niya, kung insurgency gid man, or base sa may, kung DNPA, anong, may grupo, may mga grupo ang pamatay galagaw da? Na. So.
0: Mm-hmm.
1: Ah, pero sige lang, mabalaan ka na.
0: Oo. Yes. So, sige na, Marwin, na muna nga itong during update ang susunod nga mga incidente na nagkakatapos probinsya. Kag, Night Rally Watch Patrol, no? Nisa ka na pang France, ano bang boss? Dila mga bukol-bukol sila was magtumaran sa Santo Magdol. Paras nag-agawin na Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Oras mga katropa, 8:11 na. Ining oras dala sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. Katropa, ang natabo ni sa Ibi Magalona ginaimbestigahan ko ron sa ating mga alamis sa pulisan, no? Thank you again, salamat again Katropa Franz sa mga detalye sa nagluntad nga isa naman ka shooting incident sa Negros Occidental. Ang ato lang concern is kung hindi NPA ni ano ni kung hindi ni kung doon ka na yung mag-personal kaya doon kung mag may mga personal mga grudges mga katropa may ma-refer kaya doon eh nga nag-away nagpahog nag binaisay, no, kung issue man lang sa sapat nga ara da daw ka budlay man, no, daw ka hindi man nami o doka anong istorya sang pamilya, no? May kontras la. Kay kun mga sapat lang, pwede may istorya sa barangay mo. Pwede man lang niya mapalabot sa barangay, istorya sa barangay, tapos ma-settle tos la. May istorya na, di, amun ay, commitment namon na hindi na pag pabayaan mga sapat namon, no? I think siguro may madalom-dalom pag-ibig. No? Kagun in DNPA, anong gakalatabo da? May mga grupo sa mandido nga nagkapamatay tao? Muna, do ka raw ay man sa impresyon dra mga katropa sa Ibi Magalona? Oh. Victorias, Ibi Magalona, mga abiyan, no? Ay, sa Ibi Magalona, man tong online sabong, no? Nga na dakpan to, no? Sa, so, I think, Alicante to. Oh. Doon na sintrong Ibi Magalona sa Bunghaw. Oh, morning ah. Salamat kid. Thank you ah. Salamat kid sa mga katropa. Mabli Alobrado. Good morning. Thank you. Rihanna Gestro. Good morning. Salamat kid. Ang katropa ta sa Southern Negros. We have Shirley Arevalo. Thank you. Maintra man kuda, Sir Win. Oh, yes ma'am po. Digit ah. Isulat tadi ah. Oh, naton na. Ora tonta. Pwede ah. Kapihan sa Overflow, Junior Alegria. Morning sa Makagahay. Junior Alegria, morning. Kadua. Kaduwa ba? Oh. Jelwin, si paring ano, Alberto Norbing Loreno, thank you so much. Salamat, Gid. Talisay, Zone 15, Negros Occidental. Nakatutok man sila, naka-ex man sila. Salamat, Gid. Kulapit-lapit lang ni si Sir Norbing Loreno. Gaan ko sa radyo mo. Oo. Galinti, kinanglanta, irapo lang ang radyo. Okay, hindi taman masalamahat, tanan. So, di ba? Oh, si Ma'am Shirley, yan, nagdaog na ni. Ma'am Rihanna, morning. Jelwin, good morning. Dan Sharing, Maritay na Guru. Okay, tapos na ni Kagina. Oh, ginambal ni Ma'am, ano gani? Ma'am Shirley, siya niya, si Father Bishop Galbines sa Bacolod. Buslan siya ni Bishop. August 10 masaylo si Bishop Galbines sa Bacolod. Buslan niya si Bishop Buson. Oo, na. Alright, morning. Thank you. Salamat, Gid, sa pagpamati. Comment lang. O, kung din ka mo kamarugar. Bacolod ka man kalan. Doon na, hunto na yan. Ayaw. Bacolod ka man kalan. Bisan magtalisay pa. Why problema? O. Bisan na magmursa. Okay pa. Basta, comment to lang dangalan nyo. Kay dalon ta sa raffle karon. Oh. All right. Oh, sige. Comment lang. Oh, kag interest sa mga topiko to history ato dio. Kay para nami man ah, para exciting ato history ato. Now 8:16 mga katropa, let's pause for break, mga commercial tan hay. Haboy ta mga obligasyon ta pagkatapos balik kay ta mga katropa pagkatapos sa mga panundom. Tambay.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing

0: premium D3 coffee mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may cellphone ka vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: The Secrets of Health.
12: Kaabalag inang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
13: Gusto

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Exciting, bro!
4: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede nga,
0: nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: O, check na ang mga nag-comment, no? Si Jelwin. O, Arriban DC, Sir Alberto Norbing Loreno. Morning. O, nag-comment ko, no? O, dalanis lang ka sa raffle tamo. No, bunot-bunot. Tunta ka na, no? Shirley Arevalo, sa kay Mamli Alobrado, si Tristan Yat Gulay, Arriban D, no? Si Rihanna Justro, no? Lawagong ko lang, confirm ko lang, ha? Ara, pakamunda, ha? Basi, way na ka muna. Sir, di aray balaw mga katropa. Araman sa aton nga programa. Junior Alegria. Isa kang alan, ha? Isa kang alan. Isa lang ka slot. Nun, para hindi na ito magdamo, ha? Oh. Aray pa. Junior Alegria, biyahe naman. Liwatlo, ororo. Oh. Mapa din ka, Sir Hao. Oh. Ma... out of the town ka naman. Oh, Jelwin, si paring Vincent Hilbulario, ah. Morning. Thank you, sir. Salamat gid, ah. Pa-share naman. Tapos mga hatag na radyo, mga katropa. Ang radyo namon panghatag ya, ano niya? Social niya. Oh. Tapos katuon nyo di station gid ya, no? Sa mga taga-Kamankalan, pwede ka maka-post. Morning. Pagitaan nyo lang da, ang program ta eh. No? Oh, i-share ko bla. para makita sa pila ka mga kuturan ta. I hope makaintra ka mo. Gusto ginamo niya ka mag-daog ka mo yan mo sang, ining radyo nga ginapanghatag ta. Oh, galiti kinanglan pamatian you get mga katropa. All right? Mom lang ni ato niya nga gusto matabo ah, no? Mahalipay-lipay lang ta ya. Enjoy lang ta sa program ta mga katropa. O lapit na magling aton nga libo-libong pa premyo sa subong. Mga katropa, no? Pwede ko maka-drop sa mga interest nyo. Ramil Mamilia watching Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Tuparay lang ka mo ni ano? Ni Sir Norving? Oo? Oh? Riman sa? Si Ramil Mamilia? Sige, Talisay kuya. No, Talisay ka? Isala na sila guro ay. Sir, morning ha. Thank you. Comment lang muna mga katropa sa Facebook page ta. Kay pa balot man ha, no? Para sa mga kuturan ta. Kay Bobby Villaran, morning. Sa kay Bisaya Nibay. Sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay, Moises Padilla. Nag-silo na sa Talisay si Raymel Mamilyagli. Oh, morning. Guba naman alagyan sa mga tao mo, biyahe naman liwat ruro. dito ni sa mga kagahay, guba ang inyo da nga, no? Alagyan? Tungod sa bahaligan? Muna, guro. Oh, Sir Ramil, morning. Oh, ano ka muna, ha? Samtang puro pangapi sang inyo kapida. Pero may time, basi makapangapi ka mo sa kapi natin, di ho, ang Santon Plus Gold. Nga pwede nyo kapihon, katropa, wala iya sang kontratempo, wala man ako kulba. Kay tanan natural all herbal goods lang sa aton nga kayong lawas taga Moises Padilla ko sir taga Moises Padilla kagli pero ara ka sa Talisay bakasyon ka da. Morning ah Sir Ramil, morning, thank you. sa mga taga Moises Padilla. Thank you again. Pero dal, unay namon nga alan mo ah, sa ano, sa raffle natun subong. Oh, para magdaog ka. Oh. Mga drivers natin ra sa Dunia Liana, basta may mga cellphone ka mo, sir. No, ga pamati, tas lang mo. Oh. May kaaga sa inyo. Ano ka bumla? No? Pabalo ka mo diyo para dalon ta sa dalon ta di sa ano, sa aton nga raffle oh, nga mga tagtiran jo. Para may pamatian ka mo sa inyo terminal. Thank you, good. Pabalo na sa ligad mo. Gapamati sila. Thank you. Ari lang ko di sa Kapihan sa Overflow. Good morning. Hambal sa isa ka follower na ton. Sinya, boss. Basi may radyo da ngay panghatag. Inyo lang istasyon mabatian ah. Sige ah. Oo. Pwede gid ah. No, intra. Galing nga alan mo, sir. Di mabasa ho. Talakay. Ay panghatag nyo oh. Oh sige. Hindi kami kabalok. Hindi man makopya namo ng alan mo. Oh, Arabic man eh. Oh, i-type lang alan mo da kay para mapasulod ta sa mga interest ng mag-raffle karon. Oh, para makadaog ka man sa radyo ah. May pro pa matian ka man da, no? Para sa mga futura naton bla. Oh, comment lang. Si Puno ginyang ka comment siya. Bala ka muna. Why Sir Ari ko subong sa Kapihan sa okay. Ari na, why na problema Rimel? Kay dala ka na di sa raffle ta. Sa mga radyo. Okay? All right. May nag-message pag diyo. Pwede ko ka intra hipag raffle listener senior taga Barangay Inapoy ka man kalan, ah? Pwede ko ma-intra. Ma'am Shirley, yes, pwede gid. Ah. Ari naman yung alan mo. Ah. May problema. Solve gid. Ilista lang da. I-comment lang da ano, ah, ng alan sang inyong ano, kay para intra to sa ano. Pakishare naman. Oo. Uya-uya, man ka mo, makoment. Makoment lang ka mo. Tapos, hindi nyo pag-share. Ay na, no, na iya man. Oh. Morning. Ati mo gid na? Oo. Mo man si ban mo. Te sir, entra ko din din lang. Oh. Kundi hindi. Oh. Oh, di ba? Morning eh. Salamat gid. Enjoy mo rin aton mga katropa, no? Para sa aton libre radyo ah, para sa mga kuturan ta. Pwede maka-intra? Hambal ni Jelvin? Sige po, na, no man Jelvin. Automatic na lang. Yeah? Ikaw pa. Oo, ari na di ah. Pwede maka-intra nami nga makakuha ko sa radyo sa XFM. Pwede ka dyan problema, Jelvin? Oo, ari na di ah. Oo. Di sharing na da? Okay, sige, thank you ha. Salamat gid. Para yung Jelvin, paki-share naman ang page ta. Magdugay-dugay karon mga katropa. Makwa ta sang isa ka winner. Matmaton ta lang ni. Tatlo ah, ka winner. Radyo. At least oh. Nag sige ha, sir. Pwede ha. Okay. Alright, oras na mga katropa, 9:34 na sa pagpangaraganda. Ang isa sa mga balita, mga katropa, sa Bacolod eh, nagpatawag ang Committee on Laws, no? Sa chairmanship ni Councilor... Councilor, nalipat ko sa ngalan. Kagkahapon, nagpatigayon man sa consultation dito sa Barangay Felisa, no? Okay. Para magpatigayon sang consultation pagpamangkot sa mga reklamo sa bako sang basura dito sa Barangay Felisa. Now, pinaka mga residente nagpalabot sa mga sentimiento nila. Pagkatapos istorya sa pinaka mga ano, pinaka mga Oh, Junior Alegrias, dala ko da. Oo, gani, aray na di. Basta, kamu pa. Close niya. Morning. Hmm. Okay, so, testing natin pala si Melanie Binias, kagawad sa Barangay Felisa. I hope makalabot kita sa iya kung ano gid man ang istoryahan to kahapon. Because may ara na sa mga settlement, may ara na sa mga makabig na itong ano, ng inistoryahan na ito nga sang, sudad, no, sa Committee Environment, mga katropa, kaga sa committee sa EMB at the same time sa ano sa aton nga DNR nga nakakuha sila sa ano nagpalabot sa mga sentimento ang pinaka mga kuturan ta, so natabo ni Liga Dadlaw. All right, so patigayon sang hinun-anon dito napakita ang pila kami sentimento, dito nakita mga katropa nga may ara gid man sa nagareklamo. All right, at the same time ang committee ni Councilor Al Espino yung mga katropa supposed hindi gad nga adlaw mapatigayon sang committee hearing, no, sa reklamo pag sa sistema sang habuya hinabuya na ida sa basura. Pero gumanyo to ang Victorias mga katropa, mapatigayon tani sa pag haboy sang basura there is Bacolod. Pero eventually na ano na siya nag-atras ang Victoria City because naglupok tong balita, damo sa mga question, damo sa para mga tanon, medyo natak-an guro ang sudan sa Victorias, no, testingan tabla si ano kun marapot sa para makakuha kita sa mga latest dito mga katropa, because nag-commit naman to ang aton Committee on Environment kahapon sa interview ni katropang Franz nga titunan, pamatian ang sentimento sa mga tao, and there were pressures nga ginhatag sa ISWIM, nga kay uhon ang operate sang aton landfill, no, sang landfill. So ang istorya to nga this is not more on the city's city nga concern, but concern na mga katropa sang ISWIM, no, sa pag manage sa pag plaster, no, sang ining basurahan natong dira sa Barangay Felisa mga katropa, no, so tanawon tani kaya mo nang ginalantaw karon nga posible tutukan, no, tutukan sang aton nga syudad ang paghatag sang direktiba sa ISWIM para i-plaster ang sakto nga ang management mga katropa sang ang management sang basura dira sa Barangay Felisa mga katropa. So tanaw ta ang pinaka bagay, pinaka sitwasyon ano nga tabo dira sa Barangay Felisa mga katropa following sang dialogo sa tunga sang sa mga residente nga nagreklamo sa baho kag leakage sang basuran dira sa Barangay Felisa. Hindi ta man nagpakontaktan mga katropa until nga ang reklamo sa mga residente ta

0: Sa linya natin si Kagawad Melo ni Barcelal Benyas, mga katropa. We'll check kung anong development sa paghinun-anon kapon doon mo, no? Kagawad, may aga.
1: Yes, sir. Good morning sa imo, kung sa imo nga nagpagpulang
0: matito. Oo, thank
1: you. Pag-abarang
0: sa oo, thank you, good Kagawad, sa pag-accommodate sa tawag namon. Kagawad, kumustang development sa paghinun-anon sa mga residente nga apektado sa baho, sa basura? Ang aton barangay, EMB, kag nga aton nga syudad.
1: Yes, sir. I would like to update ang aton
0: Yes, sir. Yes, ma'am.
1: Hindi God, nagdialogo upod sa mga stakeholders. Sa mga natungan niyan sa mga representative nila, ang atuto si Councilor Homer Bakil, ang engineer sa Auslin, representative from Benro, ang representative from EMB. Ang City Health natin.
0: Okay, so City Health na tumanto kagawad. So, yes, so far, sir, ang reklamo is leakage, baho, nga ginaumit sa landfill. Lapot pa ni sa bago kag Morsha kagawad, no?
1: Yes, sir. Dito ko na matian sa ilang may nagtalaliwa magali.
0: Oy,
1: tungod sa
0: may napatay
1: baho. Na? Oo, sir. Pag ang ginilantaw nila ang cost gitang baho especially kung at market. So dito ko na matian ang ilang sa isuminto sa tumpok ang river. Pag sa maasin. No? Kung ga-suffer ang barangay Pilisa. How much more sa ila nga pabok sa pa lang gali ang sila nga purok.
0: Okay.
1: Oo. So, kagkalabanan, dito gagadapya ang hangin sa ila. So, kung mga taga-bundok ng aton na basura, sa Galapaw, naiyasin mo ang baho na nasa babaw. Kung siya magbaho, apitado gin sila. Luwak nga nag-alimokan at basura.
0: Oo.
1: Ang baho labok gin sa ila.
0: Oo. Kagawad, medyo palaminsaran because nga kung maghambal kita sanitary landfill, may buho siya pagkatapos tabunan naman siya sa balas para hindi matabunan siya. Paano nagwa ang leakage ni kaga paano may baho nga ginaumit ang atong basurahan?
1: Siguro sa ako palampawon kung ipa-assist mo. Portion lang ang ginapabunan nila sa duta. Para nga may covering soil lang din nga ginahambal. Pero may portion din siya na hindi ina ginatabunan.
0: Okay.
1: Oo. Tapos, as for sa leakage, isang ilang tagas sa basura, pagkas ang ilang lisit pan, may nakita kami dito nga daw naging lubong at pangay. Pipe ba lang? Oo, nga lulot siyang bisan tubig sa kadto sa nga ang nakita namun to nga tubig or water sa lisit pan. Na color black. Ano gusto makita namun nga nakuhaan namun video na nag-liquid with gas sa may pa. So, isa po sa in-raise natin yung question. Kasi ang nag-reklamo, ang mangungumatak na nag-assignan sa mga kasapatan sa sapa na ina mo sa Kamura Street. Oo, kung ang baho.
0: No.
1: So, yes, sir.
0: So, ini, nakita na, may sentimiento ang tao, may ara ang gigareklamo nga nakita sa natin nga makainsa sa gobyerno. Anong initial nga solusyon ang na-istoryahan dito kagawad?
1: Okay, ang sa City Health, ang sa CHO, ang generate sa mga question, especially dito sa taga-talanggay sa Misa. Ako ganit, naluoy ko sa mga taga-turok sa Weaver, maasin. Kasi hindi sila sakop o scope sa barangay sa Misa o sakop sa Bacolod. Sila po nga sentimento nga kung magbalapian sila kuya, sila ng tan. Kaya hindi sila sakop sa Bacolod City. Hindi naman sa aton, ang din-rate naman nga dahil sila sa CHO,

0: Kung pwede, maka yung ratio sa 2 to 8 to 7 sa Covito, na kung pwede, makakandak na lang sa mga medication sa mga apektado. Ang sa DMRMB naman niya, or SMB, since nga wala isisi, pag nakita naman ang violation, pag nakita, nakakuha naman sa may water pumping, after that, anong nilo nila? Then, number one, that wala isisi mo. So, ano ang dayon nga mangin si Kang nila? So, doon ka pumisa man ko si Sir Jumar na after magwa ang mga 5 days, makonferensya upod naman sa mga GEO kag sa mga ibang mga agencies na involved. Ang isa naman, ang sakay kong si Lord Homer Baez, na as committee on environment, na kumbal man siya nga kung kami niya, ito siya councilor, city councilor kami, mga barangay kagawad, legislative lang man kami, may ara din siya nga executive. So, tanong, ipalabot sa total mayor ang kanan nga diistabiyahan. Ang isa naman, sir, ang sa ice cream, ang itamangkot namon ang ice cream, ang engineer. Sir, kung ang reklamo namon, baho, leakage sa inyong malitik plan sa sapa, baho, leakage, ang mga basura, daw mo nabalang, yung kuha namon ang commitment sa ice cream, na kung mabalang, maminar nila na hindi magbaho ang basura pag hindi magpagwa sa ilang tagas sa basura sa sapa. So far, nag-uo man to ang ICM upon sa Benro. Kaya Benro, ara man ang Benro. Kaya ang nandang namon sa ICM, padayon kami na magalansaw kag magamon for sa sanitary landfill since ang amon pumuloyo apektado sa inyong operasyon.
1: Dako na yung kontrata sa ICM sa sudad mo. And more on ang representation sa aton sudad is to check o supervise sang operation sang ICEWM kung paano nila gina-manage dira ang basurahan. So there's complaint. So this is more on management kagawad sa part sang ICEWM nga may ara sang leakages o galing ti ang ICEWM sa San Omla nagsugod, nagligad tong ang IPM which why ma-plaster mayo. I think isa man to sa mga rason nga daw gireklamo sa mga konsehal nato, no, official sang sudad nga ang aton nga why may sakto plaster ang ining aton basurahan dire kagawad, no. So anong commitment sang ICEWM sa inyo kagawad?
0: Kung ako pa lang tawon, sir, sometimes we have to consider sang amo sino nga kalambalado na please bago pa malang ang ICEWM. Pag ang Benro nga nag-take over man sa previous na administration. Pero ang ginaayo lang din namin sa ito, sir, kaya sa nasinuko na, ang hindi na-issue sa basura kasi sa kamutay landfill, wala ni siya nag-balong din. Kung yung pagaan lang nila, importansya ang reklamo sa hindi sa noon. Pag hindi nila pag-ibalik sa amon, na instead nga solusyonan, nga daw may ara kaya nga may gusto nga i-blame ang pagreklamo to sa barangay Silisa. Na-unfair na iya sa amon, sir, sa barangay Silisa. E nga, kami nagani ang dasali sa basura sa bilog na bakulod. Daw ang gwa na daw wala pa kami, daw hindi ang amon nga reklamo, daw hindi pa yalibit. Sometimes, intindihan ay lang kami the party as host barangay. Tag ang kabuman dira nga nag-a-opera sa panitay landfill o food sa sitag.
1: In what extent ang aton nga barangay barangay kagawad nga magatindog sa sining issue?
0: Padayon. Ako sa ha, as barangay kagawad, especially kung apektado ng amon nga mga farmers. Pag ang mga kabataan nga ginaagyan pang basura, pang bumtrak, kung hindi lang kisa, wala gina gamit hugas, sa sutrer sa amon kabataan, kagang amon mga nga, kagang amon mga negosyante na ginaagyan sa ina nga damstrak na wala nagkaugasan, patayon kami sir, magabantay, magahimo sika para makol ang attention sa syudad, kagang EMD, kagang ICWIM, na i-correct nila ang ila operation na hindi pa mag-lead sa mapalundalong nga solusyon.
1: Oho. Nakagawad, ihaboy ko lang ng isa ka para makutano because nag-raise mo to sa statement si Councilor Espino, which I think, I don't know, pre-inform ka mo about sa committee hearing on the process ng dumping dira ablas basurahan. Why may nagtambong to kagawad? Why ka mo inform?
0: Sa council, wala kami invitation sa council. Pero sa iya, isa sa gininvitar niya, si Sipo naman sa Terentry Puerto.
1: Si sino kagawad? Si?
0: Catherine, si SK Chairman.
1: SK Chairman. So nagtambong sa...
0: I think no so, ang abal ni Councilor is no. No so, kuno ang mga NGOs tag-to-share sa
1: iyang community. Basi nagsunggod to sa uneducated nga remark ni kagawa ni Councilor Blau.
0: Yes, sir. Pero man din sa Councilor is sino. Oo. So, magsibihan namon ang sentimento sa Bacolod noon kontra sa iya. Mag-sympathize ang Bacolod noon sa amon dito sa Barangay Pilisa. Pag-abot dito sa dumping sa basura na Yaka Victoria sa residual waste. Nag-sympathize ang binog na Bacolod noon sa amon dito sa kasabihan ng Panginoon sa dito ang mga NGOs na mga environmentalist man.
1: So,
0: unfair man yung tawag yung uneducated kag mga ignorant ang nag-express sang ila nga ginabatyag mo pag-abot sa pag-protection sang aton nga palibot.
1: Gani man. Anyway, may rounds pa of talks pag hinunaanon kagawa dira sa Felisa?
0: Ang pabuto na lang namon siguro sir, kung magtagwa ang DNRAMD regarding sa complaint.
1: Oo.
0: So, regarding sa complaint. The same time, nagsiro kami sir, ma-monitor kami sa Barangay Pilisa. Kung bala, kamusta ang taga sa taba, sa taba. Sa Giyapon, di sa Anto namon. Sa middle stream. Taga, ma-monitor kami kung ang baho. Bala, magasig ang baho. Kaya kami, hindi man kami mag-hipo, sir, as long as ang kumuluyo sa Barangay Pilisa is apektado.
1: Oho. We're with you on this crusade kagawad, no? Mensahe kagawad para sa atong pumuluyo dala sa Barangay Pilisa. Ma'am, go ahead.
0: Yes, sir. Thank you, sir, sa opportunity na makapalambot ako sa mensahe sa atong pumuluyo sa Barangay Pilisa. Dapat kita nga Pilisanhon hindi ka mag-divide. Dapat united kita. Ay number one. Ang apektado dari ang ating kabataan, sa kabuhian, sa kita mismo na nag-i-star din sa Barangay Pilisa. So, ikabuwa, ng buligan sa monitor ang sanitary landfill. Hindi ka magpakanya-kanya kay sabihin ko, once nga apektado kita, tamang kita masupreer, so kung magkanya-kanya kita dira sa Barangay Pilisa, wala, maging successful ang magasabotahe sa unit natin dira sa Barangay Pilisa. So, at sa bilog na Pilisanhon, nadamagin na salamat, patayon kita na magabantay sini. At kung kinanglan, mag-isa. Maisa yung kita kaysa tuturon at isang kamataan ta ang ginaistoryahan.
1: Oh. Kagawad, thank you so much. Have a nice day, Kagawad. Thank you sa oras ni mo.
0: Okay. Thank you, man, sir.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo na pa batiya mga katropa, si Kagawad Melanie Barcelal Binias, mga katropa sa Barangay Felisa. Angot ni Sbaho Bla dito sa nagkalatabo dito sa Barangay Felisa, mga katropa, no? Actually, kadto kada may baho ganun. Pero we saw the effort man sa katong barangay para tindugan mga katropa ang interes ng ilang pumuluyo. And this is nothing about politics. And this is nothing about going after some pila ka pinaka leader sa atong syudad, mga katropa. This is purely a sentiment of the people who have been affected sang baho sang basurahan da sa Barangay Felisa. I hope nga may muan pa maagi sa atong syudad, mga katropa, kag pagkatapos ng ice swim, no? Nga nag take over dura, mga katropa. Kay pag balo ko, may ara sang treatment matabo dayon mo, no? Kada cell na sa mga kontrol, kada pag-injendi ko sa sanitary landfill, ha, no? Gintawag sa ganit sanitary landfill because may ara sang treatment ginahimo, mga katropa, matapos nga ang matapos ang pag-ula sa basura. Okay? Habuyan sa ano, mahabuyan sang basura, may chemical, may mga powder nga pwede haboy ng mga katropa na yun. Okay? Tapos tabunan. Subuho ni siya, no? Nga ginimo sang aton nga sudad o sang nag-operate da sang basurahan kay tropa para hindi magbaho, hindi magtugaw na sang lain. Ang sanitary landfill, mga katropa, isa ni sa mga requirements ng DENR naton sa mga local government unit. That's why sa aton waste management program, ang aton nga local government unit, mga katropa, may pundo sila, no? So in the case naman, mga katropa, sa Victoria City nga mahaboy sa masura while ginakayo pa ang sanitary landfill, ang aton lang hinyo, why man na iya problema ang paghaboy sa basura? Sino ang hindi gusto mag pakig amigo, no, sa tupad ng mga barangay sa gamay nga ayo, mga katropa? But because this is basura, no? And we talk about sa basura, mga katropa, there's a representation of it, no? Tupad balay mo bla, no? Mahambal ka to. Mare, haboy ko na may basura mo. Makon masugot na, no? Because basura ni, no? So naghaboy ka sa basura sa isa ka lugar, mga katropa, ang pananawan mo sang isa ka lugar, basurahan. No? Ang pananawan mo sa isa ka lugar, basurahan. And that's why it goes sa isa katinaga, mga katropa, ng sentimentos pumuruyot ta, hindi basurahan ang Barangay Felisa. Ti natural man ang na siguro, no? Natural man ang reaction. Galing ti mo na, mga katropa, sa pagpatawag to ni Councilor Alex Espino, Al Espino, mga katropa, nagbahatag to sa statement niya, uneducated ang social media. I don't know if it's really figurative or kabahin lang to sang expression sang aton konsyal, but medyo dalom ang ego sa mga environmental groups, eh, no? Even sa mga taga-Barangay Felisa, mga katropa. And this is a serious matter involving health sang aton kala ka-presidente sa Barangay Felisa. That's why may ara sa mga ahinsa sa gobyerno nagkantoto, no? Are you klaro, bla? Anong operation sa aton nga sanitary landfill ni? Dumping Japon? Or may ara nito sa treatment? Amo rin dapat sa ano, eh? Dapat na pamangkot naton sa ice swim kay sa ice pila ka mga operators na sa basuran, why marang ginapagwa, ginapakita da ang operation nila? Oh, makadto na media pero lain man, no? Why man sa exact operation ginapakita da nga, oh, aryo, dako. Amo na yamon nga treatment facilities, amo na yamon ginahibo after sang ano sang paghaboy sa basura, mga katropa, mga abyan. And this is supposedly may mga reports ta per me, no? Kaya mo bringin pangayo sang Committee of Environment primero, pila ka dump truck gagwa sa diin ka mga lugar per me, sistema ang ginapangayo sa atong syudad, no? Kung paano gina-operate ang sanitary landfill, mga katropa. Kaya kung hindi man lang gastado, ina, mas might as well hatbutang lang sa iban to. Para hindi ba reklamo mga tao ng iban? Reklamong presidente sa Barangay Felisa. You know, ang basura, abi, mga katropa, nag-aabot na sa, nag-ibulbar na sa issues ang ikayulawas ng tagsa-tagsa ka mga tao. Baho nga baho, plang gani, sang higo, sang ido, gareklamo kat ng kana, much more nga baho sa bilog nga sulat sa Bakulod, arada, diba? So there should be a treatment tani, no, sa aton nga sanitary landfill. There's always sanitation process nga ginahambal sa aton nga. This is an approved process ha, sa DNR mga katorpa. Requirement ni sa aton nga mga LGUs. Amo na akong case, ay katingala ta. Kung maghambal ang Victorias, mahaboy di sa basura. Anong status ang inyo ka pagkayos ang inyong sanitary landfill? Ah? Kami di ho, puno-puno naman kami ho. May problema pa, mahaboy pa kamo di. May makamuyas na. Amo na, Black? Oh. Mm. Oras na ito mga katropa, alas 9:00. Marikanta ng mga balita ta. Pagkatapos ginaman sa mga panumdam. Ha? Standby mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting! Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katropa, 9:08 na. Balik-balikan, terriblang issues ang RSSI, mga katropa, sa Negros Occidental. Because ang devastation sa mga katropa, dako na, no? Kinansun to last time, you know, at 18,000 hectares na. Ang igo dali sa, ano, sa Negros Occidental, mga katropa, sa ining pagpangatake, infestation sa RSSI, no? May mga proposal nga dapat istoryahan, dapat magtipon ang pila ka mga LGUs para mag-declare sa state of calamity, no? And even ang aton pila ka mga planters is urging the provincial government to declare a state of calamity, mga katropa. Nga ang state of calamity because a mobilization sa fund, mga katropa, lies sa mga emergency fund naton, lies sa declaration of state of calamity, also the budget sang Sugar Regulatory Administration, SRA. Amo mo na ginahulat, mga katropa, para mapagwa. So far, ang SRA nakapagwa na sang 200 million pesos plus para sa reinforcement, mga katropa, sang away kontra sa infestation sang RSSI, no? And if you look at the figure, mga katropa, dako-dako na, plus ang budget pagin sa mga local government, no? Maging proposed ni si Sir Manuel Lamata, mga katropa, isa man sa mga daggo, mga planters, no? Ang balya, mas maayo nga mahimo ta pamaagi, no? Para mapataya ang RSSI. One of those ang ginapresent, mga katropa, ang systemic na chemical, no? Nga i-spray sa mga pananom para hindi na para magpatay sining peste, mga katropa, kag igo sa aton nga pananom sang tubo sa Negros Occidental. Okay. So we talk about some production. Anong epektos ni? Now, may pila ka mga small planters nambal naton nga naguntat na sa pag pananom sang tubo. Ginpabayan lang ang ilang tubos bong, no? Kag ang iban may plano na na mag-bagos ang cropping nila, mga katropa. So, isa ka mga concerns ang aton nga planters. Kaga pumuruyo, no? Nga nagpanindugan, mga katropa, na dapat maghimo na sa pamaagi pagpatay sa ining peste, mga katropa. Because may ara na sa chemical nga available, no? Amo to, gintipunan sa mga local government unit, sa mga mayors, nagligad, mga katropa, para desisyonan if ever, no, mag-declare kin man sa state of calamity ang tagsa ka mga LGUs. All right, so these are just proposal. Paanong ways dire, mga katropa, ang proposal to para maging massive gagid lang is aerial spraying gamit ang eroplano, kag ang drone, no, ang ginmention to last time sa interview naton with the spray na lang. Ang figure to is 300 million kinanglan, no, para sa isa ka wave of spraying, mga katropa. It will last, I think, no, 45 days, no, mentioned to the last time. Pero may mga posisyon din, mga katropa, ng taon tabi pira ka mga bagay kag anong disposition sa pinaka mga lideres natin sa Negros Occidental. Kay kung kita ang mga planters ta, lain-lain ang ilang pananawan, eh. Lain-lain ang ilang mudo, lain-lain ang mga proseso nila, no? Sa paglantaw pagpatay sang RSSI. And all of this, mga katropa, may ara na sang effort naman atong provincial government. Ang ginparindugan niya sang provincial government, mga katropa, ang biocontrol, which we feel nga it will take time, no? Ang panawagan sa mga planters subong is what, anong pwede mahimo subong, no? So kahapon man naghatag ng statement si former governor Rafael Lito Coscolwella. Kahapon siya impractical ang ining spraying, no? Let's dig deeper sa mga statement ganiba ka tropa. We have on the line karon ari sa tunya linya. We have former governor Rafael Lito Coscolwella. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
2: Mayong aga da, Win. Mayong aga sa lang.
4: Salamat gid Gov sa oras nimo. Gov, spraying, there's chemical available to be used against our SSI and there's that proposal. What's your sense, Gov, about sa sining proposal?
2: Ang proposal na ma-conduct sa aerial spraying na usaro ng aeroplano at ang estimated cost niya 100 million at 200 million.
4: No?
2: Actually, ang akon una na batian reaction sa sina from mga mag-admire lang ang mga planter. Siling nila, kung amo na mga natani, panagtag na lang ng kwarta sa amon. Kami na lang bahala mag-apply sa bulong kung ano man ang kinanin na din. Pag-inisip ko man, singkutod, no, kung 200 million, butang mo, ibuligan mo 20 mil ka planter. Natural, piliyon mo na, no, ang apektado, at unahon mo ang magagmay. Kung i-divide mong 200 million by 20,000 planter, kada isa may ara 10 million, or rather 10,000. Kung imuon mo na siya nga ibakal sang bulong, kagdugangan yung sprayers, kaya nakapanagtag naman ng SRA, isang sobradwa kagatos ka sprayer, eh, pwede mo na magpasahay nila, hindi mo na kadadlawin o sa isang tao. So, mas madasig siguro, kag mas epektibo, kag mas kontrolado. Now, ang ining nga tawag sini nga proposal. Kadamo sini sang way pa naton may balaan mo. Ginaboy lang ng idea na usap mausar aeroplano magasto 200 million kag may bulong kuno nga systemic kag may mga tikang man nga ma-prevent kuno ang possible contamination sang mga water sources kag maapektahan ang mga communities. Pero why pa natin makita ang mga details ni ang proposal bon silingon, no? So kabudlay tuod man maghusgar sang sininga proposal kung kulang kita sa impormasyon. That's why ang akon gin hambal after raising several questions was anay istudyuhan mayo ang proposal kag sabton anay ang mga plamang kutanon. Ang mga pamangkot sini number one. Paano mo ma-control ang paglaptas ang systemic na pesticide? Remember, chemical, kung ano siya, no? Chemical poison, kung lang taon mo. Paano mo masiguro nga hindi maigo ang mga panimanay na sa kilid sa mga kampo? Paano mo masiguro nga ang hangin hindi maguyop sa hindi infakto ng lugar? Kag posible nga upod sa ulan, ang gin-spray mo nga bulong, dito ya matupa sa mga suba, sa mga bubon, sa mga ginahalinan sa aton ginainom na tubig. Kag posible, amo niya nga kloon sa gumuluyo. Tapos, kay tungod nga systemic inisiabot si Lungon, ma-absorb ang tanom sang hino. Di ang mga karabaw na nag-aharap sa kilid sa mga kampo, sang hilamon ko na nada, di natural pati hilamon ma-absorb man sang systemic na hilo. Pwede takbalo ko na no epekto niya sa mga karabaw at mga kanin.
4: Yes.
2: So, damo ni pamangkot, ano nga mga tikang nga masiguro mo nga ni musprian kampo lang sang tubo. Kag hindi ang mga panimalay sa kilid, no? Kaya man ang reality dere sa Negros, Tiyutay man lang sang malagpad ng mga kampo. Nga masiling kami, isa ka G-Sectarias, agyan sang aeroplano, hasta lang na da. Rol, kabalo man tanga kadamo, kadamhan sang mga kampo, may ara sang malapit ng mga panimalay.
4: Oho.
2: Hindi ta mapakta ng huyop sa hangin. Kung nag-spray ka, kanang huyop sa hangin, hindi sakto, kundi igo, yas ang naigo ang mga panimalay. So, madamo ang mga panamangkutanon nga angay sakto antes i-consider ang inyong proposal. Although, kagapot, tito nagambal naman si Governor Bong Lacson nga daw hindi man sila konforme sa kuan sa pag-usal sin isang aerial spraying sang isang ilo. Ang ila preference, ang preference ng provincial task force amo ang natural methods.
4: Biocontrol.
2: Biocontrol.
4: Yeah.
2: So, amo na ang dili ni matupa karon, no? Kung kapati amang kugina sa hambal mo, ang importante sa planter subong, ano ang pwede mahimo subong mentros dyan, tinabalbal ang akong kampo.
4: Yes, go. Yes, go.
2: Kaya mo niyang ginaduso naton nga para magdasig ang aksyon, i-engage kid ang aton nga mga local government units. Ang mga agriculturist nila. Laban maniguro, kilala nila ang mga panter sa ilang areas of responsibility. Amunin sila ang angay mag-conduct sang rapid surveillance card mapping para matultulan kung diin ang mga may classification ina mo ang severely affected or severely infested. Ang moderate, ang light, kag not affected. So kung may mapa ka sa sininga mga affected areas, pwede mo maplano ang imo priorities. Diin mauna, sinuunahon mo bulig. So, masyado ini ka importante kag akon pag-insindi damay meeting liwat ang mga mayors upon sa provincial task force. Sa Pitcha 17.
4: I'll go first with the financial monetary side. Is it the project could go high to 3 million pesos probably for the spraying? Is it a high cost for the city, for the province, or for the planters to spend with?
2: Pila tong init lang,
4: no? No, 200 million to 300 million pesos. Do masaka pa siya.
2: Amo gani, no? So, ang question si Nandra, ang laban ng gasto or dako nga portion sa sinang galastuhon ngayon na makadto sa pag-rental arkila sa aeroplano. So, masiling ka. Amo nang reaction ganyan sa gagmay ng mga planter. Mas may pangyatag na sa ila, sa amon ang kwarta or ang bulong kag-sprayer, kay kami na lang ma-apply. So, sa dira pa lang aspeto, dumasiling ka, angay gid ni istudyuhan mayo, kundi yun ang mas economical, di yun ang mas practical.
4: Yeah.
2: Pero may isa pa ka aspeto nga angay consider, no?
4: Yes, go.
2: Ang aton target area, suno sa ilang reports, ang apektado ng area, no, medyo malapad na to, 32% of the area dire sa isla sang Negros.
4: Oh, apektado na.
2: That's mga 190 times 30, mga 60,000 hectares. Pero ang ginamit lang dito nga 18,000 hectares ang priority target. I-divide mo lang. Ang eroplano ko, no, ang masarangan niya, suno sa news report, ha, 33 hectares per day.
4: I-divide
2: lang. Ang target mo 18,000 hectares divided by 33 daw 545 days ang is mo matapos sa isang eroplano. Mm-hmm.
5: That's a year.
2: Butilingon tatay ng kabayuan mismo mahuman ang imo programa.
5: Oo.
2: Pero hindi man natin lang nga i-applyan mo ang bilugin ng 18,000 hectares. So, target ka butang mo ang severely affected, mga 20%. So, 3,600 hectares. Divided by 33 hectares per day, per claim, in mga 109 days. Tatlo ka bulan. In other words, kilalan mo more than one claim para mahuman mo within 1 week or 10 days. Ang question, do we have enough claims nga may technology nga makontrolar niya ang area of spraying? Diba? So, siling according sa isa ka report sa media from UNIFED, nga ang masarangan ng Gunusan Roplano, 100 hectares per day. So, even at 100 hectares per day, ang imo target 3,600 hectares, it will still take more than 1 month to complete. No? So, in other words, why kakbalo kung saan ka malabutan? So, amo ning mga concerns and questions na gina-raise naton nga ang ayigit na istudyuhan mayo no kag malantaw, is there a better way? Kaya nga aton concern mahatagan siyang solusyon subong. So amo ning gina plaster subong sang provincial task force kabalo man tanga they are working according to their mandate, i-coordinate ang tanan nga ini kag i-establish ang kung ano nga mga measures ang pinaka-efektibo. So, dapat ni istoryahan niya at the provincial task force level kag ma-plaster gid paano malabot ang mga severely affected subong, paano ma-plaster ang programa nga mapunggan ang paglapta sang RSSI. Kag paano ma-involve ang tanan nga local government units, tanan nga asosasyon, tanan nga mga stakeholders, mga planters, para nga isa katikang ng blank. Ining may naghambal man nga imbis magpangita solusyon kunong aagaili na away ang sasulod sa industriya, hindi man iaway. Pinaplastar lang naton kung inang ano ang pinakamayo. Kaya man kapos malang maghabuhay idea mo. Di kung patunon mo tanan nga idea, base magtalang-talang ka. So angay na istudyuhan mayo. Kagkabalo kita nga ang provincial task force, istudyuhan mayo ini, kag may mga ginaplastar nga mga tikang para masabat ang problema. The other big problem, when is assuming karon nga epektibo ining biocontrol agents nga gina-produce sang Finsurin, sang SRA, sang First Farmers Association, ang question, ano ang production capacity nila subong, kag pila ang kinahanglan, kag ano ang kulang no, or ang gap la in production capacity against the requirement. So why pagani kita kakita sang figures parte sini no. So isa ini ka tikang nga ginahatagan attention sang provincial task force kundi ko magsala. Tagahapon do nagmeeting liwat sila sa Finsurin. Among other concerns amo ang pagplastar sang laboratorio. Mga pila kabilog laboratorio para ma-increase ang production capacity sa mga biocontrol agents.
5: Pero sa systemic na chemical nga ni Gov, you believe that there's a lot of talk na dapat matabuan na yun antes nga ma-approve ini. But with you, are you resolved that there's already a chemical nga magamit para sa RSSI Gov?
2: Amo ning isa ka problema, Wen. Kadamo sang ining matawag naton na to its his own nga approach.
4: Uh-huh.
2: Kada isa may ibiharman mo.
4: Uh-huh.
2: Ang isa nga nabatian ko may nag-ausar sang Furadan ining systemic insecticide na normally gina-apply inisya sa paunong sa tubo. Tipro ang gina-applyan mo sa buong yan, nagtubo na mo. So hindi na pwede paunong. That's why ginlakot sa tubig kag gina-spray full year.
4: Oo.
2: Ginlak ang pagani isang ano to zone, Roxochlorox.
4: Oo.
2: No? Why tat balo kung ano ni ka-efektibo ang ining solusyon, kinanlan man na matunan. And then, kadamo sa mga nag-promote sa ilaman ng mga produkto. May ara sa Parker Neem, may ara sa Bialexin, may ara sa kadamo ni mo. So, ang angay kontani in the meantime, nag-plaster ang Provincial Task Force sa operations, may ara man kontani sila sa field trials sa pila ka mga location na man-testingan initanan ng mga produkto ni.
4: Uh-huh.
2: Kaya nga itong ginapangita, di ang pinaka-effective kag pinaka-economical nga solusyon. So, since kadamo sang posible nga solusyon, even today, may nabato naman ako bagong bagong bulong nga luyag man siyang supplier itestingan. Silingkot eh, yes, maya man na nga naghatag na mo sini. But kinanlan niya siya ma-establish scientific field trials. Kay kung planter lang matilaw, kamasiling siya, piging testingan ko to, daw wala man efekto. Kali kay sala ang pag-apply, lain oras, or balo ka naman, base may mga defekto sa application. So kinanlan scientific field trials conducted by at ng aton ng mga agriculturist. No? So damo ni siya sang angay himuon, kag ang dumdumon tagidwin, ang hindi nga problema, hindi ni matapos subong tuig. Nahambal na sang SRA, kag sang pila ka mga ahensya, RSSI is here to stay. We have to find effective means to control its spread. Hindi lang subong atuig, in every succeeding year thereafter.
4: Pwede pa so, mag-mutate ko nung
2: good eh. Kita, mahana na kita sang measures, preventive kag curative.
4: As of this talk time, paminsar kita, ibang mga planters na to, nag-expectar man, nga the government can do something about it sa solution para sa RSSI. But the figure says that from there's a sudden drop of production last year due to RSSI, and probably this year and the next year, the effect would be catastrophic by 2027. So the real question now is, if we rely sa biocontrol, this will take time. Kinanglan ta mag culture sa mga ano ni sa mga pesting nga magkaon sa RSSI, and ang problema is nagalala until the next year. So what do you think, Gov, ang pinaka immediate na mahimo subong to control this infestation?
2: Well, una kita nanti untang atun figures ang datos. That's why ginaduso naton na ang mga local government units ma-employ sang task force on the ground nga ma-conduct sang massive survey. Kag mapping. No, sa diri naton may balaan kung ano gid matuod kadako ang problema. After the mapping, ma-prioritize ka, diin ang severely affected. Dira mo gid unahon.
4: Yeah.
2: In fact, diri sa akon gamay nga sinda, sa ang kaingod ko, masiling naton, severely affected na niya ang itsura sang kampo sunog. Delayed ya masyado ang ila application sa mga biocontrol agents o kung anong ginusar nila. By the time nag-apply sang bulong, daw halos hindi na mapusla ng kampo.
4: Right.
2: Kinanlan gid guidance ang tanan, and the fastest way nga ma-alap ka mo ang proper advice kag assistance is kung kung mag kung ma-employ ang involvement sa local government unit, agriculture office.
5: Oho.
2: Pedra ang madamo ng tao ma-mobilize mo. Ginakilala naman ng unitado man ang tao available sa SRA.
5: Oho.
2: Sa provincial agriculture, amo man limitado man ang tao. So we have to mobilize every available person dili nga may linya sa agrikultura.
5: Oho. Though medyo grabe ang epekto sini, why na to ni ma-expectar gov ang epekto sa RSS? We thought a while nga infestation na gid sa nga pwede ba control and may mga information pa to that pwede ko na mag-mutate mo mag-igo sa ibang gamma paradom. Pero last time sa mga interviews natin na gov ang mga local, mga chief executive is also relying sa mga decision sa provincial government kung ano ang lihok nila.
2: Yes. Hindi man sila gusto magpalagpat mo or mag-apply sa mga measures na basig na sila pang mga basulan. Tingin ang yung tudlo niya sa mundo, hindi man ito efektibo. So gusto nila maniguro man. That's why importante ang papel sa provincial task force.
5: All right. With this, Gov, we hope we can have another round of talks about sa possible development sa solution sa RSSI. Gov, thank you so much. Salamat kin sa oras ni mo, Gov.
2: Sige, Wayne. Salamat man. May ngagas tanan.
0: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
5: Mga katropa, si former Negros Occidental Governor Rafael Lito Coscolwera, mga byan, sa issues ng RSSI. Yes, tananta, medyo nagsalata. Huwag takabalos ang maging solusyon sa RSI. RSSI, infestation is going on. Ang production is getting thinner, mga katropa. Ang resulta, kapituhan ng pinakamaptan church na ito. We're keen to knowing kung ano ni siya ng mga chemicals, mga katropa. Because, alright, ang question is how safe it is, no? Sige lang, we will try, mga katropa, kung may mahatag sang ilang assurance. But more so, dapat may ara mapakita sang ining sang provincia, mga katropa, that we are open to whatever solution. Because, mga katropa, if we talk about some biocontrol, this will take time, probably. Next year, next other years, makulture ka pa mo sang mga, sang pre, sang insektoman, nga makaon to sa mga RSSI. And, wait akabano, pagbuya mo sa mga katropa, mag-mature ni siya, wait akabano, kung mapatay na yun, no? Basi malapad pa sa. Basi ang ego sa production, maepekto pa. No? Ang pinaka may figures, mga katropa, gin-mention, is that 20% na last year, nag-drop ang atong production. Second is that, maepekto ni siya sa production sa kalamay. Ang ginapugan natin di, pagsaka sa presyo sa kalamay, mga katropa, pagkapatay sa mga planters. Because, ang pagtanom sang tubo, hindi basta-basta, costly na siya kayo eh. Kinakulbaan ng mga tao, mga planters ganyan. Sige, kung mag-sige pa na infestation, probably by next year, hindi na kami magtubo, ngita na kami iban. Ha? Kaya kabudlay, no? Ang iba, sumong mga katropa, ginapabayaan na lang duta. Huwag nagtanom pa. Ha? Kaya, diba sabigo na sa RSSI, luoy pa, makun mo, halin sa patdan, makuha ka, tapos ka naman, mapatanom ka, pagpatanom mo, bantayan mo na siya, abunuhan mo siya, makultivate ka sa iyong mga dutaan na init. Pagkatapos, i-maintain mo naman na siya, kunting ilinit, tubig, fertilizer, no? Kaya hindi man pwedeng ari-ari ang iyong tubo, di ba? So, it's still a puzzle para sa mga planters na ito. Paano magsulbar ining problema sa RSSI? The thing is that naghatag na sang pronouncement ang provincial government nga they will just support sang biocontrol method, no, to battle the infestation. No? So, probably ang Negros Occidental mga katropa, no way na ni sa chemical industry. The thing planters can do now is that to make a bunch of series of tests, mga katropa, sa mga chemicals nga pwede ma-presentar sa mga LGUs, mga katropa, sa pag-away sa RSSI. No? Well, naintindihan ta, nga di gapangita mo ito, gapangita na pamagi mo. And all of these methods, mga katropa, against RSSI is being outsourced, no? Para makita kung ano ka effective, ano ka maayo ang kining mga chemicals ginapagwa nato mga katropa. It so happened mga katropa that real thing is that the planters sa Negros Occidental is that not united enough to confront sa infestation. Ti mismo ang aton nga probinsya, no? Ti nagsirado naman sa ilang ginhasa to. Biocontrol lang git mo. Ti what if bi kumiara sang panibag-o nga mga chemicals, no? May mga bulong gituod bi, ha? Nga pwede magamit. No? Dira lang ta, no? Kay there's supposed to be long term and short term, no? Nga mga methods mga katropa, short term is well, why ka choice chemical kay, no? And the long term probably this biocontrol. Buyan mo na si mga katropa and if mag stable na ang iyang kabuhi, buyan mo na sa pananom mga katropa. Hindi na ni makasurvive ang RSSI ni sa mga pananom na Congress ni Negros Occidental. But the problem is what now? Ano subong ang imuunta? Ha? Kahit mga katropa, there's a gradual decline na eh sa production sa kamay, no, since last year and probably this year. By next year, may ara pa sang dako nga epekto sa mga katropa. Nga kita naman niya mga consumer, maapektuhan sa nadi. Anyway, why mati labot ya sa planter? Why mati duta mo? No? Kami ng katropa ang juderia, ang duta namon, dapugan lang gadya. Why kami duta? So why kami cares ang RSSI? Pero ang care namon, magpangapi na kami. Nga, mahal ng kalamay. Diba? Mahal ng kalamay. Mahal kalamay, pinsan nyo, kape nyo, baratop na. Ay, sus. Ang cake nyo, baratop na, mamahal mo na. No? Ang ginakaon nyo ng mga dulce na. Even at soft drinks na tumbos, yung gumakal ni sila klamay sa ito na. Soft drinks na masaka na. No? May incur sang increase sang presyo mga katropa. Kaya kita nag-pugong, no? Because sa panahon sa buong katropa, nga nagsaka ang presyo sa mga baraklon, magsaka pag ang isyo sa ang presyo ng klamay, ti sadya na ni, no? Mag-import pa tabaw sadya pag no? Di, why ka man choice, abi mga katropa? Di, flow ang production ni mo, nubo ang production ni mo sa kalamay, mga katropa. There's no way. Ang solution mo is importation naman eh, no? Mag-export, export ka sang, import ka sang kalamay diri sa sudad, sa Pilipinas, mga byan. Because why ka choice eh, no? Amunin ka katabo, mga katropa, no? Sa Negros Occidental. Kita, we are producing as much as 60% of sugar product mga katropa sa bilog na Pilipinas. Kita ding sugar bowl sa Pilipinas mga katropa sa Negros Occidental, halinan sa klamay. No, ginahalinan sa klamay. Di ko magnubo na karon, di isa gina sa mga rason, no, nga may ara sa mga sudden changes sa mga presyo sa mga blacklon ta. Di subong ho, humble naton gani ang cost of living sa tao. Ang imo nga 15,000 nga sweldo hindi nakaigo sa 15,000 sa isa ka buong kabulan, no? With a higher cost of electricity, of water, of basic commodities mga katropa, baboy gani subong nagbarato, okay lang nami kiti nagbarato sa. Pero pagbarato ya ESF gali ang nagpabarato sa. Abla-abla. Pero in a regular days mga katropa, ang presyo sang aton pagpangabuhi nagmahal na. Ang gap sang aton nga pagpangabuhi sa aton kinahanglan adadlaw nagtaas na mga katropa. So dira ta ginapunggan, and we hope mga katropa, mga agency concerned naton will do something about it and make a proper proposal, no? Hindi pwedeng ma playing safe lang ta mo,
4: no? In aton man gobyerno tani abrihan ang tanan pamaagi ha para solusyonan ang infestation, no? Not just dira lang ta kay ti among nagnabalan ta biocontrol ta. We've been doing that, mga katropa, since last year, since the infestation UP pa na introduce na sa aton.

0: to, ang ambal naman to siya, ginamba. Ambal to, gaaway ang mga planters de Riz Negros o Quintal, ho? No? May politika, mangli sa, ano, sa issues karamay sa mga planters na to sa Negros o Quintal. May ara man gali isang away-away ni, no? Oh, ti karon ang casualty, tao, mga gagmay ng mga planters, mga katropa. And we hope to hear them. Gusto na itong mabatian sentimiento nila. Ano gid bala? Anong gusto nyo? Anong himuon ta? Kay, hindi man pwede, no? Manghatag ta, kwarta. Why mo ta kamalo? Ba, sige, may tonto si Ban? Ah, hindi ta kasigurados na, no? Ah, nga ihatag ta si Yuta, ti bakal ni. Ti siguro bakal nila, pero ti may kadiyan na iba. No? Kabuhi, pangabuhi na itong mga katropas ng Negros Occidental. Ang ako, ato lang kita, ano, ang epekto sini isa sa mga gagmay natin ng mga obrero sa kampo. Ha? Ang maigo sini. I tell you, maybe there is Negros Occidental, there is Bacolod, hindi ta mga batsagana. Pero dito sa mga Kabadkalan, Imamaylan, Sipalay, Kawayan, mga katropa, ang aton pinakamakuturan to, ang ila source of income, kargatapaso, tanom, no? Amuling dako ng employment para sila to. Dako opportunity na may kita-kita to sa mga katropa. So, imagine, ang mga planters na to, gagma, hindi na mag-intra. Hindi na mag tanom patubo. Hindi na magtanom sang ining kinapabugal ta nga tubo nga hali ang nagaproducers karamay diri sa Negros Occidental, mga katropa. And we will not be anymore a sugar belt of the Philippines, no? Kita na guro ya ang buka nga bowl sa Pilipinas. No? So medyo masadya ni ang ining pila ka mga bagay kag pila ka mga istorya angot sa issues ng RSSI. Kon tiempos muertos subong tikiriwi base pagka dason adlaw kun pa dason tuig way pa may mo tiempos hiwi na gid ni oras naton 9:43 mga katropas pagparag naton sa aton nga paratuntunan. Sino na tong naka-comment ni man? Para mahatag kami radyo sinyo. Tagaan ka namon radyo ko. Si Julita Villegano, may aga pa from Barangay Estefania. Joanne Villegano Manzan, naka-comment niyo. Abay pa karon nga magabutan ang inyong mga ngalan sa aton nga raffle. Wow! Ah, makaradyo ni sila karon. No? Iaboy ko na yung mga obligasyon ko tapos balik kayo ta mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple

0: Sample Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.

0: Lipton Plus Herbal Oil.
1: Ah, chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Further, nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Aray na o, balik na tayo. Mga katropa, muna niyong amon nga mga nag-intra sa Ira Fulta. Nga mga ngalan para sa aton radyo. Oo. Kwata na isa. Para makakwata sa winner mga katropa, subong. Aray o, no? Congratulations in Unisaman. Uy. May why ang punta? May why ang punta? Bago kilala. Pero may kuning comment sa program ta, mga katropa. Congratulations sa kay Tristan Yat Gulay. Tristan Yat Gulay, congratulations. Nagdaog ka radyo to, no? Kadto ID, no? Sa station. Congratulations sa Tristan Yat Gulay. Nagdaog sa radyo. Sa mga tupad balay nagpamati, liog lang ko, mention siya. Nagdaog sa radyo. Katuon niyo station. Alright? Sige ha? Congratulations. Alright? Makuha pa ta? Isa? No? Isa pa gid? Aryo? Nan. Raffle? Aryo? Makuha ta isa ka? Hindi ko makita ning... Nagdaog si Tristan Yat Gulay sa winner, mga katropa. Ulihi. Karon naman sa kay katropang France. To. Uy! Ari po? Nagdaog gid radyo. Sagit. Congratulations sa kay Julio Tita Villegano. Congratulations. No. Radyo. Radyo naman eh. Na? Atag natin sa inyo mga katropa. Hindi niya basta radyo na mo. Okay. Dan, congratulations. The one na ka-winner, ha? A winner sa isa na lang, gabuton ta. Nagdaog di si Tristan Yat Gulay. Mangita ko ba background ba? Mangita ko background niya mayoyo, ha? Way, bay? De? Testing? Ay, hindi na yung mugli ya. Medyo solo sadya. Nga...
4: Lunar! Fighting silence!
3: Congratulations! Duma naka-winner mga katropa. Aryo ah. Hindi ito nami. Nan. Apa. Congratulations ha. Sa kay Tita at kay Julio Tita Villegano. Ikadua sa kay Tristan Yat Gulay. Congratulations sa kadaog ka mo sa radyo. Congratulations ang aton pila ka mga kultura. Nari naman ang aton kwaon. Isa pa ka winner mga katura. Patatlo ka radyo at tagtasbong. Katuin nyo na station plihog. Mas mayo kung makadto ka mo din mga quarter to nine la. Sa program ta kay para ma ano ta ma duwag ni congratulations man sa kay Joanne Villegano Mansan. Sa kay Ma'am Joanne Mansan maing aga, congratulations. Tatlo ka mga winners sang aton radyo mga katropa address sa XFM katwin yun sa station. Why pa ka mo ka intra? Pwede ka mo ka intra di buwas naman ah. Tani magabutan man taba. Sir Rebel, why pa damo pa ni? Damo pa ni nga gabutanay ni Sir Rebel. So tatlo subong winner ta si Julio Tita Villegano isa. Congratulations man sa kay Tristan Yat Gulay kag sa kay Joanne Manzan, no? Galang Kita sa promo na to, mga katropa, libre radio, no? Alin sa XFM, mga katropa, alright? So, wain ta oras sa pagpangalagad natin sa atong platuntunan, dari sa bus ay mga bian, kita na naman sa boss, no? Pamati kita sa mga public affairs programs ng XFM, update sa mga balita, mga katropa. No? Sa ngalan sa atong technical partner, mga katropa, katropang Jodery Villagano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, mga katropa, Dr. Remily Tuoy, kag may tamyo, ginatamyaw to man, no? Ang aton nga patriarch diri sa XFM, mga katropa, si Sir Raymond Oy Senior, mga katropa. All right. Congratulations. More blessings and good health lang po natin. All right. Sige, happy birthday. White oras, mga katropa. Kung mas katropang Win Salinas. Tutubuas, ha? God bless. Hello.
5: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, bisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
9: XFM 103.9
10: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
2: edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
4: 0955-4150.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
5: X.
6: XFM.
5: FM.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
11: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Patigun ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhaton ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
12: Endless love.
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
12: Endless love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Ang best friend ni Nadia? Nag-text sa akin? Basahon ko ba? Hindi. Si Nadia ko nun. Gindala sa ospital. Kay gintuguin eh. Oh, Diyos ko. Masi ko na nung matabo sa baby namon. Ano ba lang buhaton ko? Ba, si Nandonita. Hari na siya. Salamat. Mangayaw ko sa bulig sa iya. Mapaupod ako sa iya sa ospital.

0: Ma, naano ka? Nga mo sa nang itsura mo, Francis?
1: Nang, di ko ay, please.
0: Sa diin?
1: Gindala ko nun nila si Nadia sa ospital.
0: Ano? Ay nga man, anong natapo sa iya?
1: Gindugo ko nun siya. Kag wala pa may balaan kung mahulugan siya o kung hindi.
0: Sino nang sugid sa imo?
1: Ang best friend ni Nadia nang. Hindi na kita mag-usik sa tiyo nang. Malakad na kita. Ato galiyo, may taksi. Paparahan ko. Taksi! Taksi!

0: Nang?
1: Pwede bala? Magkalma ka, anay.
0: Nang? Kinakurbanan ko, Nang. Paano ko mahulog ang inabuso ni Nadya? Hindi ko gusto ng madulang baby namon, Nang. Hindi.
1: Hindi ka, anay, magsubong sina. Usisaon, anay, nato ng tanan. Hibaloon, anay, naton ang kaimtangan nila nga mag-iloy.

0: maaari na kita nang...
1: Ay.
0: Amon yung kwarto niya. Gintext ni sa mga room number sa akon.
1: Madali lang. Hindi anay kita magsulod.
0: Ah?
1: Panilagan anay naton kung paano ka ba tunon sang pamilya ni Nadja.
0: Sige, sige nang.
1: Manoktok ako. Ara na, bukas na.
2: Ma'am!
1: Ang lalaking nagapung ko sa tupad sang pasyente. Si Brian?
2: Sapa ka?
1: Si Francis, kagindasigal sa dingding. Brian! Tama na! Ano ka pala? Tama na! Francis! Oh, Diyos ko! Kinuyatan niyang liog niya. Pag-inkuga ni Brian.
3: Bay! Brian! Ano pa lang natabo sa imo?
2: Ang lalaki nga ini! Amo nagpabusong kay Nadja, mami!
3: Pwes! Wala ka sang matarong na sakiton siya.
4: Francis!
0: Nadja!
4: Francis!
0: Sorry. Sorry sa akin pangamba ko. Sorry kin Nadja.
3: Dali na ka mo sa sulod. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Magtindog ka mo dira.

0: Kamusta ang baby?
1: Oh, maayo ko nung kapiyot. Nakasunod siya sa akon. Kayasta sa katapusan. Nagapanguyapot gihapon sa imo.
2: Oh my. Utod mo si Nadja. Nga napabusong sang mangkod ko.
0: Oh.
2: Nakaibalo ko ng balasina sang nangin kita. Nakaibalo ka na sina. Antes mo ako gintang aluyagan.
0: Ho. Oh.
2: Francis, mapauli na ako.
0: Pero nang...
2: Mabilin ka diri. Kinahanglan ninyo nga magsugilano ni Nadja.
0: Donita.
2: I hate you. Kalain sa pamatsyag ko. Hindi ako mahimong magsala. Lain ang tuyo niya sa palapit niya sa akon. Hindi matod gagadahigog man niya ako. Kung naging plano niya na magtimalos kay Francis paagi sa akon.

0: si Manang Pilakadlaw matapos ko mahibalan nga nagabusong na si Nadia. Kag hindi na coincidence. Ginpangalulagan niya si Manang tungod gusto niya nga magtimalo sa akon. Tungod gintalikdan ko si Nadia.
1: Bay, Brian, matuod bala ina?
2: Oh, Mami.
1: My God! Ano pa lang nagsunod sa pensar mo? Da pareho lang naging padako ko ikaw sa hindi maayo ka paagi. Ang maayo pa, magpauli ka na. Ginpabukal mo sa hinaling dugo ko. Akig ako sa imo subong. Gani maghalin ka sa atubang ko. Buwas na kita masugilanon.
2: Oh. Nadya. Mabalik ako dire, buwas.
3: Mangin okay gid ang tanan. Hindi pala noong?
2: Oh. Mangin okay gid.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Sister Pain. Isa ka office manager. Damo na

Gusto kong akantuan si Donita sa ila. Gusto ko siya istoryahon. Gusto ko nga magpatag. Damn it! Damn it! Gusto ko nga mag-sorry. Sa una nga kahigayunan, gusto ko magpangayos ang pasensya sa isa ka babae nga nasakit kong balatyagon. Wala sa bukabularyo ko ang sorry. Apang kay Donita, abiktado ako katama. Importanteng tinaga nga sorry para sa akon. Oh, shit!

Ari na ko sa lobby area sang kondo. Madiretso ako sa elevator. Ang babae nga nagapungko sa sofa. Si Donita ina. Tag nagatulog sa sakon nga puno sang kaakig. Nagpalapit siya sa akin. Masunod ako sa elevator. Nagupod siya sa akin diri sa elevator. Apang wala sa tingog-tingog. Dumubudlayan ako sa pagkuhaliwat sa buot niya. Makita ko sa naong niya ang tuman niya kaakit. Aran, nagbukas ng elevator. Magwa ako. Nagsunod man sa sakon unit. Nagasunod siya sa sakon. Ano ba lang plano niya? Wala man lang siya nagapakighambal sa sakon.

Ba, Dolita? Ano pala kinabuhat mo? Nga nga nag-uubak ka sa bayo mo. My God! Bura na lang agpante ang bilin sa lawas niya. Ginatulok niya ako. Kagbabatsagan ko ang pagpalanginit sa lawas ko. Samtang nagatulok sa lawas niya, wala na sa bayo. My God! God! Kinalo ka niya ako. Samtang isa niya kakamot. Nagbukas ang zipper sa pantalon ko. Dolita, haakuon ko. Gabadugay ko na gusto nga makasalo ka sa kalipay kasupong sini. Apang hindi sa mo sini nga pamahagi. Hindi sa mo sini nga tion. Nasuntul sa langit ang kaagig mo sa akong. Wala siya nagasagat. Padayon ang paghalok niya sa akong. Halin sa bibig, pagkanto sa dugan ko. Hindi. Nagluhod siya. Dolita, please. Please. Hindi ako gusto. Hindi ako gusto kang hingalitan ka. Apang sakit ang buhat mo. Patawala ako. Apang hindi ko mapungga ng palatsyakon ko. Hindi na. Dito kita sa kama.

0: mali pa yung kinahatak mo. Ah, sige. Mailis na ako.
1: Madali lang.
0: Gusto mo magpangitas ang patas? Okay ka na? Ginasakit ni Francis si Nadia. Ganit ginagamit mo ako. Nasakit mo ang balatsyagon ko. So, quits na kita. Pero paano ka? Naisahan ko naman ikaw. Tugod, ikaw naman ang ginagamit ko. May rason ka naman para managit. Apang ako ang may sala sa imo, hindi ang pamilya ko. Kung gusto mo nga magbalos liwat, ako ang balusan mo. Wala sang labot ang ibang tao diri. Nakaibalo ka kung diin mo ako pangitawan. Kung gusto mo naman nga manggamit sang tao. Otherwise, hindi na ako gusto nga makita kaliwat. Sige, mailis na ako.

Ato na si Donita. Shit! Shit! Kunugot ako sa kaugalingon ko kay ina. Mas naging niya kaakin ang ginbatsyag ko subong. Naugot ako sa kaugalingon ko. Nagsala ako. Nagsala ako.

0: Ma'am, basi kung gusto mo nga magpaway, ako na lang ano yung mabantay diri kay Nadja.
1: Ah, okay lang ako, iho.
2: Oh, Mami, sige na. Magbalik ka na lang buhas. Magpadulong ka na lang sa driver naton. Nakahibalo ako. Nga hindi ka komportable diri sa ospital.
0: Hindi ka magabala ka, ma'am. Ma-update lang ako sa imo sa kahimtangan ni Nadja.
1: Ay, sige na lang gani.
2: Ay, tawagan kong driver sa idalo, Mami. Para nga maalalayan ka niya.
1: Ah, sige. Palihog na lang.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in the player.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod. Okay. Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga waysang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema mention yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid
2: nga budline ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Sa trabaho, kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang Santhon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulupamin sarta na makarelax ta.
0: The Secrets of
2: Health. Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sining part sang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
1: short-tempered ikaw.
2: Yes, so
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sang problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problema.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox ang aton lawas sa nakulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Love MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
10: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa trike. Ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Michael X. Dali. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold
2: Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.
5: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong anchor.

0: AM News Central.
1: XFM Time, alas 10:42 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinin ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Miyerkules. Thanks God it's 15. Siling niya sang iba niya, thanks God it's Friday. Kami niya, thanks God it's 15. Ay, tika hapon, gambal itong iba na 14. Thanks God it's 14, gapon na. Kaya pizza di peligro, ito kuno kapon. Subo nga rin at pizza di peligro, gapon. Pero sa mga katropa natin, dira, mga nagatutok na subong sa ato, nag-aupo na umaling kaina, patamyawon, tas lanay sa maling aga. Good morning, dira, sinyo tanan.
2: Di na kamo?
1: Sentro! Mga katropa, sentro na! Kag subong adlaw ang inyo dire kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News.
1: Mga katropa, kita dire mag-inup na humuli na last Jesse Media Top to ba last 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga ton dire tutukan talakayan kag diskusyonan mga katropa sining adlaw sa Miyerkules. Sa mga nagatutok na dira subong sa aton, nagaupod na humaling kaina pasang aga. Good morning sa inyo, tanan mga katropa. Oh, mga aga pa nagahimos, dira. Oh, ilang mga talapuson, ginahingagaw na. Dugay-dugay. Tapos naman ang iningas manaw. No? Oh, diba ito dugay-dugay? Biyernes naman ba? Eh, sino nang nag-look forward sa Biyernes naman nga?
0: Sentro!
1: Pero mga katropa, samtang nang sinakuay na kabudera, ang XFM Bacolod, update nyo kami dira sa inyo nga mga radyo. Mabatian nyo kami mga katropa sa FM band. Sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya naman mga katropa sa XFM Masagay City. Mabatian nyo kami dira sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin naman sa probinsya, XFM Cabancalan City mga katropa. Sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7. Mayara kita sa social media sa Facebook. Ato nga Facebook fanpage mga katropa mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube mga katropa, no, XFM 90.3 Bacolod. And don't forget mga katropa, meron kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Ngayon nyo drama download mga katropa nga libre tara sa aton nga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network, no? Please download mga katropa kag access dira ninyong kapin sa eksenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag meron kita sa ginatawag ninyo text line. Text line na to sa XFM Bacolod. Pwede nyo din mapadala mga katropa ang inyong greetings, comments, kag kung ano pagkidabing mga impormasyon na gusto nyo ipalabot sa amon through text, ari ito yung hotline, no? 0915-628-7926. Saliwat, 0915-628-7926. Amon ang aton mga katropa, no? Amon ang aton nga hotline sa XFM Bacolod.
0: Sentro!
1: Alas 10:46 na mga katropa. Ano ba lang aton subo nga dapat tutukan? Aton talakayon kag diskusyonan. Sining adlaw sang Miyerkules. Mga katropa, dri lang sa aton nga palatuntunan ang sentro.

0: News.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
3: Kwaanta na karoon mga tropa, komento anong observations ang iba ng mga eksperto sa legal. Kaya mga tropa, this is already 2 weeks na, no? The second week of the trial ni Vice President Sara Duterte, ano ang mga observations ang aton ng mga eksperto? Sa aton rin ng mga abogado, mga tropa. Tingo anta karoon makapakigangot with Attorney Joe Max Ortiz para matalakay tani mga tropa, mahibaluan na ton, no? Kung ano na ni, kahit nagambal to ang pihak nga porsyon mga tropa, nagambal to silang nakascore ang prosecution, nakascore ang defense mga tropa. Ano ang mga balasihan, no? Kung sino ang nagapadayon, ganangin madinalagon sa sining mga argumento during the trial ni Vice President Sara Duterte.

0: So mga katropa, muna nga ton karon na diskusyonan talakayon tani. No? Kon ano ni nga ton mga katropa nga anong observation? Ano ang ma-expect na to, no? Kahit ang ginabulubanta dahil mga katropa, ang kalawigon sa sining trial mga katropa, posible nga maglabot into 7 to 8 months. But mga katropa, minimum ina, no? Nga number of months sa sining proseso or samtang nagapaday ng trial ni Vice President Sara Duterte. But ang target na rin, the maximum span, no? Or time line sa sining trial mga katropa, posible mangin isa ka tuig. Suno sa eksperto. But ni mga katropa, may mga observation diri karon, no? Kung avance na gitmang bla prosecution o kung avance ng depensa bangod sa sinisakro mga katropa ang argumento or the trial for the impeachment of our vice president. No? Di mga katropa, ang padayon diri subong ginatutukan ang atong lang pagpamahog ya, no? Papatayin niya ko, no? Mag-hire siya sang assassin to kill the president, the first lady, and also the former House Speaker, si Martin Romualdez. Pero ito yung mga tropa, si Attorney Ligutan, abogado sa prosecution, mga tropa, nagapamangkot dire, no? May mga palamangkotan noon siya. Kabalo naman kita, mga tropa, nga kung mapatay ang presidente, siyempre sa loon sa vice presidente, no? Buslan sa vice presidente kung mapatay ang presidente. Ito mga katropa, kay amuto ang threat sa vice-presidente, nga patsyon ng presidente, ito mga katropa, amuna ang gina-question man sa prosecution, no? Anong but silingon nga papatay ang presidente? Ito mga katropa, wala na sang iban pa dang mabulos pa, kundi si vice-presidente. Ito mo na mga katropa, ang isa dira sa ginalantaw ng mga ebidensya kung ano ang tinutuyo sa aras sa ginaano sa karong mga katropa, si Vice President Sara Duterte, no? Nga mo ni sa karong mga tropa nga gibutang sa trial ang ining mga talakayan dito during her Zoom meeting with her staff sa office of the Vice President mga katropa. No, nga mo tong mention niya natong emotion niya, do akig siya. Grabe niya nga komento, reaction nga do amo gid man tod mga tropa do maningaon gid man, no? So ti amo tong ingamit evidence sa karong mga tropa regarding diri sa isa sa gimbutang sa articles of impeachment nga muning pagpamahog sa kabuhi sa presidente nga ginbuya sang vice presidente mga tropa. Kuwanta na karon komento si Attorney Joe Max Ortiz. Anong iyang observation angot diri mga tropa? Sentro. And also mga katropa, basi ko makaligwa makita karon kay ti dumay mga ginamando ni ang sugarcane planters sa gobyerno sa probinsya about mga tropa sa problema sa red soft scale insects, not only just RSSI, may army worms man kita nga mo man ni mga tropa ang isa sa mga kontra sa karon nang impeste na. Pero mga tropa, based sa aton diri nga mga information nga na-receive, ang RSSI ay may pinakamalapad na. RSSI ang pinaka, ano naging subong, no? Ang grabe ang kalitan. Kung sa problema mga tropa, destructive katama ang ininga peste, ang RSSI. Oh? Ang RSSI dahil niya mga tropa, hindi, ati, nagligad doon nagaplano to nga aerial spraying to. Magamit sila sang drone, paluparon, para patigayo, no, ng aerial spraying. Ito mga katropa, ang punto naman diri sang iban, ang sapat, ang piste, rasi dalong sang dahon. Ito hindi mo man dali-dali na maalangan, masuhuto na sang drone da ang idalom sang dahon sang tubo para drapiswitan sang sining mga bulong para mapatay ni mga sapat-sapat nga ni. Oh, ito hindi na mga katropa, mabudlay ina. Ito kung isabwag mo na karoon ng bulong para mapatay ang RSSI, dito ka nagsabuwag sa babaw, ti paano nakaroon na nagpasilong sila sa dahon? Hindi sila mga katropa, madali-dali, direct. Or hindi sila direct hit sang sining mga bulong para mapatay sila mga katropa. Tiyan mo na din punto. Check na ni karoon anong komento ni Mr. Winnie Sancho. Kay kadako sang balor nga ginapangabay sang sining mga sugarcane planters nga affected sang sining nga peste sa karoon sa tubo. No? Tiya mo ni ang aton sa karon ginakabalakan. Kahit yung mga katropa, ang sitwasyon tadaan subong, wala pa ni nagtunga gid bala sa or wala pa naglabot gid sa quarter sang I think this way pakalabot kita sa third quarter sang sini nga tuig mga katropa. Oh, do are pa lang kita sa ano sang second quarter pa lang kita sang sini nga tuig subo. Manog third quarter pa lang kita mga katropa. Ti ang aton nga sitwasyon direta na makita kung ano na ang epekto sa nga RSSI. How about next year? Ti mga tropa, kung sa ano pa bala, do anay, gimana yung piste mo? Ang anay, balabi mo, kahoy na, bakod pa, ligon pa, tindaki, bala, palpaga, kay kalong na na. Amo na yung epekto, dito gaot-ot sa sulod. Ti amo na yung sitwasyon sa ekonomiya, agrikultura, at subog sa Negros Occidental. Ginaot-ot asang piste. Teng ato nga ekonomiya, agriculture sector ta, gamat-amat na nisa, pugday. Base next year, mangangata sa epekto sine. Centro. Hindi tani mapaktan subong mga tropa. O, oh, inayay mo. Kung saan pa bila mga tropa, ang sitwasyon subong rutay bla. O, oh, gaot-ot sa nga gaot-ot, amat-amato niya lang na. Tob-tob nga gulpihon ka na lang. Ay, oh, narumpag na tong imobalaya, no? Ay, gali, huwag na sang pundasyon. Ginubos na sang anay. Ting anay, mga tropa mo ng piste, subong nga nagahalit sa katubuhan ta. Ngang katubuhan ta, dara nag-relay probinsya ta, for our economical status, mga katropa. No, which is tayong muna nga itong dring ginasugi, ginapabugal, tang nga gamagaranon, tabangon sa industriya sang kalamay. Centro. Di subong mga katropa mo na ng sitwasyon. Kwaron ko, basi makachimpo kita ka, Mr. Winnie Sancho. Diskusyonan ta na karon, no? Kuhaan ta na sa sang iyang tiyempo karon matagan ta na siya para ma-discuss ta ina. Kagibang pagiging ng mga updates sa siyudad sa Bacolod, balita sa polis, kagibang ta. No? Alas 10:55 na yung mga katropa mo ning kaundan sa atong mga talakayan na tututukan kagdiskusyonan sa Miyerkules ng edisyon sa Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, antes ko, ano iba lang magdulong sa inyo sa mayong balita, ipakilala ko sa inyo yung Ultimate Rios ng Yes to Health. Ang Ultimate Rios ng Yes to Health, mga katropa.
1: Sentro.
0: Ginalakipan ni isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, made of mangosteen, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Makabuligin ni mga katropa para regulate sa aton nga sugar level, blood pressure naton, mga kung ano pagitabing ang mga balatian, mga katropa, mga bukol-bukol sa aton nga lawas, benign man o cold malignan. No? Mapahagan-hagan ini ni Santon Gold Herbal Capsule, basta adlaw-adlaw lang kita nagatumar. Oh, may kita habit mga katropa, kahit ay paralikaw kita sa kung ano mga balatian. No? Luwas kita sa kung ano dabi nga mga masakit nga nagahatag naman sa karoon sang pagpamahog sa aton nga ikain lawas mga katropa. Kamera kita sa alkaline base ng vitamin C, ang Santon Vitamin C naman. Ha? Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas kag manggaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, no? Ang Santon Vitamin C, para malikawan nato ng mga balatian man nga nagdala bangod sa pagkambyo klima, mga katropa. Kag mayara kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule, no? Mga katropa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman, mayara ini isang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makapa-healthy ini sa aton nga mga katulanan, mga katropa. Kag makapabakod sa aton nga mga cells, makapahealthy sa aton nga mga cells, no? So mga katropa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mabakalinitanan.

So mga katropang, ini yung mga produkto sang Yes to Health. Mabakal initan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang dara sa Dalan Lizares, Barangay 39. Siyudad sang Bacolod mga katropa, eh, no? Kag sa mga leading drugstores nationwide. Centro. Alas 10:58 na mga katropa. Ipakilala ko na yung blessing nyo ang pinakalitest naton ng mga programs. Or ato rin yung mga pakulo rin sa XFM. Pakulo mga katropa. Sa mga nagatutok rin subong sa aton. Oh? Ariyo? May mga nag-comment rin. May mga nag-react. Ti, mga katropa. Lantaw ka mo sa Facebook. No? Lantaw ka mo sa Facebook sa program ta subong. Kaya nga ah. Ang inyong mga pangalan kung kamo gani ang mag-react dere, mag-react kamo be heart, like, haha, angry, sad, kung ano pa ang mga reactions. Dalo na namo makatropa sa mundring nga listahan para sa ano, para sa para poll ta dere sang radyo. Nan. Wait, tada sample sang radyo. May sample tada sang radyo. Pulam ko be. Ipakita sa mga katropa ta, no? Mga katropa, kay may ihatag kami nga radyo. Basta maka ano kamo mga katropa, maka-react kamo diri sa amon nga ano, sa amon nga program, no? Kay para-raffle ta diri ang aton diri nga master ano karon sa raffle si katropang ano daw ah, katropang Arvela, no? Gaanta da ni katropang Arvel karon sa mga pangalan sang mga nagano di sa aton, mga nag-react lang, oh? Mga bay ano katropang Arvel before ko karon mag enda ma-raffle kita. Kung sino nga to, dara ka maswerte nga magabutan. Tagmatagaan sang radyo. Magabot kami duwa. Oh, duwang gabuton ta. May sample ta da sang radyo. Paliog ko be. Pakita ko lang. Para ma ano di sa mga katropa na to, no? Bisan isa lang. Oh, para makita sa mga katropa ta dreo nga amo ning radyo ngay panghatag namon sa inyo, ha? Kay diri mga katropa sa XFM Bacolod, kung mag-intra ka mo diri sa amon, maglantaw ka mo sa Facebook page ta, kay ti madalang inyo nga pangalan, i-raffle namon, no? Kay mahatag kami radyo sa inyo. Sige, adasigan nyo na da. Centro. O, kay dapat react na ka mo da. Dapat naka-follow, ha? Follow ka mo na sa page. At least kamo dira mga katropa mag-react sang heart dira, like or whatsoever dang mga reactions dira. No? Kay ti dugay-dugay ti punon ta ni, ha? Ti punon ta ni mga katropa ng inyo nga mga pangalan kay dugay-dugay ma ano ta, ma rolita. Marapol ko di sa inyo, no?

0: Sige, no, mga katropa, tutok lang kay Bantay nyo, kay Dugay-Dugay. Ha? Kay Dugay-Dugay, maano kita, mga parapol kita. Okay, ariwa. Thank you to. Radyo na mo, no? Oo, oh, gwapo ni radyo. Aring ba? Radyo. Radyo. Radyo na mo. Ah, ne. Amo ning uno do. Nan, okay? Are mga katropa, naka bubble wrap ning radyo, no? Naka bubble wrap. Courtesy by Imulang Kone, nagduol sa ako nito pang Arvel. O mga katropa, aring unod sang aring iyang cord, ha? Cord. Salak, amo ning iyang saraksakan. Are ang amon nga radyo, baka hamot ba no? Hamot bag-o. Hamot bago. Nan, mga katropa, na bubble wrap ang amon nga radyo para safe. Yes, and arena siya, no? 96.7 Bacolod, amon nga itong nga radyo. Amon nga nga tag ko sa magabutan karon sa raffle. Magabot ko duwa para duwang mahatag ta. Dari sa ton nga pala tuntunan, dari lang sa sentro, mga katropa. Sino mas swerte karon nga magabutan sa raffle? Kay Dugay-Dugay, after sa first interview ta, magabot ko. Kag before ko magtakop, mga katropa, magabot ko isa. Para maswertihan, sino ang maswerte na ton nga katropa? Ang makabaton sang sini nga radyo. Tutok lang sa Facebook page na ton. Kahamot sang radyo kanami. Yo, mga katropa. Doon di radyo, no? Doon di radyo kanami, no? Sige na, gahulat na ni sa inyo, ah. React na ka muda kay, ano na na eh? Mga katropa, kaya tag na nina mo Dugay-Dugay sa inyo ang ini nga radyo. Oh, sige lang, react, comment. So, follow sa page na da, kay ma-rappel kami Dugay-Dugay sa inyo. Ah, para mabato nyo na ning radyo, stupad ko. Ari na sa ho. Ah. Magsaka ka di, amo ni hatag ko sa imo. Nan, magabutan ka. E, ano pang inaulat nyo ito na mga katropa? React na. Okay, para sigurado ang inyong radyo. Ah. Gaulat sa inyo di ho, sa XFM. Bacolod. Dari kita dari sa Earth Street, Puente Belle Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Centro. Alas sa 11:30 na mga katropa, subong ni nga aga, dari kita na ma-proceed kita sa aton nga, ano ah, una tanga bisita today. Kasi kung available si, ano mga katropa, si Attorney Joe Max Ortiz. Talakayon, tani ang about sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Centro. Mga katropa, especially sa ano na ni Subong ang status ang lakat sang trial. Subong, no? Kay doy kadwa na ning ismana. Mga katropa. Para mabalaan tanay ko ano gini ang observation sang ibang mga eksperto. Kondo sino na ning abansi gid man, no? Kay siling takainan do may mga naga gambal tong prosecution na bansi, bansing depensa. Sentro. Mga katropa, respect ninyo makopo naton si Attorney Joe Max Ortiz. Attorney, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andro, Attorney.
1: Good morning, Katropang Andro. Sa atong mga kontak pala mati.
0: Attorney, thank you sa imong time. Ha. Good morning, Attorney. Balik, ano na ning observation ta? Especially sa ikaduan na ning sumana sa nagapaday nga trial ni Vice President Sara Duterte. Anong mga observation ta, Attorney?
1: Una, gid, matapos ang ikalima kadlaw nga trial sa impeachment court. Ang prosecution nag-itapirs nga naka-establisher sa ginatawag na nabakod na ebidensya.
0: Oo.
1: Nga ato ang ginaakusar nga sa ika-apat nga artikulo of impeachment.
0: Yes, sir.
1: Naka-aprobar ang prosecution. But silingon, why na kinanglan ipresentar si Attorney Zulaika Lopez kag ang ibang pang testigo. Because on the basis alone of the testimonies of the two witnesses, ang ilang atuyo nga ma-establishar na ini nga mga statements na ater ni DP Sara sang October 18, sang November 23, kag sa mga sunod pagin nga adlaw. Sa sina nga punto, pwede na na sila aron ba si ma-rest na sila or if not, ipresentara na ang NBI director. Meaning, na last witness na siguro karon, tapos na sila, ma-rest na sila. Magamal ka na nag-arrest, Katropang Andro,
0: yes,
1: tapos na ang prosecution. So that by Monday, base nga formal offer of exhibits, kag at the same time, na-presenta naman ang depensa. Okay? So, Bochilingon nga base sa ginpresentar nila, satisfied ang prosecution nga nakahatag sila sa ebidensya nga nakumiter ang ginatawag nga grave threat kag ang ginatawag nga inciting to sedition. Okay? Now, ang depensa, Lunes, sila naman ma-start sa ila presentation of evidence. Matapos makapresentar ang depensa, sila man ma-rest. Kung mag-rest na sila, tapos na ang first nga complaint or ika-fourth nga article of impeachment. Kadto naman sa ikadua nga article, amo na na ang ginatawag nga misuse of the confidential funds. So, overall, ang prosecution nakaitablisan na sang ilang gusto na ebidensya. De, ang isyo sinada kung na-establisar ganun ang ginatawag na grave threat, anong ini nga klase grave threat? Conditional? O kung hindi? Kahit di may kondisyon ang ginahambal ni Duty Sara na kung mapatay ako, kung mapatay, karoon kayo wala mapatay. Karoon ano ini pagtratar sa mga senador judges. Oh, de, ano ini? Impeachable offense? Kay grave threat man lang? Oh, kay ang ginatawag na inciting to sedition, medyo mabulubugat na gamay. Pero ang grave threat, nagagawa na naka-establishar. Conditional man o kung hindi. But the problem is this an impeachable offense? That will be the big question for the senator judges na mag-determine sina. Kaya magamal ka grave threat, hindi man na siya high crime. Or high crimes, why matuon sa kategoring high crimes. So, is it impeachable? Only time can tell kung anong decision sang senator judges. Pero hindi din sila mag-decision matapos ka-presentar ang prosecution kagang depensa. Kulaton na tuwanay ang tatlo ka complaints pagid na ipresentar. Tapos na, that will be the time na mag-desisyon tingog ang prosecution. Kag wala man katropangando kasayuran na ubuson mag-ipresentar ang apat.
0: Okay.
1: Bisan duha lang, pwede na makarest. Kahit kung nagapati ang prosecution na makonvict ka man lang sa isa duha, nga mapresentar ka pa sa ginatawag na wala ma-report sa salin. So, kung nagapati sila on the basis ang fourth article of impeachment, parties in grave threat, kag-misuse ang 125 million nga confidential funds, pwede na sila makapasubmit kag-padesisyonan sa impeachment court. However, it is also possible na ubuson ginilang apat. Kag-matapos ang apat, that will be the time na mag-desisyon ang senator judges kung ma-acquit o kung ma-convict nila si Duterte Sara. Now, ang proseso mo ni, matapos nga ang apat ka articles of impeachment, tapos na, no, ma-binatuhay na. Okay, we go to the fourth article of impeachment sa grave threat kag inciting to sedition.
0: Oh.
1: Judges, anong yung decision? No. Acquittal? Kaya wala kalabot sa threshold. Na hindi pa mabalaan kung pilang threshold yun. Kung 15, kung 16, kung 14. We do not know. Kaya maulat kita sa decision sa Korte Suprema. Okay. Kung wala kalabot sa threshold, acquitted siya. Okay. Next, we go to the next na article of impeachment. Confidential funds, misuse, naprubahan nila ng prosecution. Bisa naprubahan pa, still, mabutuhay mong Japon. Eh, kung wala naman kalabot 16, acquitted naman. Pero kung nakakuha sila sa threshold na either 15 or 16 or 14, depende sa Supreme Court,
0: okay.
1: Then, sa sina pa lang, katropangando, convicted na siya. Okay? Bochilingon, isa lang sa apat na makakonvict siya, disqualified na siya from running to public office or holding any public office in the future.
0: Okay. Okay. So, attorney, punto, Dries, hindi man kailangan tanang i-presentar gid ang apat nga articles of impeachment attorney amo na siya ano man
1: why kinanglan tanan kon sa duha pa lang makapakonvict na sila then they can stop already
0: okay
1: di na ta makulato sa kay ginatan nga talana sila 62 days okay ginatan sila so kung nagapati sila na isa duha lang makakonvict na hindi na ka makadto sa tatlo kapat okay let us take the case of the former Chief Justice Renato Corona. Okay, isa malang ganito. Convicted na siya. Wala iya lang itong report ang pinakamilyon sa iyang talent. Convicted siya. Okay? Because that will be grafting corruption or betrayal of public trust. So, what silingon? Ang option, kung bala isa lang ka article or dua ka articles of impeachment aprobahan, pwede na sila makauntan. Pwede na hindi ang ikatatlo, pwede na ang ila, ikapat. Pero, there is nothing wrong kung gusto nila gin, nataposo ng apat
0: okay.
1: To be safe. Mm-hmm. If there are four ways to kill a cat, why use only two? Okay?
0: Mm-hmm.
1: Pero, at the end of the day, it is still the senator judges ang maka-appreciate sini.
0: Mm-hmm.
1: And we all know na ini ang impeachment trial is not only a judicial process ay tungod na daw korte-korte man but it is more of a political in nature. Therefore ang judges hindi kung tanaw sa weight of evidence ka na presentar kundi on the basis of their political alignments. Short of saying na si Cayetano bisan ano mo pa na iyang ebidensya kung 300% o 1,000%. Still, we know already nga he would vote for the acquittal of the vice president. Okay? Because, as I said, this is a political process, not a judicial process. Although, ang procedure is judicial, but at the end of the day, the voting will be political.
0: Okay, attorney. So, bali, attorney, ang ano ni nga ito, subong lauman sa sining lakat sang trial sa karon. Kaya, attorney, dumay nag-asiling ang prosecution, nakabanse ang depensa, nakabawi, ano na siya, attorney? Kaya doon nakapuntos karong prosecution, nakabawi man ang depensa, attorney? Balas yan, gina?
1: Kung tanawon, lain-lain man ang pagtanaw. Ang sa pro Duterte, mambal ang pro Duterte niya wa iman gid ka establish sa prosecution na hindi man sila mangako nga gin after to ang ni Pipi Sara ang ipresentar sa prosecution on the side of the prosecution or mga tawag tayo na gin lang ni anti Duterte sa ilay pagpati nga naka-establish na sila enough to convict the vice president for grave coercion or inciting to sedition. So there are two sides of the coin. That's why nga kay ang next nila inugduso, I understand, will be sa Article 2 na parte sang issues sang confidential funds. So malawig pa ining drama, no? Ang masadya kay ang mga senador kung kaisa nagapalamangkot sila ya nga ina ka palamangkotanon iya na tani ipresentar sa depensa.
0: Oo.
1: So nahimo ang impeachment trial as a drama. No? Kagang iba ng mga senador nagagwa nga daw mga political clowns. No? Kay nahimo tumikal kung kaisa. So di, wala man tanaga basol sina ito kabayan ni ano yan sa atong demokrasya ito na nung ginapatsyag nila let it be. Ang pumuluyo na naya katropangandro ang nagatanaw kung anugit ang lakat at the end of the day this is not only a drama dira sa Senado kundi the whole country because all of us are observing kung ano kag this will be very crucial for the purpose of the 2028 presidential elections because amo ni siya ang ginatawag talaksan, kundi ang kagidusto. For example, kung sino na si Kat sa subong mga House of Representatives, kanda Jerobel Luistro, definitely, she will run for senator. Kaya, chance ako na niya.
0: Ganit man.
1: Okay? So, amo ni siya ang ginatawag na kwan, dapat ma-intra ka daw yung kwan ni siya mo. Kung sa kwan pa, daw film industry bala, kung mayo ka da actor da sa impeachment trial, chances are, you have a strong chance of winning the 2028 elections kung mayo in mo performance. For example, Attorney Ligutan, di, maglaga ni siya siguro congressman kasi madaog. Kung si Jerbel Luistro, lagan senador, ako ya maglagan siya tungod nga damo man siya ginatawag anti-Duterte. Dako man chance ni Luistro. Okay? On the part naman din sa piyak, di, alang-alang maglagan ng mga bugado, ito ay pata subong sang aktor yun nga tuntut.
0: Gani?
1: Sila lang na sila, season na ka, kaday binluan da, kagang iban pagiit ng mga trial lawyers. No?
0: Mm-hmm.
1: So, dako ini nga balantayan katropangan bro, kag only time can tell, kung ano git ang destiny o fate ni Bibi Sara.
0: Okay.
1: At the end of the day, it will be the senators who will decide the case. Ang ginabantayan na gilang issue is kung ano git ang threshold.
0: Uh-oh.
1: Okay? This is very crucial, ang threshold. Kaya dra magadeterminar kung pilagin ang buto nga required to impeach the vice president.
0: Mm-mm.
1: Will it be 14? Will it be 15? Mm-hmm. Or will it be 16? Katropangan ro.
0: So attorney, hindi pa siya masilingit kung pilagin ang ilang ano? Para ma-convict siya, ang vote for the conviction?
1: Ang ano, ang imo question, katropangan ro?
0: Ang numero bala sang para ma-convict siya, why pag nila na ano? Kaya diba do, ginambal to ni presiding judge Jesus Cudero nga 16. Good man, diba attorney?
1: Inaya, statement anaya sang presiding officer.
0: Okay.
1: He is not the Senate President. He is not the entire collegial body sang Senate.
0: Okay.
1: So ina siya, opinion na naya sang presiding officer. That is not controlling.
0: Mm-mm.
1: It was not the decision of the Senate.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung decision ng Senate, pabutuhan mo na kung pilang threshold.
0: Mm-mm.
1: But there was none. That's why, ini siya mag-asaka ini sa Korte Suprema via a declaratory relief na petition na ipile dito. Now, mas mayo, mapail na earlier.
0: Mm-mm.
1: So that, sa tunga-tunga pa lang, mabala na sa Korte natin, kag sa Senate, kung pilagit bala ang threshold. Kaya consider kung kay kung mag-imo ina siya 22, ang imo da nga 2/3 will be 15. Okay?
0: Okay.
1: Oh, magbutang ka naman na bali 20, may imo na siya 14.
0: Mm-hmm.
1: O da ka na 19, may imo lang na siya 14.
0: Mm-hmm.
1: So this is very crucial.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang damo schools of thought, meaning duha ka views di. First, nag-claim na klaro ang Constitution under Article 11 na the threshold or the base number must be 24, meaning 2/3 times 24.
0: Mm-mm.
1: Oh, amo na ilang pagpati because it is the literal interpretation of the Constitution. Kay waay man niya nag-qualify ang Constitution, kung bala kung may mapatay o may hindi ka-attend, hindi na pwede.
0: Mm-mm.
1: I-reduce mag-get ang 24.
0: Mm-mm.
1: So sa sininga punto, si presiding officer Chief Escudero is citing sang kaso sang bayan versus Samora. Now, kay sa sininga chimpo in 2000, year 2000, wala na si Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Sa sininga si Arroyo nabuhin ang mga senador na imo 23. So ma-aprobar na sila sang 30. Sa ginatawag Visiting Forces Agreement. So, kung mag-consent ang Senate sa Constitution na gasiling, at one gig, required number o votes times 24, kaya wala na ang isa. Okay? So, ang Korte Suprema, ang pag-consent ng Senate, ginbase niya po niya sa 24. Okay? So, muna, But to me, I think medyo na-intindida ni Chis Escudero sa kinangapunto. Kaya bisan mag-23 ka, it will not affect the two-thirds, di ba? Kung mag-23 ka, ang imong threshold na iyakon is also 16. So, regardless, kung may napatay o manda nga isa, still, it remains as 16. The present case is different from Bibayan versus Samora case. Kasi tatlo na niya subong, may napriso.
0: Mm.
1: Tatlo. Oh. Kag may isa pa duha na preso, isa ang ginisyuan ICC, which we know hindi pwede makaten, hindi tatlo ya. So this is a different case, this is not the case of Bayan versus Samora with all due respect sa kay Chief Escudero. So the interpretation would be like this: ano ang base mo kung mapatay ma 23 ka? Ang punto is the constitution was crafted or made by the legislator. Agon matagal na siya, sinatawag, ma-operate na siya. Hindi nga isa ka provision, yung butang muda, na makapainutil sa constitution. Okay? So you have to interpret the constitution to give it, to make it operational, not to make it inutil. So if you stick to the 24, it becomes in hotel, okay? But if you give a an interpretation in such a way nga that will govern already sa isa sa scenario na may nakatay, may napriso, may na-disqualify, then you make it operational.
0: Okay.
1: So there are two views sa siningapunto. Again, it is only the Supreme Court who is the final arbiter to determine kung pilagit ang threshold.
0: Okay, sige. Attorney, with this, salamat. Gini si imo ni nga topic. Bantayan ta ni imo ni nga diskusyon. Bantayan ta naman ni kay TCN naman nga adlaw. Oh.
1: Salamat.
0: Oh, sige. Mayong aga. God bless you, attorney. Salamat, kid.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Mga katropa ta na batian si Attorney Joe Max Ortiz. Ito yung observation, no? Dito pa mapaktan kung ano gini makatropa ang matabo sin eh. Pero di mga tropa, may mga observation lang ito, no? But, ara na nataya kung paano nila na ibasihan kung anong paglantaw kahit nagadepende mga katropa sa pagpresentar sa sining mga ebidensya. Pero siling ni attorney, hindi man tanan, dapat ubuso ng ang apat ka mga articles ng impeachment kung mapamatudaan kag kung ma-found guilty. Iti, muna eh, no? Ma-convict siya eh. Diba?
2: Sentro.
0: Alas 11:24 ng mga katropa, ang promisa ko sa inyo, gabutan ta kamo isa. Oh, sa mga katropa naton diri nga nagatutok sininga oras, sari na sila. Salamat gid, no? Sa pag-upo diri sa amon kay ti ang isa diri maswerte gini karon nga magabutan ta nga ano no? Nga makuaan ta sang sino ni nga pangalan ding magabutan ta karon. Oh, are diri wa. Diri sa ako no, are diri wa. Direwanan. No, ready mga katropa, oh. May pagabot-kabot kami dire sa maswerte ta ning magabutan para sa aton mga katropa nga maswerte ning makakuha sa radyo.
2: Sentro.
0: Oh, radyo, ready sa pad ko, radyo. Radyo. Sa tupad ko mga katropa. Ariwa. Maswerte ko din mga kabutan mga katropa. May are ko diwa. Oo. Sino ni maswerte din mga kabutan man? Sino ni sa man? Op. Uy. Oh mga katropa, maswerte din mga nagabutan para sa ato ning makakuha sang radio for today, no? Always ni sila nagatutok sa ato na. Sige. Si Ma'am Rihanna Diestro, no? Ma'am Rihanna Diestro, ikaw maswerte nga nagabutan sa ato ning radyo. O kwalan diri sa Puente Villa Subdivision ha, sa Barangay Takuling. No? Ari kami diri sa ano, mga katropa. Diri sa Barangay Takuling, no? Earth Street, Puente Villa Subdivision, no? Bacolod City. Congratulations, ikaw ang makakuha sang radyo. Nga rin distupad ko, Ma'am Rihanna Diestro. Dugay-dugay madugang ko isa, no? para makakuha kasang radyo pag ida duwang tagaanta subong adlaw.
2: Sentro.
0: Dari sa tonga palatuntunan ng Sentro. Alas 11:26 na magapos kita for a while, magabalik pa kita. Please stand by.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secret of health.
4: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig panami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secrets of Health. Sunthon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariya sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify satisfy sa ato sa ngalawas. Ang collagen da kong epekto yun sinin to maintain sang manami firm na to sinin skin. At the same time, nagapanami sa ato sinin mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin nga brain.
3: The secret of health.
2: Santon Gold live testimony.
1: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Mga produkto ni Doc Hico. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM 103.9.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
11: Simply
8: may how gid dapat.
11: Enjoy lang.
8: Nga XFM gid how.
3: XFM 103.9.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Centro
15: XFM News. XFM time alas 11:38 na mga katropa, nagkabalik na to pala tutunan ng Centro. Kagpatayin nyo din nga kaupod si katropang Franz Andro Burgos. Siningati o naman mga katropa, magatalakay kita about ni sa sugar industry ta
14: Centro.
15: At sa sitwasyon subong sang katubuhan. Yes, na-mention na to na while ago mga katropa, ang epekto sang halit, sang sininga peste, amuning red soft scale insects, or ang RSSI mga katropa, daw ginakabalakan gid, no? Daw ginakahangawaan ta, mga katropa. Ito naghahatagid sa aton sang kabudlayan, sang perwisyo, not only just for the industry, but also sa tanan mga katropa.
14: Centro.
15: Iti mga katropang observation ta lang, no? Kung batsyag, magbatsyag gani nga itong sugar industry, ito dalahig na na, dalasdas na tanan, no? Doon naga problema na sa karoon ng kalabanan sa aton. Ilabitin ginin mga sugar farmers na ito, no? Pero mga katropa, may ginapangabay sila. May ginahangyo sila sa aton nga lokal nga pangulohan ni Libing Inis Provincia sa Negros Occidental nga muning himuon kay hindi masarangan kinanglan sang intervention sa gobyerno. Pero teri mga katropa, may panindugan dere. Amo na gani nga nagapangabay ang iban nga grupo nga i-localize kuno blang pag-declare sang state of calamity. I'm referring HLGUs mga katropa. Sorry subong, check ako na available si Mr. Winnie Sancho.
1: Sentro.
15: Ano ma'am, balya sini. Kay gusto to man ni may balo ang mga katropa eh. Ano ang luyag man ba lang pabutsyag no ni sang sini nga grupo mga katropa angot sa sini nga bagay especially sa sini nga halit sang peste mga katropa diri sa aton sa Negros Occidental.
1: Sentro.
15: Ha? Huh? Check ta, si Mr. Winnie, kung available si Sir Winnie. Mga katropa, check na to, no? From Secretary General or Convener sang Save the Sugar Industry Movement, makaupo na to si Sir Winnie Sancho.
1: Centro.
15: Sir Winnie, may ngood to. Welcome sa XFM. Sir, kaupo mo subuk si katropang Andrew, Sir Winnie.
10: Ay,
15: Sir Winnie?
10: Yes.
15: Okay. Sir Winnie, thank you sa mga time, sir, ha? Sir, kay ti ang iban nga mga sugarcane planters nagapangabay ni sang bulig sa gobyerno. Pero ti gasilingan government hindi ilawglawog ang amount nga magasto for the remedy especially sa problema sang peste RSSI. Sir Winnie, do you think this is the right movement para sa ila, sir, nga magpangabay sang bulig sa government?
10: Yes, without the aid, especially the
15: mga... Sige. Sir Winnie, makat kami anay, sir. Cut ka anay namon para ano ang imong signal okay bala.
1: Ito nga,
15: ano, erratic imong signal.

0: government or sa inyong mga grupo man, sir?
1: Di, ang problema sila dati, alam mo niyang grupo, te, kung magsila ikaw ang gawa, abi nga sa sugar sector, gagmay mo lang sila mo, hindi man sa lagpo, eh, labanan ni mga ARBs pala. Dapat ang gobyerno mismo should extend its helping hand. Eh. Sila out to workers. The government should reach out to the workers. Not workers should reach out to the government. Eh, why may name mo ang mga workers mo? Or then, yung problema, kung ano yung ikaw, nung lang sa adlaw, nila na po pangabuhay mo. Mamanundong pa sila, yung mga RHSI na muna yung nag-infestation, no? Na muna nag-halit, subong sa itong industriya sa kalamay. It is unfortunate, Andrew, no, that it is happening now. And I think this will have a disastrous effect, no? On the sugar industry.
0: Sige. Sir, we're with this, sir. Thank you again sa imunga tiyempo, sir, and for your sininga mga opinion. Sir Winnie, thank you again.
1: Thank you. Good noon.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatihan si Mr. Winnie Sancho angot rin sa iyang komento, especially sa sitwasyon sa sugar industry tunding sugar industry sa Karol sa Bahin, Manila, sa sugar industry movement sa SIM
2: Centro.
0: Let's say the sugar industry movement, mga katropa, doon may mga gusto man silang ibaluan gate kung ano ang nagkakadapat, mga katropa, nga himuon tapos
2: Centro.
0: Himuon tapos rin, mga katropa, especially sa sininga sa karon, no? Tion sang kabudlayan, especially sa industriya sang kalamay, mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas sa 11:49 na. Are before ko plano magtakop, magabot na lang ko isa sa aton nga isa sa mga katropa diri naton nga maswerte wa, no? Agabot ta dianay. Ah, okay, sige. Are wa, mga katropa, are distupad ko ah, no, magabot ko diwa. Oh, gabot. Gabot. Ariwa, ikaduwa ko maswerte nga tagdaog ko ah. Oh, bao si ano ni siya? Ay, okay. Oh, swerte git si Sir ano? Sir Jelwin ang nagabutan ko. Sir Jelwin, congratulations, ikaw ang nakakuha sang radyo ta. Oh, ikaduwa ta nga winner for our mga katropa, no? Sa atong pag-atag sang radyo. Sir Jelwin, congratulations.
2: Sa
0: radyo. Oh, radyo. Okay. Na, sige. Mga katropa, no? Sige na lang, alang-alang na guro. Masing oras, talang-alang na. Sige na lang. Mga katropa, no? Sir Jelwin, radyo. O kuwalan din sa XFM. Imo radyo kay Ma'am Rihanna Diestro. Katropa na to dito sa Kabankalan. Na, okay. Himamailan, I mean. Thank you. Oh, congratulations. Kamong nakakuha sa mga katropa nato dira, no? Gatag ko 2 chances para sa aton nga mga katropa nga nagatutok man diri sa aton, no? Congratulations kay Ma'am Rihanna Diestro kay Jelwin for having our simple nga ano radyo sang XFM Bacolod, mga katropa. Congratulations. Sige, no? Boss. Tutok lang kamo gyapon sa mga news and public affairs program takag sa ibang pagiging mga programs later on sa hapon drilling gyapon sa XFM 103.9 Bacolod. Mga tropa, no, may radyo kita, ha? Radyo. Nami sa radyo, no, nakita niyo na ne. Oh, mga tropa, radyo sa XFM ready, sigurado bago pa ni, no? Magabulos ng XFM Network News, pero mga tropa, padayon lang kamo gyapon sa pagtutok kay nga may promo kita, ha. Nagapaday ng Santon din XFM libo-libong papremyo, mga katropa. Patay lang kamugya po sa pagtipon sang blister pack sang Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 kag Turbo, mga katropa. And also meron kita sang Santon Gold Coffee Mix. Iba ka sa shay sang Santon Gold Coffee Mix, ha? Kanamit nga kape na. Di, mga katropa, ang imuon ta sa isa ka blister pack o kung 5 ka sa shay sang Santon Gold Coffee Mix, ibutang ta sa puti nga sobre. White envelope, pasulatan ta sang pangalan, address, contact number kag pagapermahan. Tapos mga tropa, ihulog tas pinakamalapit ng mga XFM stations sa inyong mga lugar. Once ka makompleto, tananabi, ihulog tada ang ibutang tang entry ta. Sulatan tas ang pangalan, mga tropa, no? So sigurado na. tulog. Tapos pinakamalapit ng mga XFM stations. And also mga katropa, kada Biyernes may draw kita. Kada simana, no? Weekly draw. May makadaog siyang 3,000 pesos cash, mga katropa, sa aton nga kada weekly draw.
3: Wow, ka-perfect!
0: May maswerte gin nga mga tagdaog, mga katropa, kada simana. Matay lang po sa pagulog sa aton nga, sa inyong mga entries para sa aton nga Santo de Next FM. Libo-libong papremyo, mga katropa, ha? Kaya nga aton nga grand draw, may maswerte nga tagdaog, first prize ang 50,000 pesos cash. Second prize na, mga katropa, makadaog sang 30,000 pesos cash. Third prize na, makadaog sang 20,000 pesos cash. Kag may arasang pulo ka mga consolation prizes, mga katropa, nga tig 5,000 pesos cash each. No? So, mo nakahapos lang sa obrahon ta. Tayo na Panginoon lahat yung mga katropa, tutok na, kag maghulog na sa inyong mga entries. Dari lang sa XFM Bacolod.
2: Centro!
0: Sige, ha? Sa mga nag-monitor, dras aton, good morning sa mga katropa naton. Salamat sa pag-upod sa amon rin lang sa XFM Bacolod. Good morning, mga katropa. Kay Bonbon Acosta, Rihanna Diestro, Melanie Martisano, Vladimir De Leon, Lloyd Navales, Robert Aguro, Elvis Guanzon, Charlery Balok, kay Jelwin. Good morning. Kay Ma'am Pantonial Roslin. No? Sir Jelwin, Ma'am Rihanna Diestro, inyong mga radyo, ha? Ang kay Ma'am Rihanna Diestro, dra na lang na sa Kabankalan, ha? Nagkakimamailan, ha siya ko, no?
2: Centro.
0: Kay Sir Jelwin, niya lapit lang na di siya. Pwede ka di sir kakanto sa amon sa XFM Bacolod, ha? Lapit ka lang di, ha? Oh, basta siguro makatugidugay ara na nasa
2: Centro.
0: Sige mga katropa, standby ka magablos ng XFM Network News. Kag saliwat inyong korbans katropa ang France Andro Burgos. Nagkapasalamat gin mayang uto and God bless us all mga katropa.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
11: System Pain.
13: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
11: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: nanakas,
11: at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mugtaw ka, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Timo!
4: FM 103.9.

0: Sakka time alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, sihatid po sa atin katropa na Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
2: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghahay ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
0: House prosecution tinanggi pong naduwag sa pag-arap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
2: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
0: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games Project.
2: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
0: Palitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
2: Balitang international, U.S. naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
0: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement ina Bea at Vincent Ko.
2: Balitang sports, Salas Pilipinas men sisimulan ang CV Cup campaign laban sa Cambodia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026 Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't maaari na po siyang manatili sa facility ng Bureau of Jail Management and Penology habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay PGH Director Dr. Gerardo Legazpi, maaari na po na ligtas na rin na sumailalim ang senador sa paglilitis. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pre-trial ang kasong plunder ni Marcoleta sa Augustine, kung saan sinabi ng prosecution na maghahain sila ng 11 hanggang 13 na mga testigo. Matatandang naaresto si Marcoleta kaugnay ng non-bailable plunder case dahil sa muna'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
1: XFM News Nationwide.
2: Good news para kay detained Senador Dante Marcoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Marcoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namatahan si Marcoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
1: XFM News. news nationwide.
0: Nagpasok po ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotel Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Nauna rito mga katropa, binawi na Defensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya titituloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Marcoleta hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
2: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawa ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabi na ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga senator judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosecution at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
2: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presenta na pa lamang ng 2 testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang munang irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang kontrobersyal na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Formal nang tinapos ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng 2 Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Gitim at hibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagkapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Commission on Elections, sinikayat po ang local at international observers sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inulok na Commission on Elections o OMELEC ang mga lokal at international na tagamasid ng batayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gagarapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay Comrade Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para batiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urs Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, paiimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paiimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution Number 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng PAGASA, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayon taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Sabi pa naman Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin ito agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahan makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga nanawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: News. XFM News Nationwide.
2: Itinatag ng Department of Justice ang isang maritime law unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni bida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-sama ang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayang muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Jensen ang balita, katropa. Meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
5: Live report. Hustisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radio Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong payam ng XFM Jensen, kay DXMS Radio Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigyang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
6: Siyempre, ginakundin na namo, kiniyo kami, nag-sagit yung official kumadawat ang naitabo sa mong kaupan. Kaya, sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
5: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay. Kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis imbestigasyon kasabay nito. Hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
6: Kami yung gusto ay matutukan ang insidente. Ang problema mong godaan ito, mga Ivan, na ang mong godigiri ginatawag na culture of silence. Daghan na kita sa krimen, ang mga tao reluctant, dili mo hatag information, kaya lagi adlok mabalikan. So, sa community level pa lang, makita na nato unsag yun ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen din sa mga lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role, kamo ba yung ginasaligan, dili ng atong mga law enforcement agencies. Although ginahimo nila tanan, pero dili ni magmalampuson kung wala po ng inyong cooperation, kung wala po ng inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
5: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Palonan, XFM News!
2: Police Regional Office, Negros Island Region, bumuuna ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilala ang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, tatlong sospek ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga sospek si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga sospek si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga sospek na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman po katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Live report. Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbubomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagaya, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumumbahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ayon pa sa hepe, wala silang nakitang bomba o anumang pampasabog sa isinggawang inspeksyon. Binigyan din pa ng hepe na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyak na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tugigaraw Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukulan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: E-bike driver patay matapos masagasaan ang dump truck na pagmamay-ari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Live report. Patay ang isang 56 anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Cipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilalang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng sityo Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42 anyos, residente ng sityo Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establishmento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugot pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa Pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
10: Sa kasong kriminal ang isang 78 anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35 anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspek ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspek at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa paggamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong

0: Caloocan, Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
0: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
1: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
0: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan o yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
1: Sa madala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede niyong subukan. Patuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf Region.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonzo sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasal. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasala. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports, atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup. Ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandun City Arena sa Ilocos Sur. Bitbit ng national team ang halos pa rin ang lineup na sa 2025 FIBB Men's Volleyball World Championships sa pauna ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa lalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Sa sunod po na laban kontra Cambodia, harapin na alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday para sa huling laro sa group stage. Ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semi-finals.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee

0: Mix FM 103.9.
1: Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka?
3: Hayo, hayo.
0: 103.9 XFM.
4: Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santo Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural

0: ito nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki. Magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanagis sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga bukika.

0: herbal tea with cinnamon bark extract and turmeric extract. Of course, may santone din yan siya. At ang kagandahan niyan ay pinatamis ng stevia. Swak na swak sa mga kaubayan natin na gustong mabalance ang kanilang blood sugar level at ma-detox ang kanilang pangangatawan. Santone Gold Herbal Tea, mabibili yan sa pinakamalapit ng mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan natin dito sa ating punta lakihan mga ka-wellness na itong isang bahagi pa rin, ano? Mahalagang bahagi o parte ng batas ng kalusugan. Ito po ang tinatawag na exercise or ehersisyo. Alam niyo ba yung katawan natin, ginawa ito ng ating pong manlalalang. I-designed to move, designed to be active, ano? Nilikha ito para kumilos, mga ka-wellness. At hindi ito ginawa para lang maging ano, naka-standby lang o non-active, ano? Sa katunayan niya, maraming mga pag-aaral, mga ka-wellness, na nagpapakita na the more na tayo ay gumagalaw o kumikilos, the more na nagiging healthy o naiingatan natin yung pagiging healthy ng atin pong pangangatawan, napapahaba yung buhay natin, at higit sa lahat ay pwedeng makaiwas or nakakayanin ito makaiwas sa iba't ibang uri ng mga sakit.
1: Hindi lamang yan, mga dok, ano, ang ehersisyo or regular exercise. Bakit nilagyan ng regular exercise? Kasi yung iba nag-exercise, nag-jogging na ngayon. Tapos sa sunod na taon,
0: wala na.
1: Sunod uli. So, regular exercise ay napakalaking benepisyo po sa ating katawan. Especially ito po ay nagpapababa ng humigit kumulang 20 to 35% ng panganib ng sakit sa puso. In what way na kung saan ang ang exercise ay nakapagpababa ng sakit na puso sa puso? Kasi kapag ka tayo ay nag-exercise, nabubukas yung mga maliliit na ugat natin. Pag yung capillaries, yung tinatawag po yung maliliit na ugat na capillaries, ito po ay kung paglugsong-lugsongin yung mga maliliit na ugat na yan, that is between 40 to 60 miles. At kaya nung ikutan ang buong mundo pagdugsong-dugsongin ng dalawat kalahating beses.
2: Wow.
1: Na maikot ang mundo. So, pag nabukas yung mga capillaries natin, mas maganda yung yung blood flow, and of course hindi nahihirapan sa pagpump ng blood ang ating puso when we do regular exercise. Hindi lamang yan, maaari nitong magbawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng type 2 diabetes up to whopping 40%. Hamakin mo yan, 40% when you do regular exercise, ang reduction ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bakit? Kasi ito ay i-stimulate ng tinatawag natin ng ating liver na mag-produce ng glycogen, na kung saan ay nagme-maintain ito ng blood sugar levels, lalong-lalo na yung mga sugar stored sa ating mga muscles. And isa pa, itong exercise, yung exercise na high intensity interval training according sa randomized control trial sa isang article na Diabetologia, na ito ay nagsasabi na it decreases ectopic fat sa mga pre-diabetic and type 2 diabetes. So, ibig sabihin yung mga fats sa loob ng ating mga organs. So, that's how wonderful exercise reduce yung tinatawag natin pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya yung mga taong nagre-regular exercise, hindi lamang nare-reduce yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso, nare-reduce ng risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes, ito din ay nagre-reduce ng risk ng tinatawag natin pagbaba, yung tinatawag na normal, nagre-reduce ng risk ng pagkakaroon ng high blood pressure, also ng stroke, osteoporosis, obesity, at ibang uri ng cancer. Anong klaseng cancer? Katulad ng bladder cancer, breast cancer, especially dun sa mga kababaihan. That's why regular exercise is very good for women. Colon cancer, endometrium cancer, esophageal cancer, esophagus, cancer sa esophagus, kidney cancer, lung cancer, and also stomach cancer. Yan po ang mga cancer na kayang i-reduce ng regular exercise araw-araw.
2: Nilatala yan ng CDC sa America, Center for Disease Control and Prevention. na hindi ito basta-basta sinabi lang na, oh, yung exercise, ha, kapag pababa sa risk ng cancer.
1: Meron talagang study.
2: Oo, may basihan po yan. Mm-hmm. At tandaan po natin ang simpleng 30 minutes, 30 minuto lang, na brisk walking, limang beses kada linggo, ay may malaki pong epekto sa ating pong kalusugan. Oo, take note, regular, ha, mas maganda.
1: 30 minutes lang sa isang araw, ano?
2: Yes.
1: Very, very minimal.
2: Oh, 5 times a

0: week. Oo. Ang regular po na ehersisyo ay hindi lang po nagpapalakas na ating katawan, kundi nagpapabuti rin po na ating memory. Konsentrasyon, kalidad po ng pagtulog at kalusugan na ating pong isip. Ang magandang balita, mga ka-wellness, ay anumang uri po ng paggalaw ay mabuti sa atin pong katawan kesa wala pong ginagawa.
1: Yun. So patulad ng ano, ng regular course sa loob ng bahay doon, ano?
0: At yung mga pasimulang ehersisyo, kung hindi kayo sanay, kahit yung mga magagaan lang at mga maiksing oras ng ehersisyo at unti-unting dadagdagan mo yung oras habang ikaw inasasanay, yung aktibidad po na yun ay nagpapalakas ng katawan. Sabi sa estimate, 110,000 na kamatayan o mortality per year ang pwedeng ma-prevent. Sabi sa isang nalathalang article sa Amerika, no? Mula sa mga edad 40 at mas matanda pa, kung tayo ay merong increase or moderate virus physical activity, even 10 minutes more a day, sabi nga, would make a difference.
1: Makibay, 10 minuto lang.
0: Oo, kasi nga nakikita nila na napakalaki daw ng kaugnayan ng premature death sa sedentary lifestyle, yung hindi ka nag-exercise. Taking more steps a day, sabi nga ay nakapagpapababa ng risk ng premature death base sa mga nalathalang articles sa Amerika. No? Sa isang pag-aaral, nakita nila na sa mga matatanda na mas mababa pong edad sa 60, ang panganib ng premature death ay kumbaga nalilevel up sa 8,000 to 10,000 steps per day. Ilang ano yun? Ilang ba yung steps per day na steps natin ng 10 kilometer? Nasa 15,000 ano?
2: 15,000. Hindi tumulang.
0: Oo. So, ibig sabihin, kapag malaki yung reduction sa possibility of premature death, kung tayo ay merong at least 8,000 to 10,000 steps per day, sa mga older adults, mga 60s na yan, ano? At yung risk ng premature death na leveled off at about 6,000 to 8,000 steps per day. So, hindi naman ibig sabihin na abutin mo yan talaga ng agad-agad. So, kinakailangan mo itong pag-aralan hanggang sa ma-reach mo. Ano? Kasi actually, hindi naman imposible yan na ma-reach mo yung ganun. Kung iiwas ka sa laging pagsakay, pagsasakyan yung kotse, for example, malapit yung trabaho mo, 1 kilometer, baka pwede mo nang lakarin. Yan na, ayon po sa pag-aaral na nakita nila ang laki ho ng tulong ho ng ehersisyo sa pagpigil sa premature death.
2: Ang pinaka-challenging kasi dyan, mga doc, yung first steps ng walking.
1: Pag-start.
2: Yung start.
1: Yung start daw.
2: Pag naumpisahan mo na, tuloy-tuloy na yun.
1: Yes.
2: Yung every first pa lang, yun ang challenging dun eh. Kung uumpisahan mo bang maglakad o itutulog mo na lang. O isasakay mo na lang.
1: Mas maganda siguro pag may ka-holding hands maglakad na. Mas
2: HHWW.
0: Saka dapat may kasama ka talaga. Yeah. Para hindi lang katawan ang nare-relax, pati isipan. Yes. Yung tawanan, kwentuhan. Habang nakakawala din ng boring yun at pagod.
2: Pero yun yung mga ka-wellness, ano? Napakalaki ng ibinababa ng pag-exercise, napakalaki ng nire-reduce niya sa rate of mortality ng isang tao. Ano? At ayon sa mga verified scientific findings, Doc Ron, ano ba yung iba pang benefits na pwede natin makuha pag tayo po ay nag-e-ehersisyo?
1: Well, number one is ito yung nagpapalakas ng puso. Merong study, meron akong libro na nabasa. Nakalimutan ko na kasi matagal ko na nabasa. In which is merong study doon sa konduktor at saka sa driver ng bus na mas mababa ang risk, I forgot the percentage, pero sabi doon, dramatically mababa ang risk ng heart attack ng konduktor kaysa doon sa driver ng bus. And also, mas mababa din yung ano, yung heart attack and heart disease ng mga tao na ang bahay nila ay may dalawang palapag kaysa doon sa ang bahay nila is bungalo lang. Kasi merong ano, merong pag-akyat at pagbaba. So, just a simple na paglalakad even sa loob ng bahay ay nagpapalakas ng puso. According sa study, getting at least 150 minutes a week. Yung 150 minutes a week, i-divide mo yun sa 5 araw, magkano yun? 30 minutes. So, 30 minutes a week of moderate physical activity can put you at lower risk of this disease. Number, yung tinatawag natin na, ano, yung sa puso. Kasi, at isa pa, ang exercise ay nagpapalakas ng muscle. Mm-hmm. At ang isa sa pinaka-powerful na muscle sa ating katawan is ang ating puso. And the more na ang ating puso ay na-exercise, mapapansin natin, di ba, pagka, let's say, pag nag-gym. Mm. Ako sa experience ko dati, before ako nag-exercise, because ano nakaraan is medyo tumaas talaga ang timbang. Very, mm-hmm. ano, hindi na maganda kasi nahuhuli ko na sarili ko na nakaharok eh. Mm-hmm. Hindi na maganda.
0: Nagugulat ka naman sa sarili mong hilik.
1: Nahuhuli, pagkagising mo, mahuli mo. So that means it's no longer healthy. Kaya I started to do, wala man tayong ano, wala pang budget noon sa pang-gym. Ang sabi ko, ano mo lang, calisthenics, ano na lang, yung push-up. Mm-hmm. Ang hirap ng limang push-up. First time, lima. Mm-hmm. But then, through and through, within the span of 3 months, I was able to perform 60 to 75 mm-hmm. exercise in one go.
0: Mm-hmm.
1: Just every day, nagsimula pa nga ako sa pambabae na exercise na ang tuhod yung nakatukod. Oh. Oh. So that means, ganun din ang puso natin. When we do exercise, our exercise every day, hindi lamang yung muscle sa ating katawan, kasali yung ating puso. And of course, pagka mas malakas ang puso, nangangahulugan na mas mahusay ang pagbubomba ng dugo, mas mababa yung blood pressure kasi nga na-open yung mga maliliit na ugat. Also, mas mababa ang resting heart rate. Mm. Ibig sabihin na kapag ka nag-exercise ka, yeah, mabilis lang bumalik yung ano, yung resting heart rate natin.
0: Para yung mga atleta sa buong mundo ang may pinakamababang resting heart rate, yung mga athletes.
1: Oh. Yes.
0: Oh, kasi yung resting heart rate natin nasusukat yung sa diastolic pressure, mm-hmm. di ba? Yung diba, ang BP mo 120 over 80, yung 80, yung pag yun na may problema, pag laging mataas, ibig sabihin yung puso mo hindi relax.
1: Mm-hmm. Palaging stress. Palaging stress. So, bumababa yun. And also, mas mahusay ang circulation ng dugo. Kapag ka mahusay ang circulation ng ating dugo, of course, mas maraming oxygen ang nadideliver at mga nutrients sa iba't ibang parte sa ating katawan. Ito, of course, ang equal nun is healthy body and reduction ng pagkakaroon ng problema sa ating puso.
0: Mm-hmm. Eh, what about naman yung baga natin? Mm-hmm. Diba? Eh, ito ba yung maganda sa baga, Dok Ron?
1: Well, of course, with regards sa baga, meron akong libro na nabasa with regards sa high intensity interval training. Mm-hmm. Ang high intensity interval training is when you go to the maximum mm-hmm. level na sprint. Mm-hmm. And then, yung parang hihingalin at mahihilo ka na sa, mm-hmm. sa hingal, and then you rest. 3 times lang, 3 beses lang. Mm-hmm. Ang ginagawa kasi nun is to expand the capacity ng ating lungs.
0: Mm-hmm.
1: Pag mag-expand yung capacity ng ating lungs, more oxygen ang pumapasok sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: At kapag mas maraming oxygen ang pumapasok sa ating katawan, ibig sabihin, mas nagagamit yung mga materials. Say for example, yung mga glucose na nagagamit sa ating katawan, to be used as energy. So lumalaki yung kapasidad ng baga, mas nagiging efficient ang paggamit ng oxygen, and of course hindi tayo pagka mas efficient yung baga, hindi tayo hihingalin, mas mataas yung stamina, mas mahaba yung energy, yung sustainability natin sa pagpagawa, and also pinapaganda ang circulation, blood circulation natin. Also, ito din nakakatulong para maiwasan ang pagbara ng ugat. Kasi pagka nag-exercise, bumababa yung inflammation, mababawasan ang panganib ng stroke, and mapapababa ang posibilidad ng pagkakaroon ng heart attack.
0: Mm-hmm. Yan. At isa sa pinaka-the best na pwedeng gawin ng exercise, yung muscle talaga natin.
1: Mm-hmm.
0: Mas malakas yung muscle, mas matatag tayo sa ano ang uri ng trabaho. Kasi maraming mga tao, kunting laba lang, sumasakit na yung balaka.
1: Nangalay na agad.
0: Kunting lakad lang, mula sa bahay hanggang sa tindahan, sumasakit na ang kalamnan.
1: Mm-hmm.
0: So, ang exercise, if you do it regularly, mas matatag yung muscle. Kasi ang muscle, habang ginagalaw mo, nag-develop siya.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag hindi mo ginagalaw muscle mo, ang magiging resulta, liliit yung muscle mo.
1: Mm-hmm.
0: So, the more na ang muscle mo ay hindi siya intact, hindi siya tough, mas madali siyang magkaroon ng pain and inflammation. Yan. Kaya yung mga pananakit ng likod, kung lagi nyo nararamdaman, baka kailangan nyo ng exercise. Oh, and kaakibat din ng muscle, yung bone.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sabi sa isang pag-aaral na kapag daw tayo ay merong weight-bearing exercise, ibig sabihin yung mga buto natin ay may na-feel na resistance,
1: mm-hmm.
0: ang automatic kapag ang bone halimbawa nakaramdam siya ng bigat, ng pressure, mag-stimulate siya ng pagpapatibay sa pundasyon ng buto. Mm-hmm. Kasi nga alam ng utak na uy, medyo manipis yung buto tapos mabigat yung ano,
1: karga.
0: Kasi pag naglalakad ka kasi mas intense yung pressure sa bone. Mm. So ang gagawin ng katawan natin, magko-concentrate siya to fortify your bones.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, habang ikaw ay nag-e-ehersisyo, hindi po lalambot ang buto mo, lalong ito maging matibay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mga taong ayoko mag-exercise kasi may osteoporosis ako, baka masira ang buto ko. Hindi po totoo na pag may osteoporosis ka tapos ikaw ay naglakad, wag ka lang tatalon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi 'yun yung exercise na para sa iyo pag may osteoporosis
2: ka. At huwag bubuhat na mabigat.
0: Oh, huwag bubuhat na mabigat. Yung tama lang na exercise na may resistance yung bone natin to make our bone much better.
1: Hanggang hanggang sa kaya nang pwede nang makatalon, hanggang sa pwede nang
0: maabot. Kasi time will come pag maganda na yung bone density mo, hindi na delikado sa mga mas intense na mga exercises.
2: Mm-hmm. Isa pa sa natutulungan ng pag-exercise mga doc ay itong pag-maintain ng healthy weight.
0: Nako, maraming yan ang target talaga.
2: Meron ba kayong kakilala na laging nag-exercise pero sa halip na mabawasan timbang, mas lalong tumaas?
0: Marami. Sila yung nag-exercise sa nananaginip daw sila na nag-exercise sila.
2: Pero meron ganun, Doc.
0: Meron, no?
2: Ang exercise niya, 5 minutes lang.
1: Tapos
2: ang na-burn na ang na-burn niya na calories for 5 minutes, sabihin natin mga 500 calories.
1: Tapos
2: ang kain, 1,500.
0: Yung sinasabi ko sa inyong dalawa kanina, yung dinaanan natin sa ating 10 kilometer na walk, puro kainan.
2: Oo, yun nga. Pero, ang...
0: Ibig sabihin, yung mga... Pag dumaan ka doon at wala kang ano temperance, hinto ka sa exercise,
2: pahinto ka talaga.
0: Kakain ka, talagang sa halip na pumaya, tama ba?
2: Sa halip na bumawas yung timbang mo, mas lalong pataas ng pataas. Uh-huh. Ha? Pero ang regular at tamang pag-e-ehersisyo, mga ka-wellness, ay gustuhin man natin sa hindi, tumutulong talaga to para ma-maintain natin or maibalik yung healthy weight. Kasi marami talagang calories ang nababurn sa atin pong pangangatawan. Pansin niyo yung mga ano, mga hardworking na people, ano?
1: Mm-hmm.
2: Yung mga construction workers, mga nagbubuhat, ano? Marami yan sila kumain, hindi yan sila nag-diet.
0: Oo,
2: talagang madami yung kain nila.
0: May ang kain nila.
2: Oo. Pero tingnan niyo yung katawan nila, they maintain a fit body.
0: Walang ano? Diyan.
2: Kasi mas marami, kasi kumbaga nako-compensate na kanilang activity, yung calories na kinakain nila.
1: Uh-huh.
2: Ang karamihan sa atin kasi, mas marami ipinapasok na calories
1: kaysa sa
2: compare sa nababurn.
1: Yeah.
2: Kaya palaki tayo ng palaki. Ano?
0: Uh-huh.
2: Pero pag tayo ay lagi nag-ehersisyo or na nagiging consistent tayo sa pag-exercise, ito po mga ka-wellness ay nakakatulong para mabawasan yung sobrang calories sa ating pangangatawan or ma-maintain po natin yung healthy weight. Ano? At pag na-maintain natin ang healthy weight, napakalaki ang pagbabago ano? O napakalaki ang naiutulong nito para makaiwas sa mga panganib ng mga karamdaman yung nakapaloob sa metabolic syndrome na mga problema. Naiiwasan po iyan mga ka-wellness. Ano? So, pwedeng mapababaan yan yung visceral fat natin at iba't iba pang mga fatty deposits sa atin pong pangangatawan if we do regular exercise. Mm-hmm. Kapag maganda rin yung pag-ehersisyo natin, Doc Ron and Doc Algy, nagiging maganda rin yung level ng blood sugar sa ating pong pangangatawan. Sa mga diabetic person, napakaganda na meron silang regular exercise.
1: Yes.
2: Dapat na-check nyo yung activity po ninyo mga ka-wellness. Ano? Kasi habang gumagalaw tayo, habang nag-move yung atin pong mga muscle, ginagamit nito yung glucose sa atin pong pangangatawan. At pagka nag-ano ng glucose, kumbaga sumobra na yung ano yung physical activity mo doon sa glucose uptake mo, doon naman siya kukuha ngayon doon sa glycogen na naka-stored sa katawan natin. At sa isang tao na obese or sa isang tao na medyo mabigat yung timbang niya, napakaraming stored na glycogen sa katawan. At yun ay ano, kumbaga napakaraming deposito. Hindi na withdraw. Kaya pa ano, palaki ng palaki yung katawan.
0: Sana bank account yun. Ano?
2: Yun nga, kung sa banko lang sana yun, maganda. Ano? Pero pag sa katawan natin, meron itong hindi magandang resulta. Ano? Lalo pagka dumami ng dumami, yung glycogen na yan. Ano? Kaya pag tayo nag-exercise, nagiging maganda yung functions ng liver natin to convert those glycogen. into glucose at nagagamit ng katawan na po natin. Hence, na i-stabilize yung blood sugar sa ating katawan. Gumaganda pa yung insulin sensitivity sa katawan po natin. Pansin niyo mga ka-wellness ha, kapag tayo ay walang ginagawa, madalas na naiisip natin, pagkain.
1: Yes.
2: Kumain ang kumain. Ano? Pero pag tayo ay active or busy tayo sa physical activity, mas hindi tayo gutumin. Yung nakakaramdam ka ng gutom, lalo na pagka napapagod ka, pero pagka makakain ka ng sakto lang na amount, nabubusog ka, nasatisfy ka, and then tumatagal yun hanggang sa next meal mo yan naman. Ano? So, nagiging maganda ngayon yung pasok at burning ng sugar o glucose sa iyong pangangatawan. Maganda rin yung sensitivity ng insulin mo. At nakakatulong yan ang husto para ma-regulate yung blood sugar sa iyong katawan.
1: Hindi lang yan, mga dok, no? Ang also exercise is also nagbo-boost ng ating immune system. Why? It nagpapaganda 'yun ng ano, ng blood flow. Pag maganda ang blood flow, yung mga T cells natin nadi-distribute doon sa iba't ibang parte ng ating katawan. At kapag ka nadi-distribute sa iba't ibang parte ng ating katawan, doon sa mga wellness natin, ibig sabihin is nakikita niya agad, oy, may bakterya nakatago dito, lalong-lalo na doon sa lungs natin, palaging taguan ng ano, ng mga bakterya. So it will held in check doon sa mga harmful viruses and bakterya sa ating katawan. Kaya mapapansin niyo kapag ang isang tao is very active, palaging nag-exercise, bibihira lamang nagkakaroon ng sakit.
0: Oo. At isa pa sa paborito ko ha, na nagagawan exercise, based on study, nagiging mas healthy yung utak.
1: Wow.
0: Kasi habang nag-exercise pala tayo, tumataas yung production natin ng BDNF. So, what is BDNF? Yung brain-derived neurotrophic factor, which is ito yung fertilizer ng utak natin. Based on description, ha?
1: Nagpapataba ng utak.
0: Oo, yung fertilizer din pala. So, pag ganoon, lagi tayong nagpuproduce ng BNDF, BDNF, I mean.
1: Yes.
0: Mas maganda yung memory, yung ating learning ability, yung ating concentration, at saka yung prevention sa development, early development ng dementia. So, ibig sabihin talagang pag sinagad mo na, nag-exercise ka na, nag-supplement ka pa ng para sa utak, baka hindi talaga tayo tatamaan ng mga dementia.
2: So, yan ha. So, mga ka-wellness natin, napakaraming benefits. Hindi lang yan. Napakarami pa, mga doc. Ano? Pero, kukunti lang oras natin dito. So, yan yung mga major benefits na pwede maitulong sa ating pangangatawan ng regular na pag-ehersisyo. Ha? Kaya kung kayo po dyan ay hindi laging nagkikilos, nako, umpisahan nyo na po, mga ka-wellness. Mula sa pinakasimple na pag-ehersisyo hanggang sa pa-intense ng pa-intense, ano? Yung mga physical activity na kaya nyo pong gawin. Kasi kahit na sabihin natin, sa umpisa, simple lang yung pag-exercise mo, katagalan, nagiging very easy na lang yun sa'yo na yung katawan mo nag-ask ng more resistance. More resistance ngayon. So, pa-intense ng pa-intense ngayon yung exercises na kaya mo nang magawa, ano? Kaya mong gawin, ano? So, yung pinaka-challenge lang talaga yan is yung pag-uumpisa.
1: Kailangan po i-start.
2: Yan, kung maumpisahan mo, and then dire-diretsuhin nyo po mga ka-wellness, actually, nakaka-addict nga yan sa iba, di ba? Yung term nila eh. Nakaka-addict yung pag-exercise. Kasi yung katawan natin, it produces happy hormones when we do regular exercises. Kaya hahanap-hanapin ang katawan mo yun. Di ba mga? Pagka, for example, nahilig ka sa mga hobby. Pagka hindi kaya nakagawa ng hobby mo na yun,
0: talagang
2: hahanap-hanapin ang katawan mo. Sumasama yung pakiramdam mo. So, ganun po, mga ka-wellness, ang kahalagahan ha, ng physical activity. At alalahanin natin, we are designed to move. Ano? Naka-design nyo yung katawan natin na magkikilos. Hindi lang maging ano,
1: stagnant
2: or naka-standby lang po, mga kababayan. Ha? Okay, sa mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, ha? I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At meron pa tayong mga punto na hihimay-himayin. Kaya tutok lang dito sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At itong pinag-usapan natin, napakaganda, no? About regular exercise or itong physical activity. Ngunit maraming mga nakakatanda, mga dok, ano, uh-huh, ang nag-aalangan na mag-exercise. Uh-huh. Dahil nga yung iba, masasakit na ang tuhod, uh-huh, yung iba, mahihinaan na ang pangangatawan. Uh-huh. So, nagtatanong sila, mga dok, ano ba ang pwede nilang gawing ehersisyo, yung safety para sa kanilang edad? Hindi ba ito makakabigay ng perwisyo sa kanilang pangangatawan? At ano ang kapaki-pakinabang na mga benepisyo nito sa kanilang pangangatawan?
1: Well, depende kasi yan sa exercise na fitted sa edad. And also, meron na mga iba na may edad na pero kaya nila yung certain exercise, yes, na para pambata. So, isa sa mga exercise na ano na ginagawa ng marami is itong tinatawag na aerobic exercise. Ang other term ng aerobic exercise, yung tinatawag natin na cardio exercise. Tinatawag siyang aerobic kasi siya ay nagpapaganda ng lung capacity kasi doon hihingalin ka, i-expand ang iyong tinatawag na ang iyong heart and also ang i-expand ang lungs and also mas nagiging powerful na exercise yung puso. Kasama dito yung tinatawag natin na walking or brisk walking. Pagka mabilis yung lakad mo, di ba, maya-maya is bibilis yung pump ng puso and also hihingalin ka, i-expand yung ano, yung baga. Also swimming, dancing, cycling or pagbibisikleta, also jogging, those are mga tinatawag natin na aerobic exercise. Yung iba naman is may intensity, mas mataas yung binanggit ko kanina, yung high intensity interval training.
0: Kaya yung mga medyo maedad na, di ba, nag-ano sila yung aerobic as in aerobic na ano ba yung mga pinupuntahan nila na may mga dance instructor,
1: yes,
0: na nagtuturo sa kanila?
1: Sumba, na nagsusumba.
0: Oo, sumba. Ayan. Ang mga ano yan, part yan ng aerobic exercises, ano, to strengthen our lungs and heart, ano. So, additional is yung strength training or resistant exercises. So, dito, yung resistance training, nare-recommend dyan 2-3 times bawat linggo. Kasi medyo, ano to medyo masakit sa ano to. Katulad ng mga squat, diba? Squat, yung push-up, pagbubuhat ng dumbbells or weight, yung resistance bands, yung resistance machine sa gym, yan. Part yan ng pag-training ng ating lakas, ano? At habang tumatanda tayo, natural na nababawasan yung muscle natin. Yung mass ng muscle is lumiliis, numinipis. Kaya mahalaga din na meron tayong strength training. Ano, kung kaya pa ng isang alawa, senior citizen, meron namang weight yata, no? Hindi si Doc Michelle magaling pa magturo sa anin.
1: Resistance
0: exercises. So, yes. Kasi yun po yung maganda kasi muscle ang target mo doon at saka yung bone. Hindi lang yung kanina aerobic, hard and lungs eh. Pero ito naman, ang tinatarget mo dito yung muscle and bones. Yes. So,
1: mahalaga. May nakita akong yung ano, yung 80 years old na meron siyang ano, may mga chronic diseases or mga degenerative disease siya. When she started exercise, ngayon nakita ko nakakabuhat ng 60. Babae yun, 80 years old na babae, nakakabuhat ng 60 na deadlift.
0: Grabe.
1: Hamakin mo yan na ano.
0: Talo pa tayo nun.
1: So that means, kasi yun ang pagkagawa ng Diyos sa atin eh. When we exercise our muscle, it becomes more stronger and stronger and stronger.
0: So walang edad na pinipili.
1: Walang edad na pinipili.
0: Oh, as long as we exercise, the muscle can really build.
2: Pero yung madagdag ko lang, Dr. Ron, ano, yung mga tao na ganun, hindi sila galing sa physical activity or non-active, ano, tapos magiging active agad sila and then didiretso sila sa ganung phase, ano,
0: yes.
2: Usually na ganun na mga tao na nakakapag deadlift na mabigat, nakakagawa ng mga resistant exercises na mabigat, hindi nila inihihinto yung kanilang exercises mula nung sinimulan nila nung bata pa sila. Yun yung ano nila kasi marami sa mga ano, marami tayong nakakausap ng mga nag-workout sa mga ano, mga gyms, ano, na yung mga meron nga mga 60 talaga.
1: Yeah.
2: 60 years old, 70 years old. Maganda yung katawan.
1: Mm-hmm.
2: Minsan nakikipagsabayan pa sa ano, sa load, yeah, load workout ng mga mas bata,
1: mas bata
2: pa.
1: Uh-huh.
2: Ano? At isa sa mga technique nila, hindi talaga sila nagpapawala ng exercise na ganun.
1: Meron talaga sa isang linggo, hindi pwedeng wala.
2: Mm-hmm. Tama. Kasi pagka maagwatan nila yon, mm-hmm, parang back to zero sila eh. Mm-hmm. Balik sa umpisa na naman and then step by step na naman sila hanggang mm-hmm sa mahabol nila. Mm-hmm. Yung ano nila, yung current pace nila. Ano? O yung previous pace nila. Mm-hmm. Kaya nga itong sa exercises, meron tinatawag na isometric at saka yung isotonic exercises. Ano? Ito ay pwede rin gawin ng mga medyo maitad na. Uh-huh. Ano? At, pero ano, yun nga, step by step siya. Lalong-lalo na kung uumpisahan mo to na ikaw ay medyo maitad na.
1: Uh-huh.
2: Kumbaga, mag-uumpisa ka sa medyo maitad na na yung kondisyon ng pangangatawan po ninyo.
0: Ano? Kasama ba dyan yung mga plank?
2: Yes, Doc. Sa isometric exercises, ito yung mga ejercicio na walang gaanong galaw sa mga joint area.
1: Uh-huh.
2: Kumbaga, stay still ka, pero nag-exert ka ng effort mo. Mm-hmm. Ano? So, yun. Yung planking, yung wall sit.
1: Mm-hmm.
2: Ito, isa sa pinaka, wow, ano to. Yung nakasandal ka sa pader,
0: tapos
2: nakaupo ka sa hangin.
1: Uh-huh.
2: Yan. Oh. Naka-bend. Kumbaga, naka-bend yung ano mo. Yung tuhod. Tuhod mo. Uh-huh. Eh, pero nakasandal ka sa pader.
1: Mm-hmm.
2: Parang ka nakaupo nga
1: sitting
2: sa hangin.
1: Parang sitting on the air.
2: Masakit yun. Minsan, hindi mo kayang itagal ng isang minuto.
1: Ay, oo.
2: Kala mo simple lang pagpapanoorin mo. Pero pagkagagawin mo na, especially kung hindi sanay yung muscle mo, mabilis mangawit siya. So, pwede yung gawin, ano? Pero yun nga, sa mga ano na, especially kung nagdedepende rito sa timbang, ano? Mm-hmm. So, umpisahan nyo sa pinaka simple na kaya niyo gawin, ano?
1: Mm-hmm.
2: So, let's say for example, mga 10 to 15 seconds na wall sit, mm-hmm, or plank na 30 seconds. Kung kaya niyo, so i-maintain mo muna doon hanggang sa patagal ng patagal, ano?
1: Uh-huh.
2: Yung meron din yung ano, holding leg lifts, uh-huh, ano? Masakit din 'yan, mga ka-wellness, ano, para sa leg area, ano?
1: Uh-huh.
2: Ang mga ito ay mahusay para po sa pagpapalakas ng muscles natin,
1: uh-huh,
2: kasi yun nga, yung the more na mas nangangawit yung muscle natin, the more na mas marami yung energy na idinadala doon, uh-huh, ng atin pong dugo, mga ka-wellness, ano? Yung stability din ng atin pong mga kalamnan at yung tinatawag na core strength, ano?
1: Uh-huh.
2: Isa 'yan sa pinaka ano eh. Kasi merong mga tao na malakas sila sa arms.
1: Uh-huh.
2: Pero pag mahina yung core mo,
1: mm-hmm,
2: hindi ganun kalakas yung buong katawan,
1: mm-hmm,
2: sa yung pangangatawan, ano? Samantala, yung isotonic exercises naman, ito naman yung may mobility na ng ano natin, ng joint area, mm-hmm, ano? So nandiyan na yung mga curl ups, ano, kung sa arms natin,
1: mm-hmm,
2: so meron yun yung for example sa biceps natin, merong bicep curl ups.
1: Mm-hmm.
2: Kung sa legs naman, mm-hmm, merong leg curl up naman, mm-hmm, ano? Kung sa abs, yung gusto mong lagyan ng muscle or i-enhance yung muscle doon, merong ab curl ups, ano? So anything na magpuput ng effort na igagalaw mo yung iyong mga joint area,
1: mm-hmm,
2: yun po ay yung mga isotonic exercises, ano?
1: Oh.
2: So nakakatulong naman yun siya sa muscles mismo natin para yung tinatawag na hypertrophy ng ating muscle, especially sa mga nagba-bodybuilding. So meron yan silang mga program na ginagawa para doon. Flexibility din ng ating pong mga kalamnan kasi yung mga kalamnan natin dapat hindi siya ano, stiff.
1: Mm-hmm.
2: Dapat the more na ginagamit mo siya, dapat na maintain mo din yung flexibility ng mga muscles. Kasi sa muscles natin, meron pa dyan mga litid kung tawagin. Ano? Dapat flexible din yan sila. Kasi pag hindi flexible yan, yun yung mga tao, Dok, na ano, pag naiunat mo ng gusto yung ano mo,
1: sumasakit.
2: Yung kamay, yung hita mo, biglang ano, biglang naninigas.
1: Uh-huh.
2: At napakasakit ng pakiramdam. O, yun yung mga hindi flexible, ano, yung mga litid natin sa ating pangangatawan. And of course, endurance and mobility. Nagiging maayos siya.
0: Kaya doon papasok yung isang uri ng exercise that you need to do is stretching.
1: Mm-hmm. Yes.
2: Yeah.
0: At alam ko pinagkocombine to, nauuna muna stretching bago mo gawin yung ibang mga ejercicio.
2: Yung pinaka-importante yun. Stretching, warm up, and then doon ka na sa main workout.
1: Exercise, yeah.
0: Yung pinakahuli, Doc Ron, ano yung pwede to sa mga medyo umiidad na?
1: Mm-hmm. Yes, yung balancing exercise.
2: Mm-hmm.
1: Yun is para, meron ding resistance, pero ito ay hindi masyadong katulad nung ano, yung mga sobrang bigat na resistant exercise. Ito ay nagbibigay ng balance doon sa inner ear, sa ating paningin, also muscles and joints, also nervous system. Ito mga exercise na ito, katulad ng mga kata yung tinatawag na Tai Chi.
0: Tai Chi.
1: Si IP Man. Yun yung Tai Chi.
2: Parang dancing exercise din eh.
1: Dancing exercise. Also yung tinatawag natin na yoga. So those are mga klase ng mga exercise na pwede natin gawin. You can do cardio, you can do isotonic. Also
2: isometric.
1: Yung tinatawag resistance exercise, also yoga exercise. Depende doon sa pwedeng kaya ng isang tao.
2: Kaya sa mga ka-wellness natin, ha. Eto Doc, katanungan ano sa mga nagkakaedad na pa rin ano kinakailangan na gawin nila before they do those exercises, meron ba silang dapat isagawa bago sila mag-ehersisyo ng mga ganong gawain?
1: Well, first thing, ang kailangan na exercise is for all. Pero pagka may problema ka na sa katawan, yun ang kailangan ninyo ng tinatawag na konsulta muna. Mapakonsulta kung anong klaseng fitted exercise. Yun. For example, kapag may diabetes kayo, asa titingnan dun pagka frequent kayo nag-hypoglycemia, kailangan titingnan kung anong klaseng exercise na pwede sa inyo. If you have hypertension, kasi kapag ka nag-exercise, tapos biglayin nyo yung katawan ninyo, biglang...
0: Baka nag-exercise, lalong na napasama.
1: Lalong napasama.
0: Sabi kasi yung tatlo dun sa Secret of Health.
2: Meron ang tinatawag, Doc, na ano eh, yung stress test.
1: Yes.
2: Yung stress test, inilalagay yung katawan mo dun sa maximum na kaya mong physical activity.
1: Yes. Uh-huh.
2: Kasi chine-check dun yung ano eh, maximum heart rate mo at saka yung overall functions, especially sa circulation natin, para hindi masobrahan.
1: Yes. Kaya kailangan talaga ng tinatawag natin na consultation. Mataas ang presyon, may problema sa puso, merong sakit sa baga, especially yung may osteoporosis. So kailangan anong load ang kaya mong buhatin o yung klaseng exercise ang pwede mong gawin.
2: Yung safe sa inyo.
1: Safe sa inyo kasi kapag ka nabali ang femur bone, ako, delikado po yan. May mga sakit sa kalamdan o di kaya nervous system and also may mga problema sa neurological disease. Also doon sa may mga mahinang balanse, also may arthritis at mga hirap bag, maglalakad, especially kapag ka nadapa kayo, talagang delikado po yan.
0: Pero may sagot na dyan, Doc Ron, na kung gusto doon natin na habang nag-exercise tayo, madudo yung benepisyo, mas mamamaximize. Siyempre, pag na-exercise ka, patatakbuhin na maganda yung dugo. May nutrients na kailangang madala na mabilis.
1: Yes.
0: So, kaya ayon sa kanilang studies, exercise and nutrition, if you combine it together, it will give you more maximum health potential.
1: Yes.
0: O kaya nga, for example, nagsa-Santon Plus Gold ka because Santon Plus Gold is, we call this a general supplementation. Tapos meron kang essential fatty acid sa iyong mga tinitake mula sa premium D3.
1: Yes.
0: May vitamin C ka.
1: Mm-hmm.
0: If you do exercise, mas magiging optimum yung result.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kesa yung nag-exercise kang, kinakain mo, puro mga junk foods. Puro mga taba. Baka yung taba, kumalat pa sa... So, paalala lang na kung gusto natin ma-maximize, always combine exercise sa proper nutrition.
1: Yes.
0: And diet. So, with regards to proper nutrition, ang isa sa pinakamagandang source na pagkukunan natin ng sustansya, wag na tayo lumayo. Santon Plus Gold at mga produkto ng Yes to Health na sinadya talagang gawin to supply essential nutrients sa atin para mag-exercise man tayo, mas magiging beneficial sa ating kalusugan.
1: For overall health yan, yung mga products natin for overall health. Whatever yung tinatawag natin na diseases you are suffering, this would help para sa lahat.
2: At para sa pinakamagandang resulta, mga ka-wellness, ay wag lang isa yung exercises na gagawin nyo. Kinakailangan may variables. Kinakailangan meron kang stretching exercises, merong mga isotonic or isometric exercises, strengthening exercise, yung may resistance sa ating mga kalamnan. Kumbaga para magiging balance. And of course, cardio din, napaka-inam.
1: Yes.
2: Para sa pagpapalakas na ating heart and ating lungs area. at syempre yung nabanggit ni Doc Algie at ninyo Doc Ron, no, na kinakailangan isama ninyo yung nutrition,
1: yes,
2: sa inyo pong pag-ehersisyo.
1: Hindi pwedeng iwanan yan.
2: Oo, kasi yung tatlong macronutrients, mm-hmm, ay kinakailangan nyo ng katawan natin, lalo na pag tayo po ay physically active. Mm-hmm. Kasi yun nga yung ano, primary, mm-hmm, na pagkain ng ating pong pangangatawan. Glucose is for energy. Mm-hmm. Yung protein is for building up muscles, yes, ng ating katawan. At yung fats din, napakalaki na itutulong niya para sa overall, mm-hmm, physical activity natin at physical health, mm-hmm, ng ating pong pangangatawan. Ano? Kaya dyan po, kinakailangan maging balance po tayo lahat, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto natin ma-achieve, yung tinatawag po na optimum health.
1: Yes.
2: Okay. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng makabuluhan na talakayan dito sa atin pong programa kung gano'ng kahalaga ang physical activity at kung ano ang mga benepisyo nito sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Kung may mga katanungan kayo patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin natin yan ng live dito sa atin pong programa. Balik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
7: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero bagay na, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin at, mm-hmm, listeners sa atin pong Facebook live stream. Ayan, mga nunood sa atin pong live streaming kay Sir Ding Estrella. Lagi pong nanunood at nakikinig, mm-hmm, sa atin pong programa. Mm-hmm. Ganda rin kay Doc Cecilio dyan po sa Sambuanga, mm-hmm, Ipil. Ayan. Okay, ganda din kay Doc Erwin Lapus. Mm-hmm. Nasa Japan sila ngayon.
1: Wow.
2: Ayan, happy shopping dyan
1: happy
2: sa inyo. Ayan. Ganda din kay Sir Sam Carlo Andres. Nakikinig at nanunood sa ating programa.
0: Kay LHYN.
2: Mm-hmm.
0: Ang ganda ng pangalan niya.
2: Pangalan,
0: apat na letra lang. Ayan. Ganda din kay Ma'am Josephine Abrogal, mm-hmm, Australia.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At si Ma'am Maribic Biato.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din si... mayroon pa isang akong makita dito. Ano? Kanina. Sana ba to? Hindi ko na makita. Hello, yun.
1: Meron dito Dominic Jan Abagat Valdez. Magandang tanghali po mga doktor. Salamat po at manatutunan ako ngayon. At may isusulat na naman ako.
2: Mm-hmm. At sa lahat ng mga viewers po natin, ha, sa atin pong Facebook live streaming, malusog na pakikinig at panunood sa inyo pong lahat. Ganoon lang sa ating himpilan na nakakukap dito sa atin pong programa. Ito, Doc, meron nagtanong dito sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Doc, ano po ang Doc, bawal po ba ang tubig ng buko sa may diabetes? Salamat po, Jerry ng Calibo, Aklan.
0: Ako, kung tatanong, hindi naman.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang sabaw ng buko, meron siyang sugar, meron. Mm-hmm. Pero itong sugar na to is hindi natin maihahambing sa mga common sugar that causes diabetes.
2: Mm-hmm.
0: Actually, ang sabaw nga ng buko, napahanggan ng isotonic solution yan. Mm-hmm. Kumbaga, comparative ito sa plasma natin.
2: Mm-hmm.
0: Oo, kaya nga, ibig sabihin yung mga minerals, yung mga electrolytes and doon, so it can really help us. Ano? Mm-hmm. Maganda rin sa kidney. Huwag lang sosobrahan.
2: Mm-hmm.
0: Oo, ako, ang recommendation ko for a day, for example, isang buko lang, isang, mm-hmm, araw, pwede na. Oh, wag naman natin gawing substitute sa tubig yung buko. Uh-huh. Bukod sa mahal na, hindi talaga siya design na gawing substitute sa tubig.
2: Uh-huh.
0: Oh, yun yung dapat po nating tandaan.
1: Lalong-lalo na pagka nag-complicate na doon sa kidney.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Isa sa nakakatulong ni Warland din damihan.
2: Uh-huh.
1: Lalong-lalo na pagka diagnose na kayo na may chronic kidney disease, kailangan, mm-hmm, mapakonsulta muna kung gaano kadaming sabaw ng buko,
2: mm-hmm,
1: ang pwede ninyong inumin araw-araw. And of course, samahan, supplementation, of course, ating Santon Plus Gold, vitamin C at ating Premium D3, one tag-isa, tatlong beses sa isang araw. Sabay ninyong Santon Gold at Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Pagka Premium D3, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal. Pag gagawin ninyo yan, kasama na yung pinag-usapan natin exercise, eh, sigurado matutulungan po kayo sa problema po ninyo sa diabetes.
2: Yan. Now, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Maraming salamat po sa mga payo po ninyo. Huwag po sana kayo mag-isawa na magpayo. Ako po ay 84 na. At ang mister ko naman ay 90. Nagbabike pa sa bukid.
0: Wow!
2: Kaso lang, meron daw siyang gout. Bukol na gout. Ano daw ang dapat niyang inumin? Ako po ay madami din tumutubo. Marami daw silang tumutubo na gulay sa bakuran. Kaso yung mister niya, ayaw naman kumain ng gulay. Ano daw ba dapat ipainom sa kanyang mister at ganun din sa kanya?
0: Bigyan niyo po na Santon Plus Gold, si mister, tapos yung Premium D3. Kasi Premium D3, meron siyang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay napakagandang anti-inflammatory. Tapos yung Santon Plus Gold naman, mga sustansyang tumutulong naman sa mga organs natin, sa kidney, sa liver. Sa madaling salita, sa ganyang edad, kailangan nyo talaga mag-focus sa nutrition. Kasi yung nutrition kasi sa mga senior citizens, especially ganyang edad, yun yung magbibigay ng better quality of life sa inyo. Na mape-prevent yung panghihina. Usually kasi, kinakailangan sa edad na yan, talaga na-enjoy mo na wala kang mga aray-aray. Yung arthritis, yung gout, talagang yan eh, kumbaga, isa sa consequences ng mahabang buhay eh. Sa dinami-dami na nating pinagdaan, na nakain, na mga source of uric acid. Pero, ang pinaka maganda, ma-maintain natin na hindi yan nagsasasakit. Sabihin naman natin na mahirap i-reverse ng mabilisan, pero ang mahalaga, makontrol yung inflammation. Yes. Hindi ka lagi pinapahirapan.
1: So, hindi pa lagi masakit. Oh. Kaya napakaganda talaga yung Premium D3, lalo na kapag yung Premium D3 may kasabay na yung vitamin K2. Napakaganda yan sa mga may gout kasi yung vitamin K2 at Premium D3. Is tumutulong siya na yung ano yung mga matunaw yung mga ano yung mga mga urates doon sa ano sa joints and also yung build up na kasi nagkakaroon ng pagtubo ng mga bones doon na hindi tutubo doon yung ano doon sa unwanted area yung mga bones para hindi po masira ang mga joints and of course yung mga bawal lalo na yung mga red meats and also mga lamang loob and especially yung mga maliliit na isda, baguong and soft drinks. Iwasan po yan kapag meron pong gouty arthritis.
0: Yung gulay, ayaw daw kumain. So, sagot dyan, Santon Plus Gold. Kasi para ka na rin kumakain ng extract ng gulay, kesa naman wala kang kinakain gulay.
1: May replacement.
0: Merong tawag supplementation.
2: Yun kasi ang problema, mga dok, ano? Pagka may gouty arthritis ka, the more na processed foods ang kinakain mo, the more na mas lalala siya. Lalo na pagka hyperins yung mga pagkain
0: kasi trigger yun eh. Trigger talaga ng inflammation.
2: Sobrang ano yun, pro-inflammatory yung mga highly processed ng mga pagkain, ano? So mas lalong mag-trigger yung pain ng gout, ano? Ang mga gulay pa naman, ito yung isa sa napakaganda para sa may mga gout kasi more on alkaline sila.
1: Alkaline, yes.
2: At yan yung isang magandang panglaban sa mga acids, especially yung uric acid, ano? Kinakailangan mo ng alkaline base ng mga pagkain, ano? Kaya nga yung Southern Vitamin C natin, isa rin yun sa napakaganda na suplemento kapag tumataas na yung mga acid sa katawan natin.
1: Kasi yan, alkaline
2: acid,
1: base.
2: At iba pa ng mga acid base na mga chemical sa ating pangangatawan, para mabalansi yun siya, kinakailangan na mas maraming alkaline foods na kakainin po ninyo. Ano? So, kung hindi mapakain ng gulay, painumin niyo po, Ultimate Trio. Kasi ano yan, puro alkaline yan. Yan nandyan sa atin pong Ultimate Trio. Okay?
1: Congratulations no kay nanay sa ganong edad. Bibihira na lang ang tao nag-umaabot sa ganong edad. Tama na po. Ano pa, malakas pa.
2: Paano mga doktor? Napakabilis ng oras natin. Saka may papahabol pa kayong mensahe.
0: Ayan, sorry to say na wala nakasunod sa mechanics natin. Huwag nyo sayangin yung kung may experience kayo sa Santon Plus Gold or any other product, i-share po ninyo tapos yung ating ano. Kasi yun yung mechanics natin. Dr. Ron, mauna ka na.
1: Well, maraming salamat. Masarap ang usapan natin, naka-exercise. maraming salamat po sa pakikinig mga ka-wellness dito po sa ating programa at marami pa po tayong ibibigay sa inyo mga information araw-araw kapag kayo po ay palagi po pong nakatutok dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, huwag kalimutan, inumin palagi araw-araw ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C Premium D3 para po palaging malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Pangunahin po nating concern dapat ang kalusugan, kaya huwag pabayaan na magkasakit po tayo. May solusyon. Ang tamang nutrisyon, katuwang po ang Santon Plus Gold. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw hong ito. At sana'y samahan muli kami sa susunod na araw sa inyong himpilang pinakikinggan. Siyempre sa Facebook Live. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
2: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na naibahagi niya sa atin po mga ka-wellness. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi nakantabay at nakikinig. Ganun na rin sa mga nanonood sa atin po mga programa. Ha? At sa mga tumatangkilik ng atin po mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon Noa, ang siyang patuloy na magpapalakas at magpapagaling ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Hell!
8: Kamsa Bullseye.
9: Department of Agriculture.
10: Kamusta ka? Ayong hapon.
11: 103.9 XFM.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Apur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
15: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Sarah sa akong kututan ni Luilo.
21: Sa akong kakausan

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthorn and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthorn and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: Nga, XFM kid how?
7: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
6: Nga, XFM kid.
8: Inami ang music ah.
6: Nga, XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Labas yung nami, pagkita mga DJs nila.
9: Wala asang konkreto nga sabat.
10: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
6: may how kita pa
10: enjoy lang
6: nga XFM gid how
11: Timo
2: XFM 103.9
0: Sunthorn Gold Live Testimony.
12: Ako po si Rodelyn Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Sunthorn Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Sunthorn Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Sunthorn Plus Gold.
0: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sunthorn Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sunthorn Plus Coffee ka na. Sunthorn Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
14: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus.
11: In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
17: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mubulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: gihimo sa maca ug clavuasca usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipilis sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Kung siyang

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, nami, bigit mga DJs, nila, kanya, blam,
10: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how.
11: Tipo!
10: XFM 103.9.

Presiding officer declares a brief recess.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Live testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santhon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo wagas.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
0: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Silver Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at lumubangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
7: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kapitan ni Lilo.
9: Sa

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga bukika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Yes to Health!
5: The secret of health.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Doc Leo?
7: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
6: Mm.
7: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidrin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
6: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
7: Mm-hmm.
6: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
7: Mm-hmm.
6: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa

0: fossil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nagangkon ni sa sancarantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josel, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kun mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nagareduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josel, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag?
0: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
0: Again.
1: Again.
0: Yes.

0: back. The Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang siling na nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga klalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix. Kagsama kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance and imbalances. So pwede ina maabian makabulig ato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan init breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santhon Plus

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa

0: o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Samphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Samphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C.
0: Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samphone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Samphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Samphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga butika ni Lilo. Sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny. Isa ka bus driver.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM
14: Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
15: Yes to hell.
4: The Secrets of Health.
14: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
15: Yes.
14: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalos ni Dok Leo?
15: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
14: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
15: Yes.
14: Kung wala na gid.
15: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
14: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
4: Santon Plus Gold. The secret of health.
14: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
15: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
14: Hindi na sa kabatsyag.
15: Yes.
14: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
15: Again.
14: Again.
15: Yes.
16: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang silingan kapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga klalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Santhon Plus Gold.
6: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santhon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pili sa mga buti ka. XFM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsanin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula, palaminhot, sang akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabutlayan sa akong nga pagpupo.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
6: XFM kid.
9: Ay, kulang ka lang music magkatapos mugtaw ka blama yara kayo sa mga balita blabsong amin pagkita mga DJs nalang kanya.
10: Wala asang konkreto nga sabat.
11: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
10: Simply
6: may how kita pa.
10: Enjoy lang
6: nga XFM kid how.
12: Tiki mo
11: XFM 103.9.
13: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Ras Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
18: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
17: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
23: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
24: Sa aking call center agent.
23: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
24: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
23: Resita, sige na matulang pagsakit sa ulo.
22: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
25: symptoms persist.
22: Consult your doctor.
25: Ibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
22: Santon Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: If symptoms present,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
3: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: XFM Network Philippines.
13: Mga katropa, X

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santhon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health.
4: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
5: Kompleto.
4: Kompleto.
5: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Pag mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, gid.
4: Yes. Na, ha?
5: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanares nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanares niya. Ang doon ni Peace, ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.

0: kinit. We need vitamin C. So diin ta na makuha sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
3: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may moringa oil.
0: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Nagyag ko nagbahay sir nga nito madayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebulo, Pantukan.
6: Vision X, slay ang kaipitibo.
0: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
6: Visionex, slay ang kaipitibo.
4: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
8: XFM kid.
9: Ay,
11: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay, arapin sa mga balita blamay, sun, abibigit sa mga DJs nila.
12: Wala sang konkreto nga sabat,
13: wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X. Simply
8: may how kita pa.
13: Enjoy lang
8: nga XFM kid how.
14: Timo
15: XFM 103.9
16: XFM
17: Impeachment coverage.
16: Impeachment coverage.
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
0: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: X. XFM.
2: FM.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center. Bukas Domingo, tugtog Biyernes.
5: Ako ni from Lola Sibang. 24 years old sa Calician Street, Lambunaw. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama, ipag-tibo. Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Kasimi. Makabuli di kalawas ka tao.
6: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Mm-hmm. Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalitson.
7: Oh.
6: Ang mga pigado, iya sa una, ito gabang lang kag okrang ginmantiner sa uma.
7: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi pa kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kong kisa may ara mga kautura naton nga yara sa uma naabutan sang ilang stroke na nagka problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
6: maalat
7: mga pagkaon isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
8: Yes, so, kay kung gisa Dr. Irwin ato ka nagit sa bukid ang kararuton bala kararuton mga root crops damo dito
6: sumuran ka na
8: sumuran ka dahil amun sa banwa
6: bayluhan mo sang
8: uga
7: tinabal
8: nga maayudian niya ariya okay bayluhan kung giniginamos pagpuli sa bayan. Ano dala mo? May ginamos ko di. Halos sa aton makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balisa Diyosel. Sa una yung mga manggaranon lang naga problema sina. Pero subong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa manggaranon kag pigado subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga akong pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
10: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
8: Subong panahon man Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga hindi daw wili sa cellphone.
6: No.
8: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas. Pabakot sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inakay nga mga bata. Subong hindi na halos magpainit. Hindi ka kita bata subong nagpainit. Hadlok na sila kay nga. Uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Hindi, muna sa itong mga kauturan subong, i-encourage na ito na itong mga bata. inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sila. Una, mapunggan ilagana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number two, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala mas lagi expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3.
6: Mm.
8: Oh, kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang premium D3.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
1: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Plasmid nga premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pero pinaka the best kinaupda naton sang Santon Vitamin C.
6: Mm.
8: Oh, pag may Santon Vitamin C, Doc Erwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
7: Yes, no, sa mga kauturan nato nang aton nga Santon Vitamin C non-acidic. Mo ni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa aton tiyan. So ang aton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
12: Nga, XFM, kid how?
13: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
12: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbuktaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sa amin, sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
14: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
12: may how, kid, dapat.
14: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid, how?
15: Tingin mo!
14: XFM 103.9
16: X
17: XFM
16: FM

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copa Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copa Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copa Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Hanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Red Dale, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magbisa na ka.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtaw ka blam, mayarap kayo sa mga balita blam, so namin sa mga DJs na lakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
7: Tipo!
8: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: XFM News! XFM News!
3: XFM time, alas 6:00 ang gabi mga katropa. Gikan din sa 103 sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita.
2: XFM News. FM News.
3: Wala sa testigo nga ginpresentar sa ika-6 nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinigad daw sa Miyerkules, Hulyo 15.
2: XFM News. FM News.
3: Inibangod sa gininyo sang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kagapon nga i-set aside ang testimony ng the Office of the Vice President of the OVP, Chief of Staff Zulaika Lopez, kag House of Representative Security Official Captain Belinda Bello para sa grave threats case batok kay VP Sara sa dalam sang Article 4 sang Articles of Impeachment sa bylaw. Napamatingan ng mga oral arguments hangot sa pag-issue sa sabina para sa bank records, anti-money laundering council records, kag Bureau of Internal Revenue records sa Vice Presidente, kag sa iyang abanan ng si Attorney Manas Escarpio. Ang nangin pa ginunanon sa nasabit na artikulo na gasugod na sa Hulyo 6 nga ginalauman nga maglawig sa 11 kadlaw sa prosecution or prosecution. Inang balita sa 103.9 XFM. Solusyonan ng malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
9: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Α, είπα Extra service, extra service. Extra service with James King. With James King. Σα XFM.
2: That's right, mga katroba! Ini ang extra service on a Wednesday. Mayong gabi na, 6:16 ang atong oras, kag oras ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Mga produkto nga saranggid mabuligan ikaw. Saranggid maprotektan ka sa mga balatian o kung masakit. Saranggid para mas happy ang imong life, para mas long life, mga katropa. No, now ang tanga doon nga, Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kagang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini ang mga produkto nga makabulig para paggun ka sa ibong, ang imong immune system. Protektado ka, mga katropa, always feeling younger. Paresang ang sinanay, ano, nagligad, no, Lalita, abal sa akong, so, nag-inom ko bala, nag-nami pa matiyag ko, sang una yan, daw, sang wala ko po natalawa na, daw, luya ko, perme, sumong yan, nami, gina pa matiyag ko, salamat sa Santone Plus Gold. Oh, diba? Katropa, now, danay kita hasta las 8 sininga gabi para sa atong programa ng Extra Service. Anong servisyo ang dala ko sa inyo? Pasturyana ita, chika, mabalita, special kita, mga katropa. And of course, sa mga maayong balita, well, sarang nyo gid, makakuha, kag makadaog sa mong paglibot, mga katropa. Nagapanagtag kita, nagapangita kita sang katropang listeners and solid supporters. Ukon, bagong mga miyembro sang class para tagaan natin sila, mga katropa, no? Sa aton nga katropa radio, no? Radyo mo, bailuhan ko bago, di ba? Radyo mo, bailuhan das ang bago sa mga katropang listeners and solid supporters natin nila. At syempre, padayin makita nga ginapasampulan ng mga katropa natin, madakpan natin sa mga produkto sa Yes to Health. Ay, mga natagaan, tagali kagina, no? Kagina, sang sinilang mga katropa sa paglibot natin. Tara sa lihis, tara sa may singkang. No, di na itong listahan ko. Dugad sa dalawa. O, tingwaon, tanga mabasa. Dugay-dugay ang mga pangalan sa mga bago nga mga katropang listeners nato na o kung mga class members nato. Mayong gabi sa inyo tanahan. Well, si katropang James King ini, mga katropa. Handa na ka. Sit back, relax. Kung medyo malawig-lawig ang istoryana ay mga katropa, no? No, sa ginatawag nga impeachment, no? Sa Senado, mga katropa. Subong niya, relax, sit back. Ako bala sa imo. Ini ang imo nga katropa station. Ang 103.9, 96.7. XFM, Bacolod. Ubud si katropang James King.
0: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King. Kasi.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call the doctor.
1: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Μουσικά, ιστορία, χίτα, αν είπα πά. Σα Extra Service.
1: Extra Service.
0: Extra Service. With James King.
2: That is right, mga katropa, nga ng oras, 6:36 na sang gabi. Good evening, nakapuli na ka mo, nanyapon na ka mo, wala pa, dungan lang takaroon, katropa. Wala pa mang kuya, pero nakapamapamahaw to ya kanina. No? Tinapay, no? No, ganitong ikaw na mo, kagilagin, libre na nung yun, nalipat ko ano pangalan nila. Anyway, mga katropa, ini ang Extra Service with katropang James King. Kumusta ka mo, mga katropa, no? Sano ka mo ginkasal? June, July, o kung next month pa? Sa tingkil mo timing na siya. The next month, tigkiliwi, puraot, mga katropa, ischedule na ng kasal nyo da, magdamo inyo regalo. Damo regalo nyo, pero expect nyo man, nga mga regalo nyo, hindi amo naka, ano, big. Puraot mo. Hindi ya, mga katropa, no. Madamong punagapano, hindi na ito, ang gusto puraot, depende na sa tao, gawa mo na sila. Well, yes, actually, mga katropa. Well, July pa man sa bunga, Hulyo 15, mga katropa. Mapreparahan pa, may 15 dias pa, mga katropa. Anyway, speaking of wedding, mga katropa, ba? Sining adlaw sangga, ano, oh, ba? Nag-post sa social media, mga katropa. Ini si Bea Alonso. It's official! Kasal na si Bea Alonso, mga katropa. Gin-confirm niyang iyong marriage sa businessman nga si Vincent Co. Oh, si Vincent Co, pagkatapos siya mag-share sang photos, mga litrato nila sa social media sa ilang intimate civil wedding. Wow! Intimate social civil wedding, mga katropa, no? Nag-post siya actually sa iyang Instagram. Sininga adlaw sang Miyerkules, mga katropa, no? Mga pila ka mga black and white photos actually, no? Gin-document niya ang ilang ceremony. Tapos may gamay nga caption nga, home. Daw si Chris Daughter yung, home and I'm well, at least gin-share niya, mga katropa, no, intimate, but sing ganun, selected, dutay lang, ano, hindi mo nakabonggang-bongga, hindi mo nakabulgar katama. Tatuya, mga artistahon nga mga sikat niya, invite na niya, mayor, congressman, mga senador, mga bisita nila, mga katropa. Well, check to man, okay, na-realize siguro niya nung saku sila kay Sahiring, mga katropa. Yun siya niya na, of course, may araman silang cake nga, just married. Yan, and post sa ito, and hanggang bouquet of flowers, gina-display, nag-kiss sila, pero yung tabunan niya, mga katropa, censored down. Oh, so, muna ha, kasal na sila. Pero kalaban nga mga ginapost, mga katropa, no? Ang iyang diamond ring. Mahalalo ni na. Kabalo ka mo kong pila? Ang buhot. May kukabalo. Kasi kabalan mo. So, yun mga katropa, no? Kasal na siya. Well, ginanuman ni mga katropa, no? Ginda reveal man ni Makati Mayor Nancy Binay, no? Ang gining, nga siya actually ang nag-officiate, no? Si Mayor Nancy Binay ang nag-officiate sa ilang wedding, mga katropa. Nag-post man siya, no? Nga congratulate ang newlywed sa iyang ano, sa iyang Facebook page, mga katropa. Oh, may ganun. Oh, so, July 14 nag-post si Makati Mayor Nancy Binay, pero si ano, sinilang siya nag-post si ano, si uy, saku sila sa iyang well, you know naman, after wedding. Oh, di ba? July 15 subong pag-post ni Bea Alonso, pero si July 14 si Mayor Nancy Binay. Oh, siya ang officiating couple. Oh, ayun. Okay, but anyway, mga katropa, no? Ang may actually mga pila ka mga sources gin-confirm, mga katropa. Si Alonso kag si Co nag-exchange vow evening of July 13. July 13 ina sa office of Makati Mayor Nancy Binay. So, meaning, sa so July 13 sila gin-karsal. 13 lucky number! Mga katropa! Diba? Damong na namiyan sa number 13. Damong mananadlukan. Depende na sa pagpati nyo, mga katropa. Well, ang civil wedding ka ng mga katropa, no? Mga, may pila ka mga couple, ang mga friends ng couple ang nag-attend man. Pero, ala, ang parents ng dua, absent. Nag-atugur sa Senado. Wala nagupod, walang parents ng dua ka, ano? Ang parents sila, mga katropa. Oh, yung sikreto nila. Hindi sila gusto-guro naman. Basta wala ang parents, ha. Ambal din rin, ha, sa nagagawa ng report, mga katropa, no? Well, simple man ako nung ginasok-sok. Simple cream suit dress. Si ko naman, naka-short sleeve na barong. Oh, di ba? Ang kasal ko nung mga katropa, no? Well, di ba lang, madamo sa mga speculation na nag-surround before pa man natabungin ng kasal. Previously, nagagawa mo sa mga report, nag-schedule na sila sa ilang, nag-schedule sila sa grand wedding sa Spain. Oh, so May 14. Oh. Pero wala natabo. May 14 ang plano pero wala nag-materialize ni mga katropa, no? And then, before pa man na, may mga, you know, may mga natabo ka ng mga disagreements sa mga, prenuptial agreement kung paano lang ano nang numatabo sa ilang mga pag-aari mga karta mga pag-aari ang mga properties niya na dito doon na tropa habi mo karon no so amo na siya natabo mga may mga few disagreements kuno na nag amo na nag-lead sa postponement ang sining ano overseas wedding nila dapat sa May 14 pa na yun pala yun. Pero na-mention man sa legal counsel ni Bea Alonso, gin-clarify niya nga actress kag si ko, mga katropa, freely and voluntarily kuno gin-sign nila kag gin-execute ang contract nga wala sang anuman nga issue. Ang hirap kung marami kang pera. Wala. Simple lang wedding, mga katropa. But anyway, congratulations! Okay, 6:43 oras na ito. Ang ginabahin sa itong programa, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Kay man, himunin sa makakaglavawas ka, mga katropa. Available sa mga butika sa inyong lugar. Magbisita ka mo bala sa ano, mga labi mas nami kung magbisita ka sa aton Yes 12 store there sa May Lazara Street sa Barangay 39 Bacolod City. Again, ko po si Katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra service. Extra service with James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
9: Sister
6: Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katrupa, exciting!
1: Extra service!
14: Extra service with James King.

0: Exciting, bro!
1: Sampon Plus Gold!
2: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sampon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sampon Plus Gold!
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sandown Gold Coffee Mix.
9: Makatupa, may bago na nga Sandown Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM time. Alam siya, dos sa gabi, magkakatropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpangunang balita. Apat ka F-50 fighter jets ng Philippine Air Force o kundi PAF ang nagabot na sa Darwin, Australia para sa Exercise Pitch Black 2026. Ang Philippine Air Force contingent na ginabugusan sa 200 ka mga tinawo magpakigbahin sa Exercise Pitch Black nga pag-iwaton halin Hulyo 17 tugtob Agosto 7, 2026 sa Northern Australia. Ini ang nagamarka sa ang ikaduwang partisipasyon sa Philippine Air Force sa Exercise Pitch Black, ang premier bilineal multinational air combat exercise sa Royal Australian Air Force. Pukunar AAF na naglakip sa 21 ka mga kaupod ng pungsod. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Di mo!
1: XFM 103.9.
9: Musika, istorya,
10: chika, at iba pa.
9: Sa Extra Service.
11: Extra Service.
9: Extra Service.
12: With James King.

0: oras, mga katropa! 7:18 ang gabi! Yahoo! Baudo ka na, Mila, magkiyay-kiyay, gamay. Labi na gito mayupod ka, partner, no? Oh, isaot mo naman ako! Diba? Oh, isaya mo naman ako! Na, Mila. Saro lang ka mukha, oh, na kiyay-kiyay lang taga mayo. Yeah! I love it! Pinagin sa mga nabisita nato kagina, takpan nato kagina ng mga katropa nato, mga bagong katropang listeners, ukon class members, katropang listeners, and solid supporters. Si Sir Rolando, yan, no? Singkag, Elma, Mami Elma, dira sa may mapurok malipayon, nalis. Mami Elma Libuon, mayang gabi, tutok ka lang da sa bago mong XFM radio. Si Ma'am Mary Jane Ariola, sa barangay Singkang man. Mayang gabi da sa inyo, ma'am. Si Lani Veloso, sa Singkang Airport. Si Joy, ayan, Joy MM, yan. Sa may kalong-kalong, Ma'am Janice De Los Santos. Oh, pwede bang kinig kayo? Mama Annalyn, no? Sa purok paho takuling. Si Ma'am Jeannie Alcantara, kay si Ben Vincent Telbolario. Sila mga bagong katropa natin. Well, actually, doon ganyan silang kapamati. Sila ang nakabaton sa bagong XFM Radio. Thank you! Salamat. Tutok lang da permi. Thank you. Abot ko nga brief pa ding ano. Wow, tani mabatihan sa grupo nila. Dara sa may Charby Motor Shop. Oh, may gabi. JR, batayo. Sa kay Jan Jan De La Torre. Jan Jan De Dumago. Kay Jesse Bell. Si Jomar. Si Caloy. Si Paolo. Alfonso. George Remalaso. Si Renz Negro. Dara sila ng mga tropa nato sa Charby Motor Shop. Dara lang ako sa may kurbada daw. Salamat, gid nga madamo. Basi sirado na sila buwas sa early tang ano nyo, greeting siya. Dapat naka-on lang the permit nyo nga XFM Radio. Salamat, gid. 7:20 nga itong oras, mga katropa, ang giningabahin sa ngatong nga programa ang ginatulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix or Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee nato na muni siya ang atun nga kape nga nagayo ka na, nagtahom ka pa. Ay, wow! Nagayo ka na, nagtahom ka pa. Kay man, mayari ni nagnami yung sumanak pa namin sa kusupat mo. Kay man, may glutathione kag may collagen. Amo na pinakabago nato nga kape. Amo na yung entry nyo or proof of purchase nyo para sa ato nga libu-libong pa-premyo. Santo and XFM, libu-libong pa-premyo. For a chance to win 3,000 pesos sa ato nga weekly draw. Congratulations sa mga nagdalo. May isa ka na nailang, mama, natisyan. Nga patay ang iyang cellphone. Dugay na niya, wala na kuha ang iyang premyo. Nasa may Mandalaga. Oh, kinig ka na. I-open mo ang cellphone mo, nanilete. Isayaw mo naman ako. Sayaw mong katabi mo. 7:22 nga itong oras. Tiyon para sa aton nga balita espesyal sa Extra Service.
1: Bring it on. Musika? Historia?
2: Ano? Parini?
1: At iba pa. Extra Service. With James King.
0: That is right. FM. Yes, tama mga droba. Kagi na ato nga balita special para sa ato nga balita special. Kilala nyo si Eric Chan, hindi si Jackie Chan ha. Presto sila pigido Chan mga katropa. Hindi man yung okay ka ba Chan? Dahil na sila yung mga katropa. Hindi nga si Eric Chan nagpanag-iya sa isang restaurant. Oh, Jade Garden ang tawag siyang restaurant. Dito sa Shuttle. Siya karoon mga katropa, si Eric Chan na nag-uyad sang Guinness World Book of Records, no? Sa largest dim sum. Uy, largest dim sum. Kumera sang nga daw pinakamadamong daw inasal festival trying to malay mo, isa ka daw, makasunod mo na siya sa Guinness World Book of Records, pinakadamong ang area o syudad nga nag-asal at in one time, in one day, you know? May pinakadamong nag-asal. Isang check-in. Nag-asal isang check-in, mga katropa. But anyway, mahalay nyo, isa ka daw, di ba? Why not? Coconut na makunat. Alright, and going back sa kay largest dim sum, mga katropa, dim sum meal, ha? Damo-damo sila kao, no? No? Kasunod siya sa, no, sa Guinness World Book of Record. Ining event, ining kahiwatan, mga katropa, no? Ang na-achieve nila last month lang. No, bulan lang sa Hunyo, kaya nag-gather siya sa 830 ka mga tao para magkaon all together. Dungan sila kaon sa... Why ka kabaton na ano di ako? Invitation? Ay, wala pa akong visa para sa... wala akong US visa, mga katropa. Passport lang ta, wala ta visa for UST. Hindi ta invited. So, 830, no? 830 ka mga tao ang in-gather para mag-count ng isang dim sum all together, no? Ang ining restaurant team, mga katropa, kabula ka mo kung ano ko damo ginimo nila ng mga dim sum. 3,000, oh, not the dim sum, oh, well, dumplings, no? 3,600 dumplings, mga katropa. Mapon ba na? 3,600 ka mga dumplings. Kinubra na ba? Manual, ha? By hand. No? Para lang sa ining event, mga katropa. No? Dululungan sila, mga katropa. Dululungan man sila nagkaon. So, hindi ta invited kay hindi ta kabalo magubra sa imagine all the people, mga katropa. World record, no? 830 ka mga tao, no? Nagkaon, nagubra, nagkaon, no? Pila ka mga, sila tanan, puro mga chef ng gubra na yun. Nagtudluan nilang sila, mga katropa. So, ano na siya, no? Ginauyat nila karoon ng world record sa dim sum party. 830 ka mga tao sa shuttle. Actually, 900 mga katropa. O galing ang record lang sa ining event is 830. Oo, dululungan sila nagkaon, no, mga katropa. Dululungan man sila nga nagbanyo, mga katropa. Ay, why sila nang atag mga dalo? Hindi, joke ko lang to yan, mga katropa. No? 830 participants, no? Yan, nagkaon. No? 3,000 pork and shrimp dumplings, no? Kago, dala na ding mga buns, of course, ang nakuha, no? Na nakuha nilang ining world record. Sang, sino lang bulan sang Hunyo, mga katropa? Mga alas 3 imedya sang hapon ang Guinness World Records ang ilang adjudicator si Michael Emprick, no, from New York. Dito niya gin-drop ang iyang clipboard, no, or clipboard, mga katropa, kag gingamit gin-yatra mic kag nag-declare nga ang shuttle, no, nakaron ang nag-uyat sa bagong record, ang bagong record holder, no, sa pag no pag-throw sa world's largest dim sum party. Wow! Carabao! 7:26, ang iningabahin sa ating programa, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang, of course, aton nga Santon Plus Gold, ang nagapangunang produkto sa Yes to Health para long life, para happy life, mga katropa. No? Kay man you live happy, isa sa mga nagapangunang ano, is your healthy. Sa bulig sa Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga butika like paresang Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP, Generica, Rose Pharmacy, sa aton nga Gray, Negros Grace Pharmacy, Sincere, katropa. Well, magbisita ka muna. Especially sa aton nga Yes to All Store, nagtanong sa Manizara Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Kapon si Kapon si Katropa ng James King. Kinang extra service.
1: Musika, istorya,
2: chika,
1: at iba pa.
3: Sa extra service.
1: Extra service.
3: Extra service.
1: With James King.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Extra service!
14: Extra service with James King!

0: amin na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
5: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Palain man ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa akon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sa suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
7: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Hala! Ka-exciting!
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Mga katrupa, exciting!
7: Musika, istorya, chika, at iba pa
2: sa Extra Service.
7: Extra Service! Extra Service! With James King!

Mas mabuti pang mag-Santone Plus Gold ka na lang. Itang... Salamat gid mga katropa sa pag-upod sa programa natin sa Dingang Kabi Extra Service with Katropa James Key. Was naman kita maupugup na na ya Miyerkules mong was Webes tatya sa 16 na sa bulan sa ay natungalan naman ang bulan sa Hulyo. Katropa, ang ini nga programa Extra Service kinadulong sa inyo of course sa produkto sa Yes to Health. Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3, ang ating Ultimate Trio. Para sa dugang pang mga balita kag impormasyon, padayon ang pagtutok sa 103.9, 96.7 man, mga katropa. XFM, Bacolod. Katropa James King saying, good night, mind gabi.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
3: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaiya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaiya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
3: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw ng hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao na nagasigi kaon sa mga oranges subong panahon tungkol sa kamahal sini. So, ang vitamin C mo, nga kinanglan, hindi mo git makakuha, Dr. Erwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
5: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya to unod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-perminal sila ga-sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabulig na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
6: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto.

0: Zone D3, Adlaw-Adlaw.
1: Talking about sa protection sang tun nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
1: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao magtake sang VCO, malayo sa pagdevelop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Ang langit git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
1: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag pinitrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, amon siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno permis ang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung permis siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes,
1: muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: So, ba't yung pag-inom ko sang premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
7: Naku, mahal. Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
6: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
8: Hello po, ako si Linoy.
9: Tama si Nanay.
8: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, usangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
6: Aba eh, ayaw!
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
11: Mga katupa, exam!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, bigit mga DJs, nila, kanya,
3: wala sang kongreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
6: Santone Gold Coffee Mix. Tagkapagin.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kaya daw per me lang maluya ako lawas. Daw per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kidbala kay batyag tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Amo na daw sikreto sa mga tao nga daranon. Gulpihon mo kibot para mauntat ang iya concentration. Hey everyone, good evening. Welcome na sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Troy Tisoy, gwapo na LL pa.
1: Dopi lang ka, bigalan na, tamsi pa.
0: Kita mag-inob na sa alas 12 sa tungang gabi. Gabi isang ano to, subong gani man?
1: Sampit siya kinsi.
0: Oy, si Manuel Arana.
1: Yes, nagabot na man si Manuel.
0: Shout out. Ang pamangkot, may bilin pa ba?
1: Of course!
0: Pila?
1: Mga dos pa?
0: Ang ipadalaan mo sa GCash?
1: Olo!
0: Ay, di pa pagkakuo. Nagpadala naman sa alawan.
1: Oo.
0: Yes. Ate, isa bang Merkules, di ba?
1: Merkules, ma-
0: oo, Merkules, no?
1: Merkules, oo.
0: Ambal yato sa chat niya ay.
1: Ano?
0: Sige lang ga. Kay Doan na lang kaadlo, mapuli naman ko sa Biyernes. Oo! Ano? Ha?
1: Kanami, iglay mo. Ang same mo nga. Scriptwriter.
0: Hindi, akiti amo ginaya mo. Akiti, siyempre, dito na malikawan. Kami nga mga lalaki, may mga obligasyon, mga may ginapangpadalaan. Siyempre, kamo may ara man, kaya siyempre, nagaluyag-luyag ka ba? Galuyag-luyag ka, wala.
1: Galuyag, ganyan buwang. Ako pa.
0: Galuyag, ganyan buwang, buwang-buwang pa.
1: Oh, hindi bala. Oh,
0: siyempre, hindi ta na iya malikawan.
1: Correct.
0: Oh, ipang ano na naton, rurkulo na naton, ang tanan naton ng mga katropa mo, especially aton ng mga broadcast technician nga on standby sa bunga gabi sa phone pala programa. Are, siya, phone naman niya. Hindi, oh, yeah. Kaya kabalungon dahil, gintandaan mo na ginapasunod ko per memo. Nanang damo ang imo nga tsakto. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankalan with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Kalibo. Charmaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final answer.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex
0: John Ray. Ano pa inuula kong nalawagan gani man?
1: Kanlaon.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropa
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay kang Eskalante. Pilay mo sala?
1: Dua.
0: Nalipat naman sa. Pilay mo sala?
1: Dali lang. Sakon sala. Sakon sala. Sakon sala.
0: Nagkumpisara. Di man. Sige, sa mga gusto mapasakop sa phone palang programa sa alas 12 kita, pwede ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone palang programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na!
1: Tindog-tindog pa!
0: Oh!

0: Pati ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Senthan Plus Herbal Soap.
2: Yan ang sigal mo na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Pwede na mo katawag sa mga gabi sa
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. May gabi kay Marvin Andion, Sweet Dalin, Virgie Villanueva Merano, Conrada Belvestre Lauza, mayong gabi. Si Sweet Dalin, nag-message sa akon nga, Troy, padali ko kwarta.
1: Tuod.
0: Ano ya, kuya? Bana mo ko ga? Hindi ko lang maglaog-laog sa akon, kay kabato. Kuya, bala, biskan ano ka pa, batuan.
1: Ang bukit siya. Mayang gabi mo sa kay Gerson. And of course, hello sa mga Javier family. Mm. Sa may Villamonte. Sa si Lai naman. Sa kay Nanette Bautista. Sa kay Andoy. And sa may Antique. Sa kay Eugene.
0: Wala lang bala kwarta-kwarta kay... Ako ya, bisan wala ko ya kwarta, bisan pa paano, madala mo lang niguro sa itsura, no?
1: Yun, yeah.
0: Yeah. You deposit the money in the bank.
1: Yes.
0: Line number two, good evening.
1: Hello?
2: Good evening, Troy. Ay. Yung dalawa ni Benti lang ka.
0: Yes, magandang gabi po. Pangalan at taga saan?
2: Sa Himamaylan, Troy.
0: Saan sa Himamaylan?
2: Isan, si Jeffrey.
0: Jeffrey ng Himamaylan. Saan ka banda sa Himamaylan, Jeffrey?
2: Ibisan, Troy.
0: Ibisan?
2: Oo.
0: Nang taon ka na?
2: 37, Troy.
0: 37. Pwede mo ba malakas-lakasan ng kaunti yung boses? Kasi parang nasa buli mo lang yung boses eh. Lakasan mo naman ng kunti para mapakinggan ka naman sa karamihan. Jeffrey.
2: Oo, Troy.
0: Jeffrey.
2: Oh.
0: Edad mo nga ulit?
2: 37.
0: Nagtatrabaho?
2: Wala, Troy. Tambay lang.
0: Wala pang trabaho. Bakit ganun na hindi ka naghanap ng trabaho?
2: Eh, nagpuhay-puhay ko tanay, Troy.
0: Bakit? Nagkasakit ka ba o lumaki yung isang itlog mo? Ha?
2: Ito,
0: anong sakit mo? Sa baga?
2: Yung malaki ang itlog ko, Troy.
0: Yun. Tama ang sabi ko eh. Bakit lumaki? Pinakagat mo ba sa putsukan?
2: Pinakagat ng putsukan, Troy. Kaya may hagto sa lakan, Troy.
0: Andali. Bakit hindi ka na nagtatagalog? Dati nagtatagalog ka. Ngayon nag-iilunggo ka na naman. Bakit kaya nga... Bakit nga pala nagtagalog ka? Galing ka ba ng Maynila?
2: Ano? Wala ako nakapunta ng Maynila.
0: Oh, hindi ka pala Tagalog. Bakit nagtatagalog ka nung una ka namin kausapin?
2: Hindi lang kaya mag-Tagalog, Fred. Kaunti lang nalaman ko.
0: Ah, kaunti lang pala.
1: Malaki pa rin ba yung itlog mo?
2: Naglaki, Troy, kaya di kagat sa putiukan, Troy.
0: Gusto mo bang mabawasan?
1: Oo, gusto mong kukupusin ko yan?
2: Ang gusto ko naman, Troy. Bata, pinundig naman ang layo ko, Troy.
0: May ano ka ba? May litik ka ba? Bakit nga pala wala kang girlfriend sa edad na 37?
2: Mahirap maghanap ng girlfriend dito sa amin, Troy.
0: Hindi. Madali lang yan yung girlfriend. Ang tanong, ano naman na makukuha nila sa'yo? Kasi sabi mo, tambay ka lang eh. O ano
2: tambay
0: yung...
2: lang ako.
0: O ano yung ipinaglalaban mo? Yung mga babae kasi hindi yan pumapatol yan sa mga tambay na walang may... Wala, eh, post pala na ibala. Gagambal patagan eh. O anong yung pinaglalaban mo? Wala kang trabaho. Paano yan yung babae?
2: Meron naman akong maisan, Troy.
0: Meron kang maisan. Ilang ektarya? Ilang ektarya?
2: Dalawa.
0: Dalawang ektarya. Ang tanong, may laman ba na mga mais yung maisan mo?
2: Ang dami, Troy.
0: Oh, really? Pag ano na?
2: Dami, may...
0: Pag pupuksiin mo na yung bunga, mga magkano lahat yung ano niya, presyo? pag mabenta mo.

0: Gano pa tro, gabanay pa.
1: Ah, ano gabanay dol?
2: Gamay pa guro.
1: Ah, gamay pa. Mm-hmm. Oh, maliliit pa yung bunga.
0: Napamukol pa tro. Panel niya.
1: Oo. So, paano yan? Maghahanap ka talaga ng girlfriend? O ano lang, tumawag ka lang sa amin, hihingi ng advice?
0: Maghahanap ako ng girlfriend, Troy.
1: Ay, wag na. Wag na. Wag na. Bakit naghahanap ka nga pala?
0: Para makaasawa ako, Troy.
1: Ah, wag na. Mahihirapan ka lang yan.
2: Kaya nga.
1: Sana maging maligaya ka na sa edad mong 37 kahit wala kang asawa, kasi napakahirap ngayon magbuo ng pamilya. Sobrang mahal.
0: Hindi na lang naitan ko pa eh. Kasi mabuha ng pamilya kung mayroon na.
1: Sabi-sabi lang yan.
2: Kaya nga eh.
1: Sabi-sabi mo lang yan. Yung maisan, hindi yan ano yan. Hindi yan papatusin ng... Sabi mo kanina, maisan lang ngayon, nadagdagan na ng talamnan ngayon. San matututungo yung usapan natin? Parang sira-sira yung usapan natin ngayon, ha?
0: May talamnan pa to, may maisan pa.
1: Ano pa?
0: Ano pa?
1: May maisan, may talamnan, ano pa yung iba?
0: Tamulog na, Troy.
1: Saan yan yung maisan at saka talamnan mo? Hindi namin alam kung saan yan. Saan nga?
0: Ibisan.
1: Ha?
0: Ibisan.
1: Ah, sa Ibisan. Ano ba yung mga katangian ng babae na hinahanap mo?
0: Kahit ano lang, Troy. Kahit hindi mapagmahal. Yan lang hanapin to.
1: Kahit ano? Kahit hindi mapagmahal? Ano ba yan? Naguguluhan ako sa'yo. Kayo nga mag-usap doon kasi pareho kayong dalawa na magugulo eh. Kausapin mo nga.
2: Sino nga ito?
1: Ewan ko. Sino yan?
2: Sandali, sino nga ba ito?
1: Jeffrey.
2: Si Jeffrey.
1: Hindi pala na maghambal, lain-lain bala. Wala pa gano'n. Ikaw pamangkot. Ikaw pamangkot, tumati pala na ikaw anong pamangkot, Dulpy.
2: Jeffrey. Talaga bang gusto mong mag-asawa?
0: Nag-asawa ako, Troy.
2: Kaya nga, gustong-gusto mo.
0: Gusto.
2: Di sige. Kakamutin mo na muna. Kasi sabi mo, humahabok yan eh. Kinakagat pa ng putsukan, di ba? Ang muna gani, kakamuton mo lang, anay.
1: Huwag ka na mag-asawa nga. Oo. Kasi mapapasubo ka talaga.
2: Kasi mas gusto mo yung putsukan eh.
1: Masarap pa yung kagat ng putsukan.
0: Masarap, Troy. Kasi masakit.
2: Di sa putsukan. Huwag ka na mag-asawa. Sa putsukan ka na lang.
1: Sabi na sa'yo eh, na huwag ka na nga lang mag-asawa. Pinipilit mo talaga kahit ayaw talaga eh.
0: Troy, kamo naman, putsukan ako nga kuha, Troy. Dugot, Troy.
1: Wala pa kami na mangkot.
2: Buti ko niya, ang dugos na lang sa patsukan, tilawan mo.
1: Oo. Plug na da number mo, kay galingin ulo ko sa buong... Liana, 09?
0: 09-09-055-11-55.
1: Okay, goodbye. Lang kalatoy-latoy ah.
2: Para may lagtok ka kasi.
1: Parang nabangga ata yung utak mo eh. Parang
2: kasi,
1: kumalong eh, no?
2: Laman ng utak mo, putsukan lang eh.
1: Line number 2, good evening.
3: Troy, may gabi, Troy.
1: Ay, may gabi, sino ni?
3: Tira, may isang banante, Troy.
1: Hindi pagkauna ang imong mouthpiece. Hala naman niya yan.
2: Para layo sa imong mouthpiece na yon.
1: Sino nga alam mo, Luwat, si?
3: Remy.
1: Luwat, be?
3: R-E-M-Y.
1: Si Remy. Hindi gani pag ipalapit ang imo nga baba sa mouthpiece kay hindi pag sapungi sa imo kamot. Nga ginam.
3: Wala Troy. Lang mag-una cellphone ko, Troy, mo.
1: Bag-o to di mo cellphone pero imo tingog sulod di daan.
2: Oo.
1: Hindi pag sapungisi mo kamot bala, hindi pag tabuni mo baba magambal, normal lang bala.
3: Okay, ara na ko, ara na.
1: Hindi man pag padakway mo tingo ka pala, taaman dako ka itlog man.
2: Basta ginagat mo ka patsukan. Ano ginagat mo na ka patsukan?
1: Hindi na yung patsukan, nagkagat siya na yan. Ha?
2: Oo.
1: Natanga na yan, nagkagat siya na yan. Remy, taga-diin ka?
3: Taga-Banate.
1: Banate.
2: Oo, oh, Iloilo.
1: Oo, oh, Iloilo ni. Oh. Pila na edad mo, Remy?
3: 24.
1: Oh, status, ang love life?
3: May nabiya naman.
1: Subong?
3: Oo, pero nagtawag ko diya, try kayo mga musta lang. Kasi na kinahidlaw ko sa inyo, try mo.
1: Ay, wala man kami kakinanglan nga pang mustahon. Kaya walaan, ginanamon ko mga musta ka sa amon. Laban-laban, may request na kanta. Hindi gano'y padala Gcash.
2: Amo good eh.
1: Remy? Chakto?
3: Okay lang, try. Dugoy naman natin, try. Ako ba't ganyan, try mo?
1: Ah, hindi gano'y klaro. Yung mutingog, yun ano, ginamodulate mo yung mutingog. Hindi klaro, bay? Ah, sige, kamustahan na kami kay Mabato. Pakamustahan na kami kay Mabato na kami kamustahay.
3: Marasatroy daw, kayo naman ang Petroy. Wala ko kapatid sa inyo tingnan.
1: Nga man, nabungol ka sa pila kabulan?
3: Okay, daw, kayo na kuhay sa monitor. So, wala signal mo?
1: Wala signal ang Amon Radio Station?
2: Oo.
1: Sa din nga area mo, ako, Banati, Iloilo, Rauta pa nga.
3: Banati, bala. May
1: barangay
3: medyo naghina siya,
1: Troy. Naghina? Anong frequency naman diyan mo dyan?
3: 100.7.
1: Tinga, aga pa mati ka na subungaw. Ang imo.
3: Trika mo ang programa.
1: Ah.
2: Basi ang imo, guro.
1: Imo radyo. Imo radyo kung cellphone naghina. Oo,
2: naghina.
1: Paano mo nabalaan nga naghina, be? Kay?
3: Ito isang sa nagligat, Troy, nga mga tinuwaig sa mula pa na ginalin ang studio sa XFM 100.7 ng Iloilo bastog ang sunod sa Banate.
1: Di nang
3: nagaling na sila, Troy, nandiyan naghina mo, Troy.
1: Basila, ito guro yung stasyon. Di nang una-una nga studio sa XFM, ha?
3: Sa may sabog LKO, wala.
1: Ti, drama lang na Japon nga nagsailo, ha? Nagsailo, gali?
3: Wala na, Troy.
1: Wala nagsailo, ha? Lagpat. Nagsailo sila?
3: Ara na sila sa may konsolasyon, bro.
1: Vlog po, di mo.
2: Oh, hindi, amo, ha?
1: Stabukso ba, man, Japon?
3: Oo.
1: Ah, sige lang, kay iparibi. Ay, ipabiming talang liwat. Ipaigo, takada. Sa Banate. Hmm. Pero importante, nagasulod na subong sa imo da radyo. Ay, ara ka sa Iloilo. Ano ganyan work mo, Remy?
3: Sa masahe, Katron.
1: Ah. Tingang imo, tingog daw wala kaagi masahe, ako.
3: Kapoy, Katron mo?
1: Na. Bala, ano man sa tingog yung nakapoy sa ano. Ti, ano man, gusto mo nga kami mamasahe sa imo?
3: Pwede man,
1: ah. Huwag mong subukan.
2: Yes.
1: Mabali, bukog mo.
2: Basi nagamo lang imo tingog kay nagaum-um ka man.
1: Hello?
2: Gaum-um ka man?
3: Ah, wala.
1: Grabe, yung i-deny ba? Hula.
2: Nakadasig sa iyang tamat. Hula.
1: Kamusta na kamusta imo nobya, Remy?
3: Okay lang man.
1: Mm-mm. Wala pa man saga plano nga bulagan ka?
3: Oo, wala pa man, Troy. Ah,
1: pero daw may ara na gid?
3: Ado mo malabo man, Troy.
1: Nga bulagan ka?
3: Oo.
1: Makakita ka, hao?
3: Hindi.
2: Amo na ba lang sila nila nga budlag, hindi ako nabulago niya kay bulag na nadaan.
1: Taga din, nobya mo, Remy?
3: Taga-antik.
1: Ah, taga-antik. Nga lang niya gani. Nag-join man din mo, nobya? Wala.
3: Wala.
1: Hindi mo gisa pagpa-intrahon di, ha?
3: Ito gani.
1: Damo-damo ang balagabantay sa mga bulag-balabi mo. Napambantayan ng nilay, ha? Pilan na mo ito, Egg?
3: 1 year and 9 months.
1: One year and 9 months, sige.
2: Manog 2 months na ka.
1: Manog 2 months.
2: Manog 2 years na, eh.
1: Sige, kung may mensahe ikaw sa imong anubya, ano ato, ipalabot sa iya, go.
3: Be, mayong gabi.
1: Bobby?
3: Kapay nga, okay ka lang dira. I love you so much. Always take care. Halungan mo, makagaling mo na. Kapay nga sa Japan, lugay pa ito na pag hindi ng 2 years, hindi sobra pa.
1: Hello? Okay, dali lang. So, arin ang imunobya, maisabat sa imo nga mensahe. Go ahead, be.
4: Madama, masalamat sa imo nga mensahe sa akon.
1: Kag sa siningaw ka da, break na ta.
4: Kay islanta na ka.
1: Why I love you sa punta?
4: Remy? Remy?
1: Remy?
4: Dos aki bala.
1: Remy? Remy?
4: Remy?
1: Remy, pila ni sa o? Pila ni Remy?
3: 5 ka piso, ha?
1: Hindi man ni piso, Remy.
4: 2 piso.
1: Seryo, sa mula, Remy?
4: Oo, pila ni Remy?
1: Pila ni sa o? Remy? Nasiga na ka to, guys, yung magsabat. Pila ni?
3: 5 ka piso na, ha?
4: Ika pabala para mabalaan mo kung pila.
1: Ari na lang oklo ni siya, matag-oklo. Isa ini ka, manamit hikapon. Ano ni Sir Remy, pila ni? Sabat, Remy, kadugay.
4: Sabat na.
3: Do pasok manat.
4: Ha? Do ano?
1: Lapit na, Remy. Dalom-dalom. Idalom-dalom. Eh, padalom-dalom sa pasas, Remy.
4: Para na. Dadiwal-diwal.
1: Remy, dalom-dalom sa pasas. Lapit ka na. Kareho, pilani.
3: Remy. Ano mo na daw, liso mo na kamusta ka, kagaman?
1: Ha? Hindi ka gigilituod ka kita, Remy. Santol ni siya. Duwa ka santol.
4: Liso pala na siya mo.
1: Bangkok na santol ni Remy. Sa sunod, hindi ka maghambal dayon, kagmaga. Pakot kung ano siya. Dapat imugid anay kapkapon para masyurbol mo, Remy.
4: Ngayon na tawag na nila nga hurikapon mo, anay.
1: Oo, oh, hurikapon mo tapos burikato mo. Remy, salamat, Remy. Wala ka naman yung nalipatan.
3: Try, pwede ko ka on air ka number ko, Troy.
1: Hambal ko gidaw. Ano? Ang ma-on air ka sang imo nga number, Kai?
3: Pwede ko ma-on air ka number ko. Mga talong ko, customer, dari sa Machete Pepper nga lupit bala sa
1: akin. Sige, customer, ha? Hindi. Uyab, ha? Kaya may uyab ka na bala. Sige, ah. I-explicar ang imo nga business sa mga mapamasahe. Sige, go!
3: Sa gusto nung magpamasahe sa akin, nang willing nang da, hindi mangig kumahal man ako, depende sa kabubuton nyo. Gari lang sa mahilan doon ni City Proper. So, ari nga ako number 0948-973-7542. Sorry, what? 0948-973-7542. Ang mga nga, try, ang mga nga, try, ang mga nga, lang patry, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, ang mga nga, Philippines sa my younger brother. Mike, ito, kaya pwede eh?
1: Oo, extra ah.
3: Ang programa nila yung nadalong sa inyo sa Carluan sa mga masalon, Santon Plus Gold, Santon May Tamil C, Vision X Plus, Kag, ang premium, Litri, of course, hindi mo nang pahuliin. Ang

0: Fortifon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: 30 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, pal. Subong Wednesday. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi nadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian. Santon Plus Gold.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ambal ni Binayaan. Ano na sa Troy Patdan?
1: Hindi eh.
0: Oo, muna siyang Patdan na may ara RSSI. Sa una, ang ginapangatubang tabalang problema sa mga tanom-tanom, ang matigi na bala. Kilala tigi?
1: Oo eh.
0: Ang daw mga puti-puti na ganang daon, subong RSSI na ginayaan. So, sa di naghalin ng RSSI?
1: Sa tigi.
0: Gusto mo matigi?
1: Depende sa tigi. Pero usually ang tigi, alam magun, gid man bi ang ano mo, ang atis.
0: Oh, mga di atis. Na. Basta daw mga mahumok ka mga utanon kag prutas, may ara gid na. Oh. Te, wala na niya, simple na niya. Pero ang RSSI gid man?
1: Ambo.
0: Basi bariktad blaw RISS. Di ko sure ha.
1: Subong sa tubon naman sila.
0: Amo na gani o. Kanugon sa aton nga mga tubo no.
1: Gani. Well known pa naman kita nga Sugar Bowl of the Philippines.
0: Oo. So, tiyan mo na eh. Epekto subong ti. May ara naman sila guro gin pang ano ah. Gin pang preparar para pang itip sa mga ano tawag sila gani. Sapat na insekto.
1: Insekto.
0: Okay. Ikaw yasa yung nabilong sa insect o kung sa animal?
1: Both.
0: Animal insect?
1: Oo. Animal ka nga insect. Muna bala.
0: Ay, caller, line number 2, good evening.
2: Hello, Troy, good evening.
0: Sino ni?
2: Ang pump boy, Troy.
0: Ang pump boy sang?
2: Sang Fortune Town.
0: Ah, ano man?
1: Pump boy?
0: Ano man, mapasop-sop ka na?
1: Pwede mo ko i-pump?
2: Toman Sago, Troy, nagtawag sa'yo mo, Troy.
0: Ano, no?
2: Ito lang, Toman Sago, nagtawag sa'yo mo.
0: Oh, gani, dumduman ka na mo na sa may Fortune Town nga gasolinan, dala ka ga-work gani.
2: Oo, Troy.
0: Ang alam mo ito gani, iliwat, sino to?
2: Michael.
0: Si Michael. Ti, kamusta na ang imong ano, love life sa bong Michael? Kay ti, naka-plug ka man sang number mo to last time?
2: Kaloyan, single gapon.
0: Nga man, wala na tigayon, wala nag-workout ang inyong pag-text mi tanay, Michael?
2: Gagisa pa, Troy, pag-plug ko to sang last time to, pag-plug ko sang ako number, wala agad siya minagkuha, Troy, wala agad siya minag-text.
0: Araw ta pa.
1: Araw-araw na.
0: Nga, ano tong ginambal mo sang pagpangita mo, ha? Nagpakilala ka nga ikaw si Michael, ang imo edad, ano pagit ng imo gindugang sad to?
2: Tige, ako nung rapang boy, ito yung akong ginapangita, ang dragon, buga kalay ko.
0: Tiyakto na! Tiyakto mo na! Tiyakto mo na, di ba?
1: Oo,
0: ang dragon nga nagabugas yung kalayo, meaning, mga diwalwalan nga mga uyab ang ginapangita mo. Amo na yung meaning sina. Mga babaan, mga tokatib.
1: Correct.
0: Ngarap lang, aga-aga pa. Amo na ang silbing alarm clock mo nga. Isang wala man ka na muna mo. Oh, balalangon na ka muda. Tigang na kay mag-iliskwila. Amo na iya ang namin mo gabugas yung dragon.
1: Mga nager bla.
0: Oo. Oh, spelling sang nager. Ay,
1: ko spell yan.
0: Pinan na edad mo, Michael?
2: 29.
0: Oo. 29 years old. May asawa ni sang una, no? Kalibin. Anong plastada ni?
2: Ah, wala, Troy. Biskan, ano, wala uyab siyang alimpag tapak.
0: Oh, wala gid ka nubiya. Ah, wala gid gali ka. No girlfriend since birth.
1: Since birth?
0: Pero nakapangagi na ni.
2: One time,
0: ha? Uy, nakapangagi. Wow. Aray. Nga nadala ka sang agi, oh. Anong disarte sa agi nga na dali kagid?
2: Hindi man, Troy. Siyempre, ambi ko babae. Yung katapusan, agay gali. Animalistic.
0: Hindi, ah. Mabalaan mo ginaya. Mabala. Gwapa-gwapa, gidya, ha?
2: Hindi man malandro kay kapitre mo pag aaga ka lang i-animalistic approach.
0: Sa imo lang na iya, ano ya, matyagan nga wala mo na balaan. Gin gusto mo gin naton. Bali, naghulid gi kamot. Naghulid gi kamot tulog, gali.
2: Hindi man kanong na, hindi si Gracia Landro kay hubog tuloy mo.
0: Na,
1: amo na gani. Amo na gani ba sa may alak,
0: may balak. Te, kundi kuha parte mo. Pero galing kiti okay man na kay ang lalaki ko no nga wala nakatilaw agi ano dol
1: buke.
0: Lisa pong di sa buke ya.
1: Hindi na siya buke, oh. Natilawan na siya.
0: Ti ano lang to ya, grupo-grupo lang to ton tripping-tripping lang mo na.
2: Trip na to try ang charter lang to sa tilaw na to ay Gracian.
0: Sa di na ka charter.
2: Kades.
0: Ah, sa Kades.
1: Ti saan o ito kahugbon?
0: Diri ka naman sa Sagay, ha? Pahubog ka, no?
1: Pahubog naman, di ba na?
0: No?
2: Hindi na ko.
0: Nga, ha?
1: Hindi, kayo wala ilim nun.
0: Muman?
2: May sigo. Sinitin lang, nagyapo na makita ko na sa station nyo.
0: Sino?
2: Si Dolph.
0: Hindi ka pa na?
1: Hindi ka na.
0: May ibuga pa man ni saya?
2: Hindi naman sila nga si Dolph. Mas mahigid niya mga makita sa lang ato drolog sa taga-sagay.
0: Mga asawa ka nagidagali kung amo, Michael.
2: Oo, oh, kung may abilabol na kung may uyad na nga taga-sagay subong nga nagapamati. Bisyan tingol mo na lang. Importante may palanggao nga sa may upod niya sa kabuhi mo, Blau.
0: Are, hindi ka namon buyan kung wala may matext mo subong agabi. Para klaruhay na lang kita. O sige, ako ma-plug sa imong number ha. Tapos liliun mo imong inbox kung may notification nga may nag-message. Hambalon mo kami ni Dolphy kay para mabalaan man namon nga may nag-text na ha. Edad gani isang babae na pangita mo, pila to?
2: 29 to 32 years old.
0: Single o kung single man pwede. Tapos okay. Si Michael soltero, may trabaho. Sa Bacolod, sa Bacolod, sa Ubra. Pero taga Cadiz ka, Michael, no?
2: Oo, try.
0: O, sige. Ang mga taga North Negros Occidental, basi ka pamati ka mo, most, especially ang mga taga Bacolod man, kag sa South area sang Negros Occidental, i-message nyo amon migo, hindi ka mon niya pagpabayan, panamitan niya ka muna. Panamitan, Mr. Michael?
2: Oo, try.
0: Paano ka gani magpanamit gani, Michael, sa ila? Ginaano mo gani?
2: Ginasalo mang
0: gamong mabubo. Ba! Kabalo ka na gid ah.
1: Oo.
0: Lagi man ang may experience sa agi.
1: Oo ah. Wala ko sa iya, liwato niya mo.
0: Nga? Ha? Nga mapasalom sa?
1: Oo eh.
0: Sa agi?
1: Oo.
0: Sa kay sino naman ang agi?
1: Ako. Amang ba kung sa'yo mo, Michael? Mintas ka hindi pa ko artista, tilawin ako. Ikaw mag-artista ako, hindi ka naging katilaw sa ako.
0: Oh, hinaikan mo na, Michael, sa ano day off mo?
2: Try. Pwede ka sa'yo mo, try.
0: Anong pwede ka sa akon? Kita nga duha maano, mas padahay.
2: Ano ko, pwede ka as mo?
0: Ah, pwede ka as? Ano man to i-as mo?
2: Si Aming Gada, Troy, sa Sierra Terminal, sa gaito, pagkata si Senior Station, anong sakyan mo, Troy?
0: Alin sa terminal, pwede mo malang malakat ang landmark namon likod sang land bank, nga bangko? Makita mo man mo, nga, di lang naugas sa terminal, di ba? Pwede man na, sakay ka lang, tricycle lang, bulon mo lang XFM, kay dulong ka mana nila.
2: Oh, sige Troy, kasi swing ko na Troy, hindi lang mabala nga Domingo Troy.
0: May ihatag si Dolpo sa imo.
1: Oo, correct.
0: At tandaan mo yung ngalan ha?
1: Oo, Michael.
0: Para hatagan mo sa sang remembrance ha?
1: Oo, lawas ka katarungan.
0: Pero bago mo ihatag, ano mo sa gani anay? Bago mo ihatag ang remembrance, gani ano mo sa anay?
1: Kupangon eh!
0: Prangka. Sige, makadto na disa. Gaan ka namon sang ano, sang regalo magadto ka diha ha.
2: Sige, try.
0: Mayra kami no gatag sa imo. Sige, sa mga gusto gali mga nobyo o kon ma friend anay si Michael, ang number niya 0966 053 6890. Lewat, agi nalawag no Michael, check mo yung inbox ha. 0966 0936890. Liwat. 0966-053-6890. Ulili ako, no?
2: Tayo naman, Troy.
0: Huwag pa. Sulitin ko pag-e. 0966-053-6890. 0966-053-6890. Wala pag-e?
2: Oh,
1: dugay-dugay.
0: Lili, abala.
1: Oo.
0: May masulod gina iya.
2: Lagang try.
0: 0966-053-6890. May ara na nag-blink-blink nga, ano, message nga icon.
2: Icon ng try, na-request na kuha na try.
0: Anong title?
2: Pusong ligaw, ah.
0: Ah, Jericho Rosales. Do sino gani ka look alike mo?
2: Eh, Paquito Diaz.
0: Atag na lang ano, atag na lang sang Facebook account para makita na mo ni Dulpi.
2: Para na tra, may nagtik na tra.
0: Pila ka bilog?
2: Isa pa mo lang.
0: Bado.
1: At least may ara na, di ba?
0: Oh, sige.
2: Basihan mo na lang po eh, bro ko tra.
0: Oh, tutura na ha.
2: Okay,
0: sa makalagaw ka di ha, may hatag kami sa imo, lagawi kami di sa stasyon, okay?
2: Okay, try salamat.
0: Salamat, bye-bye.
2: Okay, good night.
0: Ari ng pusong ligaw ah. 10:42, mabalik pa ang phone pal, upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang programa nga phone pal sang Santon Plus Herbal Oil sa may mga panuhot kag palakit sang kalawasan. Magpanghaplas lang sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Bakala ka mo sa inyong mga suking o butika malapit sa inyong lugar kag nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: 4 minutes after 11 o'clock, balik na sa phone pile. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: Para sa masana kag healthy nga pananawan, hindi magduwa-duwa, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Ka kung gusto niyo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista mag Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay Tutit Kabo Kontiga.
1: Wow ha, tutit ha.
0: Tutit, tutit, tutit. Balik na namin. Ay, tutit, tutit, tutit. Balik na rabe.
1: Matutit ka.
0: Dial na sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. Di what? 0915-831-1431. 0915-831-1431. Call na!
1: Now na!
0: Di na ni subong nga ito ng mga tagpalabati man.
1: Man.
0: Feeling ko, mga 10:30, ano na sila? Balda na sila.
1: Balda pusa.
0: Balda pusa na, tulog na para buwas naman sa agang pag panikay-sikay. Ano ba yung panikay-sikay, be?
1: Mag-sikat-sikat.
0: Okay. Okay. Lilayo sa panikay-sikay.
1: Mga budlay.
0: Nan! Kag syempre, ang aton subong ang mga tagpalamati, muning nag-ulubra sa call center, ang mga nagabiyahe sa taxi, ang mga may racket subong asa sa tungang gabi.
1: Wow.
0: Kag ang mga nag-review, ang iban manda, ang mga may assignment nga.
1: Yes.
0: Pila na kuuras, daw wala po yung Japon ka sabat sa first paragraph. Kaya daw wala mo na yung lupad nga nakalas, kaya puros na lang sala.
1: Basi isay ang ginapahibo.
0: may haraman na katoon. Ngayon, hindi kundiya mag-sinkin sa utok.
1: Kaya
0: may ginapinsar nga iban, si Kra.
1: Correct.
0: Ilabi na gid kong in lababo ang drama-drama. Para sa akong kilala sa una, kung maluya gani sa lalaki, hamakin ang lahat, wag lang ang lalaki.
1: Siyempre, sakop ko na siya yung moya. Umwork mo, di ba?
0: Ikaw na ang nag-answer. Ikaw pa masulat. Ikaw pa gin ma-answer sa imo answer.
1: Na, te.
0: O, ano tawag si na?
1: Kamanguan.
0: Kamanguan in the name of?
1: Love.
0: Aray. Galing yun, no? Di ba ka katingala ka, ilabi na gid ko nagagugma ka? Wala ka nakabalo kung insyakto o kung sala ang ginahilo, no?
1: Sa ako, o nyo, wag sa hindi. Sa ano ka mo kaalam, kung gay gugma ka mo, gahin na ngagid ka mo ya.
0: Ah. Tuod gid
1: mo na. Eh, ako, abala ninyo.
0: Tested and proven mo na na.
1: Yes!
0: Makapila ka beses nga naghinangag ka sa gugma.
1: Wala mo na.
0: Pero ang imo, ginluyag-luyagan na tilawan mo tanan.
1: Hindi man sila tanan.
0: Kaya may nakauna tilaw.
1: May ala.
0: No, kay ti siyempre may kwarta nga dahil mo ko
1: pinin siya. Mo.
0: Pero may natilawan ka nga ranggugma, gidya, wala na kwarta.
1: No, masiling ko nga. Napilitan.
0: Napilitan.
1: Eh, hindi pala gurugugma nga tawag.
0: Wala ano, no money in involved na.
1: Oo, napilitan ha? Lang.
0: Pero nagtilawan na yung kamo yan.
1: Yes, eh.
0: Ha? Sa ako, hindi ka mamangkot?
1: Nga?
0: Nga, hindi pa mamangkot sa mo, hindi mo ko pamangkoton.
1: Kasi nagtilawan mo man.
0: Pero magasto ka, Gid.
1: Dapat.
0: Siyempre, makanto ka mo sa inyong ano, nga? Inyong meeting place ka, inyong datean. Mapliti ka, Gid. Di, may maagi pa na manugmani ka manugbalot. Alang, hindi ka magkaon.
1: Bagay.
0: Mountain Dew pa.
1: Sa una, wala man na muna.
0: Balot ka manugmani?
1: Ha?
0: Balot ka manugmani? Wala ka libre si mo lalaki si na?
1: Dito sa Central, wala.
0: Baylo ano nang tuya sa Central?
1: Ha?
0: Baylo ano?
1: Mo ilang assignment, ha?
0: Muna na dayon, ha? Nga ang anong pagdumdum niyo sa imo, ha?
1: Ha?
0: Naalaman kita sa imo nga ikaw pa may imo assignment.
1: Alam po, an
0: te, kung sala-sala tong sabat mo, sala man to
1: sala iya. Sala man siya, eh.
0: Kadami wala sa una magma-stroke ano kay mabalaan mo kung sino nagsinundan na.
1: Or correct.
0: Lain-lain lang ang penmanship mga agi bala.
1: Mm-hmm.
0: Pero pala Rios lang sabat.
1: Hindi, kundi le-funded ko.
0: Oo.
1: Kundi yan, agad yung assignment, right naman lang ang ginagamit ko.
0: bali, ano kagidyagali? Left and right kagid ko magsulat?
1: Hindi man. Galang kay ti, daulain lang lang agi mo sa mag-right, eh kay ti le-funded ka mo.
0: Oo. Pero ang left kag-right mo, magamit mo ginasaya?
1: Oo, pwede.
0: Oo, pero kalabanan sa ginagamit mo kay le-funded
1: left
0: ka?
1: Left gid ko ya.
0: Kung le-funded ka, anong ginagamit mo naman niya kung mag-do ka mo?
1: Mag-do. Left man gyapo.
0: Ha, wala kag right?
1: Wala.
0: Ha.
1: Amo na. Doka ano? Amo na kun right ang akon nga gamiton.
0: Ngilo.
1: Do halog. Hindi ko makuom.
0: Nga man may naipit nga ugat sa too.
1: Do amo ni kun di magamuna.
0: Wala na, wala na.
1: Do amo ginayo.
0: Maugot mo ya.
1: Oo, kun to ulan to, bla ka do hindi shema.
0: Ah, hindi madala hugot. Bisan butangan ta sang ano, lastiko.
1: Aha.
0: Sa butangan ta lastiko.
1: Band-aid na la.
0: Ay, hindi ka magkalipat. Nagkapadayon si Gapon ng Santo na Next FM libu-libong papremyo mga katropa. 3,000 pesos kada simana ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Paano mag-intra? Baka lang kamo sa mga Yesol products para sa isa ka-blister sa ang Santon Gold Capsule, isa ka-blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka-blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka-sachets sa ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope kag isulat ang inyong complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag lima ka tag 5,000 pesos sa consolation prizes. Sa grand draw na siya mga katropa. So what are you waiting for? Join na para makakuwarta ka na.
1: Lipay ka pa.
0: Man. Gamamati ka mo sa phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!

와무파쿵 땅아

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong balasakang panit at sa umiyahan ko. Karwa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan.
6: Exciting kaayo?
5: Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Padayon kita sa programa ng phone palopon nyo si Katropa Troy Tisoy.
1: Kat, si Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: Main kapisa tanan nga mga naka-tune in kag syempre sa mga nag-celebrate sang ilang birthday karon ug dugay.
1: Yes, birthdays, wedding anniversaries.
0: Na buwas July 16.
1: Yes.
0: Apilan lang kay kauras July 16 na.
1: Oo. Ah.
0: Kita giduna nag-greet sa ilang happy birthday.
1: Yes, syempre. Amo bang sila nga pila na lang ka minuto buwas na.
0: Tema, mata-mata kami exit, mabalik kami buwas sa 9 to 12 sige apon sa phone pa lang programa. Thank you so much sa mga tech on duty on standby sa technical side sa tanan ng XFM radio station kag sa mga station managers. Kag syempre sa amon nga boss, Dr. Emily Tuoy and Madam Olivine. Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh. The most hit music,
2: XFM. Exciting!

0: SFM Kid.
1: Yan na, may music ah.
2: Nga, SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkretong asal. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, SFM Kid how?
4: Di mo!
3: XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee

oras sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod minabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawakan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, kaya mga DJs, nila, kanya, bla,
5: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabili sa labutika.
14: Kumaan ka rin sa
15: Sentro. Kamsa Bullseye.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May Linda ka sa kinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangakap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Nga XFM kid how?
12: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
11: Nga XFM kid?
12: Ay nanyang music ah.
11: Nga XFM kid?
12: Ay
13: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so namin bigit sa mga DJs nila.
14: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
0: Dimo!
14: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Nga XFM kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga XFM kid?
13: Ay, nami ang music ah.
11: Nga XFM kid?
13: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka blab. Mayarap ka rin sa mga balita blab. So nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga XFM kid how?
15: Tiki mo!
14: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. System Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na System Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na

sa XFM and Read Now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Kapili sa mga buki ka.
2: Kuman ka rin sa sentro. Kamsa bonsai. Ipa.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kayo sa mga DJs, nila, kanya, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita, pag,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samphone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kadang

0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
3: Bacolod, sa XFM,
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia ng natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton ng tulaan. Pampagkana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural

0: Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santo.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Simbacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas, mga katrapa, subong iyang adlaw sang Huwebes, July 16, nakita mga katrapa, 2026. Kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan? And syempre mga katrapa, aray sa ito niyang bantay kanlaon na mga katrapa sa karon, yara sa giyapon sa alert level 2 ang bulkan kanlaon mga katrapa. So avoid gid sa giyapon na magsulod sa 500 meters mga katrapa, kung 5 kilometers mga katrapa nga permanent danger zone, no? Samtang sa lakat naman sa panahon as of 5 a.m. today, July 16, 2026. Ang Negros Occidental, mga katropa, may ara sa mabatsyagan nung magalumon nga kalangitan. Kaposible nga pagpanalitik ang thunderstorm, dalasang localized thunderstorm, mga katropa. So, bring your payong anywhere you go para protektado. Oras na ako ito na alas 5 sa ice na. Subong yung mga katropa. Webes na kita ha. Webes. Kasi nga mag ano ka muna no? Kung ano nga daw subong. Webes. Thursday. My classic. Kag may obra pa. So, amat-amat na bugtaw, kag tutok lang. Adari lang sa programa naton sa Exciting Pilipinas, mga katrapa. Siyempre, kao po din nyo, si katrapang Wendell Balinario. Live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pag siyempre, ara naman kita sa mga taga sa karadyo, ara kita sa radio frequency natin sa FM Mabon, sa inyong mga radyo sa 103.9 and 96.7. Good morning sa mga katrapa pips natin. Nagatutok na sa ilan ni Sir RV Chris Casiris, mayog aga. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo, pago ni radyo ni Ma'am Elvs. Good morning! Oras na ito na alas 5:07 na. Mayo lang rin nga pag digamo sa mga mother dear naton, sa mga tatay naton, yung kapangapi-ngapi, subog aga, good morning! Sa mga wala pa nakapangapi, init na kamula tubig, kaya sa pagbalik naton, iga-endorso naton sa inyong mga kape, nga perfect good sa inyo yung lifestyle mga kakao. And syempre mga katropa, stretch naman ang inyong mga hawak na stretch ang hawak. Inyong mga kamot, inyong mga butkon. Dahil stretch na lang ang lawas. Pag-aalastic man tayo dito. Kay Fritz Ronald Balinario, good morning. Toto Fritz, mayong aga. Shout out sa gwapo kong cousin. Fritz Rangel Balinario, good morning! Oras sa ito mga katropa, alas 5:08 na sa aga, kag subong nga rin nawa para maka-stretching kamuradugang na may dalang musika, kag beat mga katropa, ariwa, mga pang-diskuhan. Ang datingan. Na-miss niyo ba to? Na-miss ko na eh, no? Ariwa, asereje, reha.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

balik sa inyo mga radyo. Mga katrapag, good morning, good morning, good morning. Nagabalik sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupo nyo sa gihapon si katrapang Wendell Balinario. Good morning! And sa mga katropa pips natin sa ilayan ni nung Arnais Irida, kay Jason De La Cruz, kay Jelwin, kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning sa inyo tanan. Sa ilayan ni Mama Rebecca Jorge Castin, good morning. Sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo de Saliwat, sa ilayan ni Tita Salina Taraje, good morning sa inyo dyan. Yan, nagatutok sumungon sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. And syempre mga katropa, subong aga. Preparar na nato ng aton yung mga dalalon sa aton yung mga tagsakabag. Sa may mga laktan dira, kung may kantuan kang bakasyon, tayo dalaan na da imo yung mga essentials, no? Imong money, sure ball na blang, hara na si mga kaita, mga katropa, o kung ang imo da balang ay mga payong, ara na si mga bag, yung mga kalo, yung mga yabi, yung mga keys, ano? Sa lakyan ni mo, motor ni mo, o kung sa imo dira nga balay, no? Sa imo nga gate. Muna kalain ba kung hindi ka pagkasulod sa imo, kung galingon nga pa ni malay, kung sa imo nga gate mismo. That's why nga i-secure sa inyo yung mga tagsakabag sa antes magwa sa inyo panimalay, mga katrapa. At the same time, ang mga packets niyo dira ako ng mga sakit, ano, sang balay, tapos mga nasalaksakan bala sa mga naka-plug dira being mga appliances, i-unplug niyo gina na yung antes na maglakat mga katrapa. And ariwa, samtang mga katropa nga nagahimos ka mo dira, ariya nga ito niya, pampagood vibe. Subo nga aga, no? Pampagood vibes. Kaya ting mga katropa, ma... Malingaw ka sa ito niya nga nakita naman dira subong sa TikTok niya nga isa mga katropa sa trending video nga most of us makarelate, especially sa mga nagapanghugasang pinggan. Sa mga nagapanghugasang pinggan. Pero sa mga tamaran mag-uwi sa pinggan, ati, baka feeling ko ka-relate mo sila gyapon pero hindi guro perme, makis ana. Anyways, mga katrapa, Arimbalo Live, subong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, ari na, ari na! 6

0: Yun, te, kita nyo to. Pero tuod no, as in, ano ganiya, daw sunlog ganiya, kung din ka nagapanghugas, kaara ka na sa part ha, sa part ka na nga nagapanghabon. Yes, sa part na nga nagapanghabon ka na, pinggan, sa kutsara, sa baso, sa ano da ah, inyo da nga mga hulugasan. Daragin na nga may makagat si mga tangkugo nga lamok. Kung magkatulbaties mo, di ba lang no? For example, gakuskus kada ina blong bulak gitu ko naga ano gede naga bubbles gede naga bukal naga bukal gitu mo kamot dara gid na siya kag magala magkatulo mga ilok mo likod mo guya mo dugahan mo tara na lang diba tapos kung magkalot ka nakaisabi ma okay na siya nakalot na kadaha basta nabalada nga kung tangatang kugo ba makatol pag na sa iban pinga parts ang imong lawas te do ka accurate gid ang iniyang video nga ti mabilog mo nga lawas sa mga kalabasa na lang kag puno na siyang bukal kon bula mga katrapa especially sa mga bugas pinggan no kung gabi gid usually agat ni ho sa pihak mo nga baga tapos sa pihak naman pati sa agtang mo ang ending ate basa ka after hindi gani mapudag-pudag ka ako nga ano ko lang na yan ginakisi-kisi ko lang ako nga TL or ginagibiyo ko ako nga ano nga likod or inalus sa pati grabe naman yan hindi ah siyempre ka pa murugso na gali ka no. Yan mga katrapa nga ito niyang pampag-good vibes subong niyang aga, no? Subong niyang adlaw sa Huwebes. Which is, damo na karili. No, kahit yung mga katrapa, laing din man to, dabi kung inablang may ginafocusan kang lain, kagang imo kamot, hindi mo bala magamit, ano, sa ina nga bagay, kiti ginagamit mo siya ngayon sa lain, kag timera, abis ang mga substance, hindi mo pwede iban yung mga lawas, tapos kag pangatol, mo ginang pinakakalain nga feeling. Pero pagkakalain nga feeling, for example, gasaka, kada bisa kahoy, tapos may mga gat sa likod mo, hindi ka mang pwede kakalot, kaya mahulog ka, di ba? Like, ang feeling, bala nga katol-katol, pero hindi mo siya makalot, kay, kabudlay sa iyong sitwasyon na, kay, karugot. Ang magiging mga reaction mo, no? Pero anyway, sa mga katropa, te, ako ng mga relatable videos on TikTok na trending sa karawan mga katropa. Oras na to, alas 5.28 na. Siyempre, no, ginatamyaw na itong ang mga, ano, mga katropa na ito nga nagatutok, kids. Sa itong programa, subong aga sa ilang ni Sir Jelwin. Dahil na siya ko no-share. Salamat, kids. No? Gina-share niya itong live permi. Ay, nakanto. Di gali kahapon si Sir Jelwin. Hambali, ara ko takagapon sa station. Nagkuas ang daog ko nga radyo. Salamat, katropang win. Ginamamatian niya, kids, ko no-subong. Oh, thank you so much man sa pagpadulong mo gid ni Sir Jelwin mayong aga sa imo. Eh, baskog na radyo tada. Madama nga salamat. And syempre sa mga katropa pips pagid naton diri sa mga members sa aton nga class, kung katropang listeners and that kung katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo dyan sa tanan nga mga miyembro nato, no? So, sa Sagay, sa Himamaylan, sa Kabangkalan, na dari sa syudad sa Bacolod, kag sa mga moms chapter man, rawa, sa Antumanan, kag sa iban pang barangay, dari sa syudad sa Bacolod. Good morning sa inyo tanan, sa mga taga Himamaylan chapter man sa class grade nato. Good morning man sa inyo. And the shout out man dira kay Tita Daisy, maayong aga, ano ng ulam dyan. And syempre mga katropa, hindi nyo napaglisuha pang inyong atag sa karadyo kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita, kaupo naman si katropang Franz Andro Burgos sa Express Balita. Padayon lang sa pagpamating mga katropa. And syempre, was mga katropa, kita ay kita sa liwata. Dari lang sa programa natin nga Bambuga Konaga sa Exciting Pilipinas. Happy, happy, happy Thursday! Ingat sa mga biyahe and good morning!
1: News and Public Service Authority. FM 103.9.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa ako sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskilahan. Diman nakabilog ang akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pag... Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsetin ang masakit sa aton, dahil kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun mag-set in na gani mga simptomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sering pagparagad basi may mga concern kamo dira nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant diri sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagparagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sini tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo why kape, why sang coffee beans, why therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Santon Plus coffee mix amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na ka importante Sir Jocelyn Lano, kay tanawa blasubong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Mm. Yung nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad ni Sir Josel nga naga-malipaton man. Mm. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunthon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To Health!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
1: Sample Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kun mga patimaan sa lawas ta sini, but ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat ginman sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kun less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na, Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Ako si John, problema

0: Vodafone Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And mag-over 130, magkalabot na bi 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josil, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amun na ning imo sininga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josil sang treatment.
1: In short, sini, sick,
2: yeah.
1: Immediate medical attention.
0: Gusto mo

0: ka.
1: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200 pa daw, okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
2: At yari sini, Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
1: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
2: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining, ha? Medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
1: In short, kung nakalabot ka, gali sa amon yung blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
2: Correct.
1: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang ibang triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi nagid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan, numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sinikag, ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka-delikado gid sa tanan, dira concentrated. That's why nga ti magkaon ka ganis ang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkakaon sa litson. Kung magkaon kita, gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo, ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess, kuno. Hindi man manami sa lawas.
3: Kung dati,

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masami naton sining nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sining hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel. Ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayong iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but, increase ang risk, nagadugang sa risk.

0: Sir Josil, no? Kung nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Mm. Kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention nga magpataas sang aton sini nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sini mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
0: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi gid na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sa nitagsa-tagsa ka-obligasyon.
2: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla. Sa sulod parang nga kuwaon yang duga, mambal ari ako kinanglanon duga, awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
0: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency, nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Leo?
0: Amon sa Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ang ginatawag. Key ni siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man niya sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa niya sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kaya nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilease niya sa Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni trigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ni active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya ang iya sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josil ang problem, if ang ining ginatawag

0: ang relasyon bala sa sining system ini ginatawag naton sa nga renin angiotensin aldosterone system. Once gani karon nga mag overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas sa aton sa nga blood vessel constriction o kon sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict nga aton sa nga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent target sang antihypertensive drugs kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
0: Tama ka importante Sir Josel, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sini nga kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sini nga blood vessel walls. Ginapabakod sini nga aton sini nga kaugatan. Nag-improve man ni siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sini nga dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sini nga lawas. Kaga more effective Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
2: The secret of health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
0: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man ko na lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josel nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
0: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man naton ang suabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sining kutis. Ginatawag takutis baby.
0: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
0: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sinasang aton sining kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang adok ulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
0: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Dok Leo.
0: Problema gid kun dalibaw karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa Sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na ton kung Sunthon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
0: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa niya mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagresulta sa mga ginatawag dark spots. Mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Sunthon plus herbal soap.
3: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo Sunthon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthon Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi balaan, mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sininga lawas, nagapanami sa aton sininga blood circulation, mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthon herbal oil, mosquito repellent pa ni siya, hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sininga lawas bala, banyo sinyo bala, bisan di na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag usbong lapat siya, mudo gasulungaw ang hangin sa imo sinikugatan kag sa imo sinikunuran kung mamanyos ka mo sa Sunthon herbal.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika. The secret of health.
1: Kung nagi ka mo kagwanta, sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Dok Leo.
2: Gina-discourage man na ton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapunto siya ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton siya ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo siya ni mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Dok Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakihan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable kamo to maintain kuno sa good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sang kilala ta, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag si mo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadula na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sini nga sexual activity sa inyo sini nga partner. 30 minutes before loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Southland Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Wagas.

0: Center. Makabaldita nga una mo mabaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6, 16 na. May nga kasyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Webes, Hulyo 16, tuwing 2026. Kag, subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Ikatulong namon sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nag-monitor drasubong sa aton, paagi sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, babatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bayan naman sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa, nga 87.5. Kag sa sur nga bayan naman sa probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, malantaw man kita sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Miyara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod. Mahimo na ninyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phone sa aton nga official streaming app sa XFM Bacolod o kon XFM Philippines. Mga katropa, inyo dra ma-access ang tanay nga istasyon. Basta ma-download ninyo dara sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install, ma-download nga libre. Kag mga katropa, ma-access dara ninyo kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may araman kita sa text line. Dari sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na, kag mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kag iban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa itong mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Motibo sang pagpangawat ang ginatutukan sa pagpatay sa isa ka American national nga marine biologist sa banwas ng Sibulan, Negros Oriental.
3: Mangunguma nakuhaan sang duha ka klase sang armas sa syudad sang Sagay.
2: Probinsya nagpain sang 24.9 million pesos para sa anong kabulan nga operation batok sa RSSI. Kaya sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Naglabot na sa 12.50 milyon pesos ang balor sang halit sa agrikultura bangod sang bagyong Inday.
3: Pagbiya sa mga nasyon sa ICC magaresulta sang pagkapukan sini suno ka attorney Panelo.
2: Kag para sa ating mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
2: Amerika naglunsar sang bagong airstrike sa Iran.
3: 20% nga toll fee sa mga kargamento sang barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz ginbawi ni Trump.
2: Kag para sa aton nga balita sa sports sa mga FIFA World Cup enthusiast. Oh, finals na kay ang Argentina nga defending champion. Magasambuwa sila sang Espanya for the FIFA World Cup finals.
3: Samtang mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, ang child star mga katropa kag-vlogger sa karoon nga si Aura Brigilia ang nagpa-rhinoplasty.
2: Kag para sa aton nga balita espesyal kaupod si katropang James King. Mga katropa, kilalahon ta kung sino ni ang may pinakamatunog o kung pinakagahod nga singgit. Alas 6:20 na mga katropa, inyo nabatian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ang padulungan mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga pagpangawat ang motibo sa krimen angot sa pagtiro patay sa isang American national sa Banwas ng Sibulan, probinsya sa Negros Oriental. Negros Oriental Police Provincial Office o kon Norpo. Kumadumduman ang biktima, gikilala sa kay Dr. Kent Carpenter, 73 years old, kag ang live-in partner sini nga ginkilala naman sa kay alias Rina. Sunod sa kay Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Norpo, ginahulat ka maka-recover ang live-in partner sa biktima para makuha ang dugang mga detalye ang sa insidente kag posibleng maging saksi ni isang krimen. Dugang pa ni Alam, nagsaka ang mga suspek sa tirasa sa balaay kabangdanan ngayon ang nakasulod bangod wala sang may nakita nga pagpuwersa nga pagsulod sa balay sang mga biktima. Nakuha sang mga suspek sa balay ang 75,000 pesos nga kwarta, isa ka laptop kag isa ka binocular kag sa karon ginatun-an na ang mga footages nga nakuha sa CCTV sa balay sang biktima.
3: Dako pang isa ka mangunguma sa pag-implementar sa search warrants ng kapulisan sa Sitio Asao sa Barangay Colonia Divina Ciudad sang Sagay aga sang Hulyo 15. Ang nadakpa na ginakilala sa kay alias Roga, 44 anyos, kagresidente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Sagay City PNP, nagkapatigayon sila sang surveillance kag pag-verify sa paghupot sang armas lutang sang sospek apang natukiban nga wala na inis ang nagakaigo nga ebidensya. Nakuha sa sospek ang isa ko natukiban nga wala inis ang nagakaigo nga ebidensya kag nakuha sa sospek ang isa ka homemade shotgun, isa ka 38 caliber revolver, kag-apat ka mga bala sa nasambit nga kalibre sang armasa. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang suspek. Kagpasakaan sang kaso may angon sa paglapas sa RA 10591 o kung ang illegal possession of firearms and ammunitions.
2: Nagmandong Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Kunokpo sang maidid nga investigasyon angot sa asod-asod nga insidente sa pagpanglutang sa norte nga bahin sa probinsya. Sunod sa kay Police Captain Judices Katalogong spokesperson sang Nokpo, ipatuman ang husto nga investigasyon kag pagtipon sa mga detalye angot sa krimen kag mapasaka nang nagkakaigo nga kaso batok sa mga suspek. Dugo pa ni Katalogo, nagpakigangot na sa mga local investigators sa provincial investigators para maangot kag magamit ang pila ka mga ebidensya sa mga insidente kun ini ang may koneksyon sa mga krimen nga kaangay sang pagpanglutang. Naging payag man sang tagbaba nga wala pa sa karon sang bastanteng ebidensya kun may kang tanan sa insurhensya ang pagpatay sa kay Solinap sa Banwa sang Ibimagalona. Bago nagagawa sa investigasyon nga may problema sa lugar ang ilang nga mga kasapatan. Kumadumduman, agas ang Julio Jess, unang agitiro patay si Jerome Sibalyos, kagini ang ginsundan sa pagpatay man kay Alex Cunanan, galun sa era sa Sitio 5, Gawahon, Barangay 11, Siyudad sang Victoria, sa apang pagkalipas ng tatlo kadlaw. Kag-agas ang Julio 13, ining ginsundan sa pagtiro patay man sa kay Jerry Solinapa sa Barangay San Isidro, Banwa sang Ibi, Magalona.
3: Nangin epektibo ang presensya sa kapulisan sa gwa sa mga bulutkuan bangod naghagan-hagan ang pila ka mga insidente kag kinagamo sa mga estudyante. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa Bacolod City Police Office sa kon BCPO, naghatag sang dako nga bulig ang mga impormasyon angot sa pagpahamtang sa mga kapulisan sa gwa sa bulutkuan kag mismo ang mga ginikanan sa mga estudyante agod ipahangop pa mga butang nga hindi pagbuhaton samtang ara sa sulod kag gwa sa bulutkuan. Dugang pa ni Ribadumia sa karon, nalikawan na ang mga posible kinagamo sa tunga sang pila ka mga estudyante sa syudad sang Bacolod bangod sa tika nga ginbuhat sang BCPO. Nagpasalamat man si ini sa Department of Education bangod nakipag-angot na sa ila sa active shooter simulation exercise para sa preparasyon sa mga manunudlo kang estudyante sa tiyon sang may presensya sang gunman.
2: probinsya nagpainit sang 24.9 million pesos nga budget para sa operasyon sang Task Force Biodiversity Team nga maghimo sa tikang sa pagtapna sa paglaptas ng Red Soft-Scale Insects o kon RSSI. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, gamitan sa probinsya ang mga paravets kag mga staff sining mo ang magapatuman sang biological approach paagi sa butang sang sa pagbutang sang abono sa mga katubuhan nga apektado. Para sa anong kabulan, ang budget sang operation nga pamunuan sang chemical engineer nga empleyado sa probinsya kag may ihibalo sa pamaagi sa nga madula ang RSSI. Dako sang budget sang magakadto sa personnel nga magahimo sang pagabuno. Maging kombinasyon ng staff alin sa Office of the Provincial Agriculturist kag para vets ang magapatuman sang programa. Ang biological approach ang sabat sa probinsya sa ginahingyo sang lugar o kung sang Sugar Regulatory Administration o kung SRA nga buligan sila matapna bangod magatugas ang manubo nga production sa madason nga cropping ang padayon nga paglapta kag makatugas sa nako ang halit sa mga small planters bangod wala sila sa kapasidad sa paggasto kung paano matapna.
3: 5 na ka-confirmed cases ng African Swine Fever o kon ASF ang na-record sa City Veterinary Office sa Bacolod City sumugod sa Hunyo 30 subong nga tuiga. Sa 5 ka kaso, 4 ang una nga nagpositibo sa Barangay Alhis kag Barangay Takulinga. Samtang ay 5 naman nga kaso natukiban sa isa ka baboy nga ginihaw sa slaughterhouse. Suno sa kay CVO o kon suno sa City Veterinary Office na diskubre ang kaso pinaagi sa random testing nga ginpatigayon bisan sa mga baboy nga ilihawon sa slaughterhouse. Padayon sa karon ang random testing sa City Veterinary Office sa mga lugar nga may na-report nga pagkalamatay sa mga baboy, lakip na sa ginamonitor ang mga barangay. Amo ang Barangay Takulinga, Alhis, Barangay Bata kag Granada. Ginakoordinar man sang pilaka kunsang CVO ang susulod sang 500 meter radius halin sa lugar nga may nagpositibo o kung nagkalamatay ng mga baboy agud mapungga ng posibleng nga paglaptas ng masakit. Suno sa kay Assistant City Veterinary Officer Dr. Janine Sarto, makonsiderar sa gihapon nga yara pa sa red alert status ang Bacolod City sa kaso sang ASF apang iyagin payag mas manubo na sa karon ang numero sa nagkalamatay nga baboy kag mga nagpositibo nga kaso kung ikampara sa sitwasyon sang iban nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Padayon man sa karon ang investigasyon sang CVO, agud matultulan na kung sa diin naghalin ang baboy nga nagpositibo sa ASF sa slaughterhouse. Mayapat naman ka sample sa karon ang gindala sa Department of Agriculture Western Visayas kaginahulat sa karon ang resulta. Dugang pa ni Sarto, may araman sang machine ang City Veterinary Office sa CVO sa pag-examine sang result apang hindi pa ini-accredited sa DA. Rason nga kinahanglan gida na ipadala sa DA. Sa pihak sini, ginpatigayon man sa opisina ang pagpatuman sa requirement sa mga mag-aangkon. Kinahanglan sang certification gikan sa CVO ang tanan nga nagapasulod kag nagapagwa sang baboy sa syudad.
2: Provincial Legal Office sa Negros Occidental ang mag-file sa motion for reconsideration sa desisyon sa Civil Service Commission nga nagamando sa pagpabalik kay Attorney Ernie Magaspag bilang isa sa mga abogado sa PLO ini ang pahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias III. Si Magaspag ang gindismiss ng 2021 bangod sa pila kaaligasyon sa pagtamper sa time card sila pag-report sa opisina. Pila man katuig ang kaso tutob sang nagligad ng bulan, nagpagwa sa desisyon ng CSC na nagkapabor kay Atty. Magaspag kag ginamando ang ipagbalik kag bayaran siya dapat sa iya wala na batong sweldo. Bangod sa motion for reconsideration nga ginfile sang PLO, wala na yung nagbalik sa opisina si Atty. Magaspag.
3: Isa sa mga ginatubang kabudlayan sa karon sa City Veterinary Office amo ang pagpamalibad sa pila ka mga hog raiser sa Bacolod nga iparandom test ang ilang mga ginasagod nga baboy. Suno kay Sarto, nagapati ang iba nga posible madala sa mga personnel sa City Veterinary Office ang virus sa ilang mga baboy kung magpatigayon sa testing. Ginpabutyag naman ni Sarto nga nagasugod sila sa kung nagasunod sila sa estrikto nga biosecurity protocols. Ginadesinfect ang tanan nga kagamitan. Ginasunog ang mga ginamit na nga mga personal protective equipment kon PPE. Kag ginapasiguro na nga wala sa nagadala sang virus sa mga ginabisitahan nila kung ginabisitahan nga mga baboy. Kabuyan. Bangod sini, magapatigayo ng CVO sa dugang information kag education campaign para sa mga hog racers. Agad mas maintindihan nilang importansya sa random testing kag sang timprano nga pagkadiskubre sang ASF. Suno sa opisyal, magkapila na kabeses nga wala silaging tugutan sang iban nga mga manugsagod sang baboy nga magkuha sang samples para sa testing. Samtang may mga hog racers man nga nagpatuma na sang ila kogalingon nga biosecurity measures para sa pagdisinfect sang ilang mga baboyan, pagbutang sang apog sa palibot sang ilang farm, kag wala na nagapasulod pa sang iban nga tao sa ilang mga baboyan.
2: Gingkumpirma rin Bacolod City Mayor Greg Satayang iya na permahan ang Shoko's order batok sa isa ka regular nga empleyado sa Bacolod City Government. Naging report nga nag-inom sa isa ka bar kag wala nakabayad sang iya nga bill. Ang nasabit ng empleyado, ngayara na sa idalom sang City Legal Office Joint Inspection Team. Pagatagan sa lima kadawagod maghatag sa iyang written explanation, may kagtanan sa nasabit ng insidente. Suno kay Mayor Gasataya, kinanglan nga mapabutsyag sa empleyado ng iyang abahin at ismagkimo sa kanuman ng aksyon ang administrasyon. Ipabutsyag man sa alkalde nga padayon nga sundon sa syudad ng due process sa pag-imbestigar sa kaso, agad masiguro nga patas kag nagasunod sa nagkakaigo ng proseso ang pagdesisyon sa nasambit ng issue.
3: Kapin sa 20,000 ka mga senior citizens sa Bacolod City ang nakabato na sang tigpulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bugas kay lolo kag lola nga programa kabahin sang bawat bayan o kon makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaagi sa Bacolod City Government. Ang benepisyaryo sa programa ang mga senior citizen nga 65 years old pataas nga wala nagabaton sa social pension halin sa lokal o kon national nga gobyerno. Sa karon, 14 na ka mga barangay ang nalibot kag napanagtagan sang bugas sa syudad bilang kabahin sang padayon nga implementasyon sang programa. Madumduman nga sang Hulyo 10 una nga nagsugod ang distribusyon sang bugas sa mga benepisyaryo sa diin una nga napanghatagan ang sabakin sa Barangay Kabog, Barangay Sumag, Barangay Alangilan, kag sa Barangay Banago. Padayon naman ang Bacolod City Government sa paglibot sa iwan pang mga barangay agot masiguro nga mabaton sa tanan ng mga kwalipikado nga senior citizen ang ilat tagpulo kakilo nga bugas sa idalom sang nasambit nga programa.
2: Alas 6:32 na inyo nabatian mga katropa mga detalye sa balita sa lokal kagiging nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
2: At ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
2: Naglabot na sa masobra 12.5 million pesos ang halit sa sektor sa agrikultura kay gikan salit sang damlag lang nga bagyong Inday. Bangod sini, suno sa Department of Agriculture nakaglabot sa 1078 ka mga manguguma nga may 500 ka mga hektaryas nga agricultural area sa apat ka rehiyon ang apektado. Sa next initial assessment sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, na record ang halit sa sektor sang agrikultura sa Calabarzon, Mimarupa, Western Visayas, kag Negros Island Region. Nagresulta ini sa pagkadula sang 107 ka metric tons sang production nga dapat ma-validate.
3: Nagapati ang anay tigpamaba sa presidente nga si Attorney Salvador Panelo nga mabungkag lamang ang International Criminal Court kung mag-withdraw ang mga miyembro sa nga pungsod. Ginimo sa abogado ang pahayag kasunod sa whole of government campaign sa Estados Unidos sa good pilito ng ibang pungsod nga mag-atras sa ICC bangod sa alegasyon sa pagpamahong sini sa pungsod nun nga soberanya. Si Panelo ang nagasuporta sa kampanya nga gilunsar sa administrasyon ni US President Donald Trump sa pagbungkag, pag-isolate kag pagbawi isang suporta para sa International Tribunal. Sunod sa anay opisyal sa gobyerno, tiuna nga mag-untat ang pagpangbuli sang ICC.
2: Ginpaibalo sa University of the Philippines Philippine General Hospital ang Sandigan Bayan 3rd Division nga wala sang pneumonia si Senator Dante Marcoleta sa DCIang medical examination. Ang report sa hospital kabahin sa opisyal nga dokumento nga ginpasa sa korte agad maklaro ang matuod nga kondisyon sa senador. Gipasalig sang PGH nga wala sang ebidensya nga may impeksyon. Sa baga si Marcoleta bangod nagbalik nga negatibong resulta sang test nga gipatigayon sa iaangot sa ginapatian pneumonia. Ini nga payag nagatuyo sa paghatag sang husto nga impormasyon sa tunga sang mga ligasyon na nanungod sa ikaing lawas ni Marcoleta. Ginlauman sa nga gamiton sang Sandigan Bayan ang nasambit nga report bilang basihan sa masunod nga mga tikang sa kaso.
3: Ginpasalig sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ang hindi paghatagan sa special permit si Senator Dante Marcoleta. Sunod sa ating pamabasa ang BJMP nga si Jail Superintendent J. Rick Bustinera, wala sang person deprived of liberty kon PDL ang ginatagan sang VIP treatment sa idalom sang ilang kustorya. Ginkompirma man sang BJMP nga yara na sa kustorya sang Quezon City Jail male dormitory ang senador as of sang sumugod sa tinalikdan ng Miyerkules, Hulyo 15. Ang pagsaylo kay Marcoleta sa QC Jail ang sandig sa mando sang Sandigan Bayan matapos gitpahayag sa mga doktor sa UP Philippine General Hospital nga wala sang rason nga magpabalhin sang hospital arrest ang senador.
2: Alas 6:35 na mga katropa, nabatian ninyo mga detalye sa balita sa National. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At naman padulungan ang mga detalye sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
2: Ang Estados Unidos naglunsar sang airstrikes batok sa Iran sa ika-4 nga sunod-sunod nga adlaw. Ginkumpirmar ini sang US Central Command nga nagapunterya sa mga pasilidad nga ginaligar ginagamit sang Iran sa pag-atake sa mga komersyal nga sakayan nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Sa amuman nga tion ang US nagpatuman liwat sang naval blockade agud pungga ng mga barko nga makasulod kag makagwa sa mga pantalan sang Iran. Suno sa isa ka batas ka opisyal sang Iran ini ang naglapas sa nauna nga kasugtanan sa tungasang duha ka pugsod para sa temporaryo nga untat lupok agud matagan sang dalan ng peace talks sa rehiyon.
3: Wala pa naka 24 oras pagkatapos una nga ginduso sang Lunes ni US President Donald Trump ang iyang pagpamahog nga magpatuman sang 20% nga reimbursement fee sa mga kargamento sa barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Ginbawi niya na ini sa baylo nga sukton ang mga barko sang 20% nga balayran. Naging pahayag ni Trump nga pag-abustan ini sang isang komprehensibo nga kasuguan sa negosyo kag pamuhunan na gikan sa nagkalain-lain nga Gulf States pagkanto sa Estados Unidos. Ginbawi sa US President ang nasambit ng proposal matapos nagpabutsyag sang seryoso nga pagkabalaka ang mga pungsod sa Gulf Cooperation Council. Ini ang mga pungsod naghiluasa ang mga barko nga nagaagi sa strategiko nga lugar hindi dapat singilon sing toll fee o kon balayran. Gilayon man nga nagpamatok ang International Maritime Organization sa United Nations bangod wala ini sang legal nga balasyahan sa idalom sang international law para sa pagpatuman sang mandatory fees o kon tolls sa strait nga ginagamit para sa international nga paglayag.
2: Alas 6:37 na. Inyo na batian ang mga kaundahan sa mga balita sa International. Kaya nga nadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: Atong patulungan mga katropa ang balita sa sport.
0: Express Balita. Sports. Sports.
2: Congratulations sa Espanya kag Argentina. Kay sila nga duha ang magasambuwa sa final sang FIFA World Cup 2026. Pero mga katropa, preska pang kadalagaan sang Argentina. Matapos diwat nga nadepensahan nila ang kampeonato sa 2026 FIFA World Cup kasunod sa ilang pag-abanse sa finals. Ini matapos kaging pierde sang Argentina ng England sa score nga 2-1 sa mabakod na semifinal match. Sinilang nga kaagaon oras sa Pilipinas. Una nga naka-score ang England kag gindominar ang first half sa ngampang. Apang wala maguntat ang Argentina bangon sa katapusan ng mga minuto. Sa ngampang, ginpatas nilang putos paagi sa isa ka goal ni Enzo Fernandez. Wala madugay matapos ang unang goal. Ginpasundan gilin ini sang ginpasa ni Lionel Messi ang bola kay Lautaro Martinez. Kag nakaimo inis ang goal nga amo ang naghatag sang kasiguraduhan nga makampang ang team sa finals. Sa sininga kadalagan na tubangon sang Argentina ang Spain sa final match sang 2026 FIFA World Cup sa July 19. Samtang ang England kag France magampang para sa ikatatlo nga pwesto. Ang balita sa sports, mga katropa, hindi na dulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
2: At na naman padulungan makatropang balita sa showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman mga balita sa showbiz, ini mga katropang child star, kagati, vlogger, mga katropa, at the same time, artista, no, nga si, asa sa karoon, nga si Aura Bergilla, ang nag-parinoplasty, no, mga katropa, nagpahimo, iniokon, nagpa-enhance, inis ang iyang ilong. Kag mga katropa, sa karoon, at i-bashing na naman na nakuha ni Aura, mga katropa, sa iyang bagong nawong sa social media. Kaya nag-post, ini mga katropa, sa ang post operation na niya nga picture. Kung mga katropa, pati madamo, isang bashing nga nagambal, hindi siya ngayon, do alien na siya, do daw avatar mo ginaano ang mga tinaga nila mga katropa sa comment section. Pero, ti madamo mo na naga, ano, naga, ano ba, nagakampi kay Aura o nagambal niya, hindi pa na amo ng churaya. Kahit ti post operation pa lang, makayo pa na siya within 3 weeks ko, no? Or within 1 month. Makupos pa na siya. Kaya ang pag-swell na mga katropa, usually daw mga winulan pa na mga katropa, madula ako makupos. Amo na ko, no? Nga, pati ang iban nga parts ng guya niya, gahabok pa. Kahit tungkol sa mga injection, na bala, kahit ti ang balilaga ni hindi budlay kung samtang ginahimo sa imong proseso, hindi budlay kasi may anesthesia, hindi sakit, may mga gipang ano dira. Ang mas budlay gani ko, no, kung ikaw magparinoplasty, ang pagdesisyon mo ang before kagang after. Ang before pagdesisyon nimo dira ang imong buot nga ti sure ka na gid kagang after, mga katropa, sa aftercare kay mga katropa, kinahanglan mo gid sang mag-aalaga sa imo. Kay ti mga katropa, budlay ni siya, doon hindi lang itong tsura mo ang sakit, doon di kagiho, doon ka mo na blamakada, that's why nga dapat mega alaga sa imo. Pero ang kalain, pagiging mga katropa, nga ginkasubo, pagigilin ni Aura, huwag siya labot sa mga comments. Ah, kundi ang iyang mga katropa, nga ginkasubo, kaya isang pagkatapos lang ginsang iyang operation, mga katropa, nahibaluan niya nga may cancer ang iyang iloy. Amo na galing mga katropa, no nga, ang kasubo ni Aura kay after sa operation wala ginambal dahil ni mama ya siya before sa pag-operation niya, kundi nabalaan niya na lang pagkatapos nga may cancer iya nga mama. So tingin mo pag nagaling nga daw problemado siya sa buong mga katropa, hindi iya tungod nga may labot siya sa comments sa mga netizen, kundi tungod nga naibaluan niya, no, na discoverahan niya nga iya mama may cancer. Pero tingin niya nga tsuraya so no, sa mga netizen kag sa mga doctors man mismo, mga katropa, ha, ma-change pa na, kalmahin nyo lang. No? Makita mo na sa dason nga, gwapa na kuno si Aura, mga katropa. Kalmahin nyo lang kuno, no? Oras natin, mga katropa, alas 6:41 na, kagang aton balita sa showbiz. Ang inadulongin sa inyo, mga katropa, sa aton mga habon, nga pampaputi sa Yes to Health, una ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ay makaprevent kids sa early signs of skin aging. Mga katropa, mapaputi sa aton nga panit at the same time, antibacterial, makapadula gid sang germs kagamoy sa aton nga lawas. Sine ang Santon Plus Herbal Soap para gid sa bugos nga pamilya. Samtang mga katropa, sa mga mahilig naman magpaputi, mahilig sa glutathione and Kojic, mga katropa, aton naman gamiton iriya ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na, mga katropa, nyo nabatay ng balita sa showbiz. Yum yum, gid si katropang Chris, oh. Nga interesado ka kay Aura? Mag-ibot ka tawag nga ba si Tod? Oy, oh, do si Bialunso na sa, oh. Pati mga katropa, may kanya-kanya na sila yung mga modification sa body. They have the money. May gasto nila. So, kung gusto mo, dahil ako nabi magpaliwat sang ilong, di ba?
3: Mm. Oh. Basta.
2: Pa-double bibig mo dabi. No? Palaparon mo.
3: Palabain mo nga so lang, pala, diba?
2: Palabaro, pa, palaparon mo guya mo. No?
3: Palakon matang nga, pero
2: kapag ako sila matay. Gano. Wala kayo mga Koreano, kaya muna. Inaano na nila, plastic surgery na sila.
3: Balik ko na po, France, kita yung tugtas, kita kung dako tagtang. Iban gusto nila yan. Barbie, lapadagtang. Barbie, forehead, naglanan. Lapadagtang. Gusto nila.
2: Oo. Naka, oh, lapadagtang man sa to niya. Muna, doon gina.
3: Ina, sila ka kaniya. Sila to ya, kay Barbie. Kaya kung
2: lapadagtang. Do, puro agtang nga mukha na. Oo, na. Puro agtang ba. Mali
3: na gani. Kaya na, basta imogin na yung kwarta pag inabudlayan. Wala mo naging po. Sa pangawan. Basta, budlayan mo na, gin subtan mo da.
2: Oo, tsakto na. Mga budlayan mo. magaling ti ka subo man to sang resulta. Mm. Sang gipamodify tsura. Gali, yung nanay may ano to?
3: May cancer. Ah, gali. Amo to yung gingkasubo.
2: Yung mga bashing sa iya. Sige lang ah. Damo mo na kwarta si Aura.
3: Buligan niyo man na si...
2: Buligan niyo man ang nanay ah.
3: Mababulong
2: niya.
3: Mababulong mo, pero nabala ang chances katropa ng France. Kasi masakit na basta cancer na ano.
2: Buhay nabala ko kung ano nga stage.
3: Yes, wala pa nabala.
2: Kasi siling nila, kung anong cancer nga balatian, yan lang na sa Manggarano. Kung oh, ti, bisa pigado ka na, ginigo na na. Amoy na pinakaano.
3: Budlay sa karang.
2: Budlay may amuling ang mga balatian, mga katropa. Sino to? Si Ati Gay na blas una. No, naka-recover man to, no. May lang kay
3: mayo kay damo kabulig siya subo.
2: May bukol to na tubo di siya, nadula tong bukol. Effort man niya pagbulig ko galingon niya kag so pagbulig sang iba niya. Malapit, no, mga abyan niya. No? Alas 6:45 na mga katropa. Are, ibaluon ta ni. Go po si katropang James King sa balita espesyal. Ako din mga katropa sa isa ka lalaki kung may pinakamagahod or loudest mga katropa nga singgit. No, kunti sana isla ni katropang Ed. Katropang Ed, gipasinggit yung man ka.
0: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
5: Hello, hello, hello, hello. Kumusta ka? Pala singgit ka bala katropa? Katropa, kau po niyo si katropang James King kagining aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa aton nga balita espesyal, kilalahon naton na ang isa ka tao nga grabe magsinggit, tunog-tunog magsinggit mga katropa, no? Isa ka Australiano mga katropa sa may Canberra, Australia. Ang pangalan niya si Joseph McGrail Baitup, mga katropa. Well, siya man lang ang native sa Australia na officially the loudest man in the world. Grabe magsinggit or syagit, katropa. Na-break niyang record for the loudest shout sa sinuman nga individual, lalaki, na may reading nga 122.4 decibels. Si Joseph ang official town crier sa Canberra ka Queen Bayan. Tunog-tunog gid siya magsyagit katropa. Kaya niya magsyagit nga mas tunog pa sa rock concert kag i-match ang noise level sa military jet nga nag-take off. Sakit-sakit sa dalungan ay. Kilala na siya sa ilang lugar. Permis siya sa mga events. Hindi na nilaki ng lanpas ang megaphone. Taugon lang siya mga katropa. Well, hindi kagid na mag-dream na magtupad sa iya katropa. Well, good for him. Siya karon ang nag-auyat sa Guinness World Record. The man with the loudest mouth or loudest shout. Inangat niya balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-relax ang mga muscles. Pagi sa bulitsag, Santon Plus Herbal Oil. Para sa gawgiyon ng Bilibinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
3: Wow! Pambato na, Sir Franz.
2: Sino?
3: Parang sa piyak na, oh.
2: Ah, piyak ng kwaryo?
3: Oo. Oh. Ayaya ah, na. Ginatay, muna wala siya mayo gahambal. Dito maghambal na sa...
2: Ah, kaya ginasupot
3: niya? Oo. Kasi ma-discover siya. Muna nga...
2: Ay, okay. Basi Maristo to ang, ano to, Australiano to.
3: Basi ma-ano ang title.
2: Yeah, tsakto na. Mga ngala sa sili mas pag nga tampo ninyo na lunggan yo kay gali wal bisa na uy kabati aw na tabunan mo na lunggan uy kabati aw na ano man singit gali boy gidya tingog gagwa pag nagbukas lang yung bakbay
6: sakto gagi oh.
2: Dadako pag dadako nga tapos galiting
3: gawi gamal. Pero grabe ka sa France, no? Rock concert.
2: Equivalent sang iyang singgit is amo to, no? Do maangay mo sa isa ka rock concert.
3: Gani? Gaw na iya.
2: Pitaw dagko speakers.
3: Mm-hmm.
2: Tapos, grabe,
3: katrapang rock na. Parang mga metal, ano mula, no?
2: Mga metal music. Te, kabe, katrapang Christ, mag, ano, kabe, mamukaw ka, gamo ka na mamukaw ka. Paano ka mamukaw? Na? Doorbell. Doorbell.
3: O sus.
2: Takanas, ah. Doorbell na lang,
3: doorbell
2: ano?
3: Doorbell na lang.
2: Ay, natakaan sa...
7: Wow, ka-perfect!
2: Kapoy mano? Kapoy nga-nga? Alas 6.50 na, mga katropa. Pero pangitaon na namo ni katropang Wendell kung ano gid katunog ng iya to. I-search nyo na. Search ta na sa ano? Sa social media. O, basta batian pa na siya. Mabatian tang iya nga singgit nga tunog. Tuno. Alas 6.50 mga katropa. At least kami blane magbulag sa inyo ng katropang Wendell ang mga produkto sa Yes Wealth at pakilala na namon sa inyo.
3: Yes mga katropa, mga produkto naton ang mabakal gid sa ato ng mga Yes to Health Store sa sulod sa Macolod located sa door number 46 sa Vinco Building o sa Vinco Building sa Rizari Street, Barangay 39 na Macolod City. Mga katropa, mabakal manin ng mga produkto naton sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, Kag, TGP. Ma-order man online sa ato ng mga online shopping applications. I-search nyo lang mga katropa ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nagamonitor tara sa aton, good morning. Salamat gid sa ilang pag-upod.
3: Yes, Arine good Salawa. Morning. Sa ilayan ni Sir Epe Hilye, mayong aga, kay Lani Jill Wynn, yes. Sila ni Sir Lloyd Navales, kay Ma'am Lilia Lumbrado, mayong aga, sa kay Sir Jill Wynn, ang balya, nagpabalog ni sa kagina nga, nagano gini siya, nagkwa di siya kagapon sa iyang radyo, kagal niya matian. Nagkid ko na, umuwan si Ma'am Elvira, kagina, aga, kuman siya nag, ano sa aton rin, nagpatamiyaw nga ti. Nakakwa sa radyo, kagina matian nila. Kay Sir Rogelio, katian diyo, mayong aga, kamanda, anong Rogelio? Kay Ma'am Rina Diestro, dira sa mga miyembro pagidsang class naton sa may Mamaylan, Kabangkalan, mga katropa, no? Good morning. Sa ila ni Bonbon Acosta, good morning. Sa ila ni Ma'am Marivec Horicastin, sa ilaya ni Annalyn Barco, good morning. Sa ila ni Ma'am Jessica Gonzalez, kila Tita Maria Sol Julito, mayong aga. Kag sa tanan yung mga katropa nato na, no? Sa ilang mga tagsaka radio, good morning. Sa ila ni Sir RV Chris Casiris, galiwa, good morning man.
2: Okay. So sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo.
8: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: No, happy birthday mga katropa. Sa mga nag-celebrate today, July 16. Sige, alas 6.52 na kayo magkabulos ng bulsay mga katropa. Ako po si katropang Erwin Salinas. Saliwat kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: XFM 103.9
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Sample Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kape na may taglay na anti-cancer.
15: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision Mike.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
3: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
3: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
4: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Blabos yung aming, bigit sa mga DJs, nalakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
0: Simply,
1: may how, kid, apat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9
6: The Secrets of Health.
7: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
8: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira no para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
7: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
6: The Secrets of Health.
7: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awgasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule.

0: Premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon na may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule ti mayra sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sining mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sining nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride. Kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yeah!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon, may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samphone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle Legale, isa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mabuti ka. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold, Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahigyod. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pay.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: Pabili na ng sibuyas, ipagluluto ko lang ang ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayon, nagtatayo siya barang-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mari mapangangit sa tore.
1: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwisyo sa komunidad ang pagtalo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
0: Lakot! Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Kamaturan ang salandigan sang kanatalayan.
4: Bullseye!
3: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
5: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
3: It's not... Bullseye!
6: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
3: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
7: Nilwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
3: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May aga mga tropa, may aga sa mga suki na ito nga Tan Panamati. Welcome na sa pagpangalagad na sa panabagong edisyon sa Bullseye. Of the right naman kita mga katropa sa ito nga panatuntunan. Of the right naman kita sa pagtarakay sa mga balita, mga impormasyon nga ito na tagaan sang pagtamot sa bonggit nga aga. Mga katropa, may pila naman ka mga kaso sa infection. Asang African swine flu. There is bakulod mga katropa. Muna ginalantawan naton nga mga update karon matapos nga may ara naman sa dugang pila ka mga kaso sang ASF diri sa Negros Occidental kag bilog nga Bacolod City mga katropa, no? Muray aton tutukan man kag tagaan sa pagtamod subonggit nga aga man sa aton palatuntunan sa aton programa diri, no? Ariyo, pinakamang latest update mga yan. May mga persona nga arrestar matapos nga nakuhaan sang armas sa sudad sang Sagay. Ang pamangkot mga katropa, anunis sila, no? Anunis klase nga mga individual bandido bala? Sino bala? Ini nga mga tao, tutukan taman karon sa pangalagad naton sa aton nga palatuntunan sa aton nga programa diri sa Bullseye. Samtang mga katropa, ang aton nga Bacolod City Police Office naghatag naman sang pamaagi o kon strategiya apa sa mga bulutuan sa mga eskulahan diri sa Sunas Bacolod para manikawan ini mga katropa ang ining mga threat bala sa mga eskulahan ta. Nagligad yung may nadlaw before kit antis at lipod sa ato ni Himalo nahipsan lang to why mabuyagyag mga katropa wala may istoryahan kung anong detail pero pira kami eskulahan nag-suspendir sa ilang mga klase tungod sa threat nga ginatawag sa sulod ang mga naghimo sa pamahog mga estudyante man na amo na binagilalantaw naton nga daw kurente-kurente lang ni nga may matabo to sa takluban matabo man sa mga lugar sa iban mga lugar mga katropa na sensationalized ang ini nga istorya of danan sang ini mga estudyante nga daw ka-curious man sa utok nila sus kundi gamo kaga lain ang epekto sa mga estudyante para sa mga eskulahan ang ginakulbaan among mga ginikanan ang ginakakulbaan among mga bulutuan so naghihimo lang sa mga protocol gihimo lang sa pamagi para hindi mag lala ini mga katropa so testingan tara karon sa pagpangalagad talang taon ta ang latest development latest sini sa mga pamaagi kag pila ka mga impormasyon nga gipagwa sa aton nga kapulisan para i-counter ining mga threats mga katropa pero pinakaimportante gina mismo abi nyo ka katropa ang mga eskulahan may ara sa iyang pamaagi para mag counsel para mag istorya sa bata para magpatawag sa kinikanan pag hinun-anon kay kabudlay man nga mambal ka o suspended ka na do hindi man sa hindi tamay tsindihan ang ininga penalidad mga katropa unless na explain sa mga kabataan sa kinikanan ang severity sa pamahog sa mga bulutuan diri sa siyudad sang Bacolod tanawon taman na pinaka latest update mga katropa update man dito sa Kawayan headlines trending ni sa subong ang ining isa ka content creator nga himo sa content niya nga gin feature niya upod niya ang isa ka ido ang isa ka ido buga dumintra man kiti content mo huwag ko ba ako nagsugot no sa Pero pag content niya mga katropa, no reels ba? Hindi ma-upload to reels. Pagkatapos, nasigunta. Naman na? Ang natabo to, ang ido nga nagalantaw ng tao mo to, makitaan to sa video, pakita na mo na karun sa inyo. Tinampuyong hinuyapan niya ang ido. Pagkatapos, tumabog ang ido. Sa karon mga katropa, ginapangita ang ining content creator si Jomod TV. No? Din ka man to, subong. Dapat makahatag ka sang imong pagpathag sining ginhimo mong content. Kay kabudlay. Subong ginapangita sa katropa, hindi para kuna naman, no? Pero ang pila ka mga animal welfare groups sa Kabankalan, sa Southern Negros, katropa, Bacolod, kaya man pa, nagpanawagan nga pangitaon sa, no? Ginapangita pa subong ang ining si Jomod TV. I hope ko nakagapamati ka man, subong Jomod. I hope tani makahatag ka man sa pagpathag. Ano ton tabo? Kaya pagpangita sa imo, hindi para pangitaon ka, no? Hindi para pangitaon ka nga, ginhimo mo to content. Pamangkuton ka lang namon kung okay pa bala ang ido. Anong natabo sa ido? Matapos nga ginhampak mo to, ginhuyapan mo to, nagtabog ang ido, ano ang natabo? Buhi pa ba ng ido? Amo rin concern karon mga katropas ang mga netizens kay si Piraka mga animal rights advocate ho. Nag-trending ni sa subong, no? Hindi sa content, kundi sa sa kainit. Amo rin lang mga content creator mo, walang taon ng taon, tama na mga content natun. Kaya para hindi man takasakit sa bulot, baratsyagon sa ibang mga tao. Balan mo, may ara sa mga ibang mga animal rights advocate, mga katropa, kung may ara sang ilang advokasya mo, kag ina, pagproteher sa kinabataron sa mga ido o mga katropa, sa mga sapat natun di. Ang hindi man pag maltratuhon, hindi pag sakiton, hindi pag kunano pa. Ibang tugin na sa una, nagwa ni sa ang ining human right, kung ang animal right law naton katropa, tungod sa grabing linuto ay kakinigaway sa ido. Tingin na kabig ni sa ido mga katropa, ng man's best friend. Amo na puli ka, magpuli ka. Why na sang pinakamadipayon nga sapat ah nga tinugad si do nyo asa balay nyo kundi ang ido mo. Amo na tutukan naton karon Strianta diri sa atong platuntunan diri sa Bullseye. Okay? Morning sa mga katropa naton nga ra na sa Facebook page. Thank you. Salamat gid sa aton nga sa mga supporters naton sa Facebook page mga abyan. Alright. Ari pa ang pinaka-ulihi, no? Ang impeachment proceeding kahapon, naghinyo to mga katropa ang prosecution sa impeachment court nga ipresentar kag ibukaron ang mga bank deposits sa vice presidente. Nag-alma ang depensa. Nagpanindugan ang depensa nga hindi pwede kay hindi pa na eh nalakip ni siya sang layi o kung na proteksyonan ini siya sang layi nga naga-depensa para i-preserve no ang isa ka pribado nga bagay sa isa ka tao, especially mga bank deposits. Ginambal dre nga isa ka katao nga for example mayara kada sang mayara kada sang deposits hindi magkwartas bangko dapat na cover na sa bank secrecy do hindi na sa pwede mabuyagyag even ang bangko mga katropa kung wala sang na mandato halin sa korte, hindi ka makapagwa sa mga ngalan sang mga persona kung pila bank account siya na, pila ang i-deposito na, ano ka bank accounts niya rin siya, pila ang kwarta niya ng aras banko, hindi pwede na. Na-cover in ang mga katropa sang bank secrecy law. Noong karon gina... Ano, gina... gina insister sang depensa nga ang layi nagaproteher siya ni, no? Pero ang panindugan naman sa prosecution katropa nga ano ni sila, ang kamatuuran hindi pwede matabunan mo, ang kamatuuran dapat ipabalo. Oh, pero since this is an impeachment trial mga katropa, both a process ng justisya kag politika, a part of it mga abyan, panindugan sang pila ka mga depensa. Sing hindi na pwede, no? May ara kita layi, no? Kay ambal nila singa ang tanan nga mga bagay may ara sa mga limitasyon. Ang isa ka mga limitasyon is ang isa ka personal nga propiedad o kon personal nga ginapanag-ihan sang isa ka pribado nga mga tao nga dapat makit-an. In fact, hindi kuno iya kwarta to yamo sang publiko, no? Po kwarta na iya sang isa ka pribado nga individual. In the case sang aton nga sang impeachment ara sa Vice Presidente. Vice Presidente nga panag-ihas ni mga katropa. O, tanaw-tana karon sa pagpakalagad ta. Kahapon, wala ta matalakay. Testingan ta malabot karon istoryan ta. Ang ining matubarang ginhambal ni Senator Judge Robin Hood Padilla nga atong Romanov nga istorya. O, tanaon ta karon kung pwede ta may istorya na karon. Kaya daw naglibog ulo namon. Ano ni Romanov man? Ha? Ano ang plastadas ni man? Nga apirmi ginamensyon ni siya. Ang iban nga mga kuturan ta nag-react naman nito sige do ka hindi man insakto. Ang iban nga mga nagalantaw sa Facebook sige nakasulod to yung Romanov mga katropa. This is one of the importante nga pag-istoryahan because nagalakip ini sang pamahog sa pamilya sang presidente sa presidente kag pila pa ka mga opisyal mga dia. No, halin man mismo sa ikaduha nga mataas nga opisyal sang aton pungsod amo na ang Vice Presidente. Tinantoon mo sang kapasidad mga katropa ti kaya i, no? Ang ginhambal nga may nagkontrata to siya sa isa ka tawags ni sa isa ka tinuga kuno nga kun mapatay sa i-resbakan niya ang presidente kag Vice ang presidente pamilya. Kag ang House Speaker, dala na ang anak sini, mga katropa. Amo na ang pinaka mga update, mga katropa, sa aton nga paratuntunan, suretor-suretoryahan, tara karun, sa aton nga pagpangalagad. Oras naton, 7:35 na. Sa aton paratuntunan, dari sa Bullseye, mga katropa, I hope ara kita sa mga sitwasyon. Mga katropa, kabay pang ara sa mga kondisyon lawas naton, wala kita galigid sa aton nga mga balay, sa aton niligdaan, because amon ang budlay, amon ang panahon, grabe man ang pag-igo sa mga masakit, trangkaso, ubo, sipon, no? Tungkol sa pagbaylo-baylo sa panahon nato mga katropa, pagbaylo-baylo sa aton nga klima. So, dapat preparado git, no? Ang aton din ginahambal sa inyo, ang aton nga Ultimate Trio, tatlo ni Kabilog, ang Premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, katropa, testingin nyo ba, no? Ang Premium D3, kami ara sang Virgin Coconut Oil, kag Malunggay Oil, no? Nga makabulig sa aton, pabakod sa aton sistema, para hindi kita dali-dali matapdan sa mga masakit. Okay? Ang Premium D3, nag-supplemento mainly para sa aton nga pagpabakod sa aton nga bones, aton lawas, aton ikayong lawas, mga katropa. Kag sa mga infections because antioxidant man isa. Okay? Ari pagid, ha? Ang aton Ultimate Trio, ang binipisyo nga matag sa Ultimate Trio sa pagpasaka sa aton nga immunity level, amuni ang Santon Plus Go. May ara sa mangosteen, may ara sa ampalaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may ara sa spirulina, no? Nga mga ingredients, supplemento, nga maghatag sa aton sa itong bulsa! nutrients para magbakod lawas ta mga katropa. Aton lang man ginasigahom ta sa sining panahon, budlay, may ara sa mga challenges, kabay pa hindi lang ta magmasakit. Kabay pa nga hindi lang ta mag-ligid sa hiligdaan. Kabay pa nga okay lang ang tanan, no? Para hindi kita mabudlayan sa sitwasyon naton, all right? Ari pa ang aton nga Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C naman gahatag ni sang protection sa aton sa kontra sa mga infection, masakit mga katropa. Pero ang main niya gid niya nga trabaho sa lawas naton, ginapadasig niya ang pagproseso sang mga nutrients halin sa mga suplemento just like sa Premium D3 Santon Plus Gold para dali maabsorb sa lawas naton, magamit ang mga nutrients ni mga katropa kag pabakuran pataason ang aton immunity level. Okay, dako ang bulig sa vitamin C. Sa una bulo vitamin C lang ni gambal ka, okay na tingnan nami epekto sang vitamin C. Pero sa una mga katropa, ang lifestyle naton lain abi. Wala pa to mayo, hotdog, itlog, hotdog kag instant nga mga noodles, coffee, all nga mga preservative based nga mga suplemento, ang mga pagkaon, ti okay pa. Makaproseso dayon ang vitamin C mga katropa. But subong lifestyle ta lain na, ha? Pagkaaga luto na ta hotdog. Pagkaaga, mas mayo pa pamahaw naton ang noodles. Mas mayo kaunon pa naton ang mga pita, instant naman, no? These are chemically based nga mga suplemento nga nag-amat-amat ut-ut sa aton lawas tungod sa mga preservatives, chemical nga ara dira mga katropa. Let's go back to natural mga abyan. Supplementation sa tatlo ka mga produkto, amon ang Premium D3, Santon Plus Gold, kag aton Vitamin C, Santon Vitamin C. Amon isang vitamin C nga alkaline base mga katropa. Wala sang hapdi sa chan, wala sang suka-suka gani, wala sang discomfort kung mag-inom kita. Ang vitamins nga ginainom natin sa masami gatag sa atun sang discomfort abi. Okay, so mas mayo nga piliun ta ang safe kag wala sang negatibo nga epekto sa lawas ta. Supplementation sa tatlo ka mga produkto sa Yes to Health mga biyan, Premium D3, Santon Plus Gold sa aton nga Santon Vitamin C. Ari pa mga katropa, pwede nyo manay mabakal sa mga butika lapit sa inyong lugar, testing kamuda lang tao kamuda. No, pero kung wala, pwede ka mo kabisita sa Mercury Drug Store, South Star Drug sa TGP kag sa Generica Drug Stores nationwide. Okay? Amo na sa aton nga ginapabalo sa inyo. I hope tani ma ano nyo, mabuligan nyo man lawas ta. Ipalayo ta na mga bisyo nga inom sigarilyo. Ara iya, sigurado ko katropa, ina iya, mahatag ginasang budlay sa lawas ta. Masakit lang ang resulta sa ulihi. Okay na nasubong ka para may nami ka, pero kung sukton ka na sa mga ginahit-hit mo, mga bisyo mo, dira ka naman minsar. Ha? Sana maibalik ko ang lahat. Okay, before pa lang, ti naglala na ang imong ginabatsyag, katropa. Alright? Pwede nyo mo na mabakal sa atong mga Yes to Health Wellness Center, mga katropa, ang atong Ultimate Trio. Direct kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay, kung pakadto ka mo sa downtown area, gasakay ka mo bata, lingi lang sa tuo, pagliko, dira sa Lizares, kutaan mo na na ang dako nga signage sang Yes to Health, mga katropa, sang aton nga Yes to Health Wellness Center. Okay, pwede man ka mo kapakonsulta na. Okay, dox, oras na ito mga katropa, 7:40 na sa aton paratuntunan. Morning lang sa aton nga mga katropa, hong nakasulod na, salamat gid ha. Paki-like and share naman, no? Kay Ma'am Lia Lobrado, maing aga, subong man sa mga taga Kabankalanon, lapit na Udyakan Festival. Dugin lain ako no, ngalan sang Udyakan Festival, Ma'am Lia. Hindi na Udyakan, kabuganaan ako no. Ang ining inyong Udyakan, ang Udyakan Festival sa Kabankalan sini. So whatever that is, mga katropa, pero importante malanda sa aton nga ano, sa aton nga local government ang esensya. No, nothing much of the name himo para tawgon ang isa ka selebrasyon, mga katropa. It's the prerogative sang aton nga local government unit para tawgon ang isa ka selebrasyon o jakad man sa una no nga pagtawag. As long gin kasugtanan sa mga opisyal sang syudad, sang alkalde, kag pila ka mga opisyal sa sanggunian panunsud, kag aton pila ka mga stakeholders, no? Nga mag-uhon ang ngalan sang isa ka selebrasyon. Ang Odjakan Festival nagtatak na sa utok sang tao, katropa, nga amuni ang Odjakan Festival selebrasyon sang charter sang isa ka syudad. Kaban kada. Ang ining nga selebrasyon, katropa, nag-signify sang anibla harvest sang pila ka mga kauturan ta nga ang ila pagpakabuhi nakabase sa tubo kag sang ila patubas nga humay sa lugar, no, sa kabankalan. So be it as it may, mga katropa, importante gin desisyonan kag wala sa oposisyon. Now ti importante ang konteksto lang sang selebrasyon, importante ang konteksto lang sang selebrasyon nga hindi ma-twist bala, mga katropa. For the many times nakita naton sa pinakamay LGUs naton nga ang selebrasyon sang ani nagbag-o na siya, no? Nagkanto sa inom-inom, nagkanto sa mga selebrasyon nga wala kang tanan sa ining tradisyon sa isa krugar, mga katropa. And nagkanto sa punto nga hindi na amuna ang sentido sang ining selebrasyon, katropa. So kinahanglan importante man sa mo, no? Sino ang nagbuhi sini? Sino ang naghimo sini, no? Kag may ara sang pagsugot sa mga author, sa mga taghimo, sang nag-create sining selebrasyon, katropa. Kag pinakaimportante sa tanan nga makahatag sang kasadyahan sa aton pumuluyot sa kabankalan. Why naman sang laywan nga ma-concern dra, mga katropa, unless, no, ang isa ka event ginbag-o mo, kaginlaalain mo, imbis nga kabuganaan festival to, nagpainom ka to, ha? Nagpasampok, nagpabulang ka to, nagpahimo ka to sa mga sugal sa isa ka celebration daw, lain naman ang gurong istorya. Oras naton 7:44, mga katropa, sa pagparangad naton. Lia Lubrado, good morning, salamat gid ha. Kabankalan, nagamonitor kami sa XFM. Salamat gid sa kay Jesse P. T. Luna. Mayong aga, kapamati kundi sa purok sang pagita sa singkang. Salamat gid ha. Uy, mama, nga gintagaan radyo kapon. Uy, morning sa imo, salamat gid ho. Nalingaw mangkutno sa kay ano ba? Sa kay Tia ito kagabi, iba? Hmm? Gintawag yagid si ano, si paring James. Kaya nagpugwapo gid siya kay paring James, kung ano. Oh, pagkita iya sa kay ano, kay Sir Mitch, ha? Linya. Uy, nag-abot pagin nagpugwapo pagin. Hmm. Pagtalikod ko siya, gwapo man sa. Linya, tawag sa ako niya siya. Hindi pa tawag kapag kanto ko, gintawag yung makugwapo mo. Oo. Tapos, pagtalikod ko, nga arigits lang ang duwa, gwapo ya. Nga sino ito, humble ni Sir Mitch to, sige nga, ti, ito yung nagtalikod. Sige nga, gwapo man. Gaan ka mo na, mo na, Joe, dasan mama. Makabalik kami, bla, boy, lula kami, bla. Oh, morning nga, Jesse Piti Luna. Morning, salamat gin sa Barangay Singkang. Thank you, gin, salamat gin, mama. Morning, I hope okay-okay nanda ang aton nga pagpakabuhi. Okay, Junior Alegria, thank you so much. Salamat, Gid, sa pagtutok man. Ma'am Elvira Gilogo, bao si Ma'am Elvira, nagkanto di? Ma'am Lea, nagkanto di si Ma'am Lea. Elvira, kahapon, no? Nagpasalamat, pasalamat, Gid, kami. Kay ti, ang inibala mga katuturan ta, nga makita ta sa Facebook lang, nga nagko-comment mga katuropa, makita ta sa personal, no? Nagat, habok, tigipusuon, tamo. Morning.
1: Ma'am Elvira Gilogo, salamat gid. Oh. Si Sir Lloyd Novales kahapon ari man di. Oh, yapuon niya si Sir Lloyd. Yapuon niya. Oh, plak bilog chicks to mong sir. Why pa nag why pa nagdako chicks pa lang na subong dasod niya manok na gid. Sir Lloyd, morning ha. Salamat gid ha. Exchange. Thank you for the exchange from my old cassette radio into new one. Salamat gid. Oh. Para ni sa daan radyo nyo baguhan bayluhan mo ko. Pasalamat kita sa aton pasalamat sa aton station manager for facilitating such project no para sa pila ka makuturan ta nga gusto man mamati Ma'am Shirley Arevalo nakatutok man sa no happy listening XFM katropa kaban kalan exciting tama thank you Bonbon Acosta morning oy si Bonbon nagdaog man ni no oh ari ngalan nyo Remel Mamilia, happy listening. Kapihan Overflow, thank you. Remel Bisaya Nibay, Junior Alegria, alias Igit, sa kay sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay. How I wish her. Na makamarapit ka mo di, para maka, ano, maka, makakita na yung ta. Pero sige na ka, basi may time, mabisita kami na si mo. Mama Rebek Jory Castine, sa Bangga Tutong. Kumusta ka mo na, ma'am? Oo. Kumusta ang basura da? Okay na to. Solve na. Kagibaho ko na mo, no? Rebel Mamilia, salamat gid ha. Isa-isaon ko kamo kay Jilwin Vincent Helbolario. Thank you. Isa-isaon ko kamo karon lugay-lugay. Basa ang ato ni mga kuturan da. Jovi Sarge Amodente, Lia Alobrado Ojakan Bugana Festival na kuno. Bugana na. Kabuganaan. Kabuganaan Festival na. Halin sa Ujakan Festival. Noe Hilliares, Barangay 35. Thank you so much. Salamat, kid. Jessica Gonzalez, morning. Salamat. Isa-isaon ko ka mo karun, ha? Haboy ko lang pinaka mga commercial na itong mga katropa. Pagkatapos mga balita, sa mga balita with katropang Franz Andrew Burgos. Sa mga latest update na itong mga katropa sa balita pulis pagkatapos sa mga panundog.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Supple Plus Gold
4: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: with Glowtek Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.
4: Sa ako

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
4: XFM 103.9.
5: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi nga naman plan namon makaya ang ina.
2: Further, yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
1: Pangayo ko naman kagurasan sa atang mga kapulisan.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik tayo sa aton para tuturuan mga katropa. At least po katuan, Balanay, ang si katropa Franz Andrew Burgos. May bisita tadi mga katropa. Halini sa Progreso. Pungkoto tayo. Dasig lini. Para makaistoryan ako gamay si mo. Ano need naman guro magwa sa visual ah? Okay naman na. Oo. Sorry ako na start tayo. Si tatay nagkanto de eh. Para pabailuhan radyo ya. Oh, tay? Sino galing alam, tatay?
1: Si Adelino Beriber.
0: Adelino Beriber. Galing ka, tay?